kon makarimul akhlaq buñ koy jàngale ci lu mel nii ki dikkoon mooy kii li ko andi woon it mooy niteel nit bàyyi ko ci sagoom bu ko neexee gëm bu ko neexee bañ a gëm waaye ak niti nag mooy lu xel nangu te di ko daj borom xam-xam yi dañ ne noon bu nite moo gën xarit bu dof ndax noon bi lum la noonu noonu en tant que ak nit la du la def mukk yëfi dof xarit bu dof bi nag bu dikkee moom en tant que ab xarit la it lu la def lu nekk yëfi dof lay doon moo tax ñu ne noon bu nite moo gën xarit bu dof nite googu nag la yonente bi saa salaam andi woon ngir bëgg ñépp nekk ay nit tege ay tànk dañ kawe kawelu ci sa morom dañ ñépp àndandoo xam ne jaami yàlla lañ sun borom moo leen fi ënd ci coobareem lim leen sant mooy ifal wala tafal def leen lu baax bàyyi leen lu bon bu ëllëgee ku def lu baax ku ne sun borom nee na la boo dikkee ma fay la lu baax ku def lu bon ku nekk itam soo dikkee su ma la jéggalut danaa la fay la nga defoon ci lu bon kon loolu mooy partie bu njëkk bi ci li nga xam ne moom lañ bëgg a nuyoo ci liñ tuddee mawlidul nabi insha allah rabbi ñëw ak yéen ci deuxième partie bi ci téere bi nga xam ne mooy mimiya cheikhul khadim cheikh amadou bamba def ko sëriñ bi ginnaaw boo xamee ne nuyoo na wala boog julli na ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ci lay waxee ne al qalbu min niya fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin wa birrahmani qad alima loolu day leeral ko doon dana jël temps bu bare bari ak li ci sunu xam-xam di gàtt lépp baatub al qalbu bu ko arab waxee waxul ashaklu senbori wala ashaklu maddi waxul xol bi nga xam ne danga koy mën a jàpp ab docteur mën koo yokk mbaa mu mën koo wàññi mbaa mu mën koo rempli ak beneen xol an nafsu natiqa mooy ruux gi la wax xol bi nga xam ne mooy xolub ruux ndax xol day ñaar xol bi nga xam ne dafa am estomac mën a lekk lu weex ñu di ko tere xol boobu mën a dem ba am problème yi ay jàngoro yoo xam ne bu demee bitim réew mën nañoo dindi xol bi wecceek lu mel ni ab machine lu mel ni montre wala ñu jël xolub xayawaan luy dund ni ko xolub golo dañu wax ne mën naa weccante ak xolub nit xol boobu nga xam ne moom la ñuy yanoo ko teg taxul borom xam-xam yi naan al qalb xol bi nga xam ne mooy jikko lañ wax moo tax dañ ne ni ki daan tox di naan su demoon France tey ñu koy faj ba yegg ci war a soppi xol bi beneen xol suñ ko ca montee bu dikkee daan day ko ne di tox di naan wax nañ dëgg waaye nag xolub jikko bi mooy nit ki nga xam ne daan tox di naan ñu yóbbu ko ci nit ku baax muy fay def lu baax su yàggee day mujj bàyyi naan bàyyi tox kon li bàyyi naan bàyyi tox opération biñ ci def ku ne xam ne du opération matériel waaye opération defar jikko la xol bee nga xam ne nag xatër la buñ mën a làmb di ko daj nii lay bindoo di pompe boobu xol lañ ne lu ci ab docteur man nit ku baax mën na ci beneen xol bi ci defar ko jikko yu rafet bàyyiloo ko lu bon xiital ko ci lu baax nit ku baax mën na ci borom xol boobu lu mel noonu baatu qalb bi sëñ bi wax nag mooy xol bi nga xam ne jikko lay doon di ruux goo xam ne day bëgg sunu borom mucc ci ay bon bon moo tax mu ne al qalbu min niya fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin gis nga ko xol bi mucc na ci lépp loo xam ne dafa nekk ar rayna kalla bal raana ala qulubihim raana jooju mooy raynu bi sëñ bi bëgg a wax lan mooy raynu bokk yi moo tax mu ne li ku ci kenn mënu koo tekki raynu mooy xumaak wala ñu ne mooy ay tâche kalla bal raana ala qulubihim seen xol ya ay taas wala ay xumaak da caa am ma nga jóge ca bi maakaano yekk si bona lañ daan def mooy taas ca xol ya ba xol ya mujj lëndëm loolu mooy lan xol dañ koy niroo léeg benn mémoire muy ab seetu seetu bi nag borom seetu bi bu fekkee day contrôler seetu bi bis bu seen mujjal liquide nettoyer seetu bi bu taxawee ci seetu bi day leer nañ bu dee ko xees moon ko ne ko da ngaa xees bu dee ko ñuulit moon ko ab ñulaayam loolu mooy xol bi nga xam ne boroma nga koy toppatoo waxtu wu nekk muy gis boromam ba lam war a defar ci xol ba mën a defaru

0: lan moy xol bu bokuma ak setu bobu nga bayiko ci biti fu cher wacc ca ci fajar ab lay bacc ca soko dadel dindi fi sansi dana bax waye nak nga bayiko fa dama wer fu cher ba ak lay ba di ca ay aylo su yagge bo yekete setu bi di xol sa xar kanam ginnaw setu bi day gëndelo yaqku su ko defé bo xolé sa xar kanam doto mel na nga melone te boko bayiwul lum gëna yagg day mujj bo xolé sa xar kanam doto gis sa bop moy xol bi nga xane borom da ko bayyi bon bon yi di ca tok bon bon yi di ca ne ba yagg bu borom de xol nonu muy ñaka gisé bopam xol bobu non lay ñaka gisé boromam mo dañ tudde ar reyn mo dama señ tuba nak ne la sama xol bi bis niki tay mucc na ci lepp lo xane moy ay tache noire moy ay tak tak moy ay tilim tilim gis nga ko wa bir rahman qad alima say mo xolte sama borom lay seen ndalan xol bi nettoyé nañ ko mussel nañ ko ci lepp lo xamne day tax nit ki du gis boromam ni nga xamé né bu xolé ci setu du gis bopam lol moy ay bon bon ay tilim tilim iñan reuy no sa bop xép kenen def na ya gën ken yoyep ay tâche la yo xamné mar day tari lan moy al akhlaq jikko yoy koy waral luko waral jikko yi dafa sédeli ko ci ñett ben jikko bi ben façon jikko bi yalla ko mom te kuko utiliser sa xol lendum benen façon jikko bi ci dess shaytané ko mom kuko utiliser sa xol lendum bi yalla mom moy ban al kibriya wal izza wal qahr wal jabrotiya ngane reuy ponkale ngande lol yalla ko mom sa yu ko nit ki day utiliser lol day tax ab xolama kuma benen bi ki dess moy ban moy bi nga xamne mala ko mom moy top ci banex nan lola neex def lola neex defé ko lola neexé di dem rek nga xane day mendal xar mi mu goor mi top xar mu jigen mi wala xar mu goor mi nek ci bir tiawale ko rek xamne na xar mom amul limite kon nit ki bu deme ba amul limite ci banexi aduna yi non la ab xolam di mujji mel dakoy tax mu am tache noire benen bi ki dess moy ñettel bi jikoy shaytané yi shaytané mom sa yu ko nit ki jëfëndiko mom itam xol bobu day am ay tache da fay am reyna da fay am ay xuma xuma moy lan iñan soxor naw sa bop xeb mindeef tayel yoyep jikko shaytané la kon jikko yi da am yo xane yoy yalla la ken du ko laal am jikko yo xane jikko shaytané la ken du ko laal am yo xane jikko mala la sokay laal itam nang ci am ab limite jikko malay moy soxna sey baxna ak kan soxna ara manna ak kan kudul soxna lek baxna ci kan bo xife bo reggé na nga bayyi nelaw baxna bu di sa aduna bepp def ko ay nelaw kon lolu moy ñetti jikko yi nga xamne day waral reynul qalb mo ra seigne touba ne nak ba nga xamé ne xolam mucc na ci lolu nak la ci dess moy lan wa bir rahmani qad alima legi ne sa yuma xol da ci setu bi setu bi day leer nañ ma xam kan moy sama borom ci gattal lolu sax nak xol bu fekke da set lu borom di itéwo ngeureumal yalla bu taxé lu borom di itéwo banexu bakkan motamone ma ziltu abqi rida man qaddama al fudala minhu al fadaila wat taqdim wal karama duma dagn nak ginaaw bo xane muccina ci xol bu tilim bay gis sama borom ba meuna connecté ak mom te suma ci muccut won duma meuna gis sama borom bay meuna connecté ak mom legui bima gisé sama borom nak legui ngeureum kessé la soxla mu jeex ok mu jeex motax ñu né ku xam la fa yalla faté la fa bindé fi waye nak ku xamul la fa yalla yit wétliko la fa bindé fi alal bu démé bay neex ki nit ki jaral ko bakkanam ban neex dem bay neex ki nit ki jaral ko bakkanam ciuxar dem bay note nit ki jaral ko mu jël bakkan la ko waral moy da faté né amna keneen ku am tiafka am banex bu dak bosam ñak gam xam ñak xam banexu gëm yalla tiaf kala ca nek ak namu nexé lolo moko yobbu ci mus wéccé ko lenen ndurul banexu bëgg yalla ak top yalla motax seigne touba né qad zala rayn fuadi jexna sama sétu bi mang koy netuwaye waxtu nek muy sét wécc sayuma taxawé rek gis sama borom moy mangi gis sama bop kon reynu bi nga xane mo don bima kanu yaksibuna kasb bi nga xane nit ki mom lay def moy waral xolbi lendem seigne touba neena kasb bob yoy ñuy jikko yu bon yoy ñuy fagu man setna ci salima qad sala reynu fuadi sama tilimal xol dañna wa mahadarani sun borom dadi may faral sama ter ak tilim ter ak xumaak du ben xumaak moy lu kada daan lu yagg tere ta faju ñu ter ba lolu moy xumaak moy reyna deren nak moy lu fa nek lo xane bo deme tilim nga sangu wala tilim nga foot wala tilim nga fubere kok moy deren motax mu ne kon yi nga xane mom moy mom lañ ma faral moy kaba'iri qad mahaha mam mahallama sama bakari magi netuwayal nañ mako bamou set ba sa xol bi set salima min kulli aibin min kulli raybin bakari magi niñ mako efancelé non lañ ma efancelé bakari yu ndaw yi in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayi'atikum kabira ak sayi'adu ben sayi'a moy li nga def demb ak tay ak barki demb tamay lu yam lo xamne man nga ko top suba lu reey nak moy kabira da nañ ko lim bay nit nan sangara daw ci sappe ak yu mel non serigne touba ne nak liñ tudde kabira sun borom faral nako ko liñ tudde allamam sun borom faral nako ko legi nak bim ko farale lolou lu ko jurul qad sana anni dhurra dali mud zamani lore ñent dañna te dotul dikati mukk fi ak ma ngi dund ñent ñoñu seen lor ji dañ bu fa seen lor nekke moy reyn moy tilim ba moy tilim je ndax ñom ñoñu ñoy andi tilim ndax neena la reynul qalb dafa am muy tirimi xol way waxagula ci yan fan lay joge di ñew mu ne durradali ñent yi ci la tilimi xol di joge durradali nak man ki sukkandiku man ci nafsun wa dunyan suma shaytanun la'in mahal hawa ñent yi moy durradali ha'iqatun 'anil mu'in day tax nik du mëna ag ci borom legi nak lan motax ñenti lor yoyu wala ñenti lor yi non yoyu mana yak xol aduna dafa am yiw am ay am lu bax am lu bon ku bëgg sa xol set noy def la bax ngay fexé développer lay aw ay nga dindi ko bam set wécc ci yow sokay dindi nak sa jikko ci ngoy tambalé sa alal nga bañu am nay sa xol nga bañu don borom xol bu bon sa jikko nga baña ñaw jikko sa yaram nga baña tayel sa lek nga bañ ko baril sa nan nga diko limiter sa relation yep lu ci nek la ci sun borom santane nga jëm ko diko def lam tere nga bayiko lolou moy tax kon lori aduna nga mën ta mucc motax Amr ibn As waxone ni'ma al-malu salih lir-rajul salih alal ju bax baxna lol ci nit ku bax ndax nit ku bax bo amul alal kat waxtu nek da nan cey suma amone alal ba def lu bax kon nak ki mibet bëgg am alal ba def lu bax neena su alal bu amé alal ju bax mom lolu baxna Amr ibn As mo wax lolu kon lolu moy aduna waye kon ndekati yote aduna itam ni ci alal ju bax amé kon alal yu safan amna ci alal ju baxul mo de yentou sallam waxon ni nit bu xeyé sepp ay tankam ci ñaar rek lay dox luy defar fi mba luy defar fe muy fexé ba amu dépense fexé ba amu yool dépense moy li ngay lek legi yool bi moy la ngay denc ci bammel mo do meune nit ki sa yu xeye julit bi ci ñaar lay dox dépense bi mi yobbu ci kër gi ak dépense bi mi déposer ci bammel dépense bi muy yobbu ci kër gi moy tuddu an nafaqa moy liñuy lek way dépense bi yobbu ci bamet moy al ujur moy ay yol lol mo war ab julit su ko defé nak su defé ci ñaar yoyu adunaam durrad dali lolori adunaam dana ci mëna mucc ba ca dess moy ginaaw aduna nafsan wa dunyan nafsan bakan bakan ab non la te lepp du yiw lepp do ay bokki lepp lo xam dañ la li du li amna ay amna yu lolo kon soxla na ak tan lañuy tan moy la cey aw ay sanni lañ fay bayyi moy la cey aw yu ñu jëfëndiko niki baykat bi buy xolli gerte amna ci dom yo xane xamna ne yag da koy dindi mba kemb gi du bax tan gami tan na bosse ya ak xariya ak kuliya lol moy dindi lu bon li su ko defé kemb ga dong dess fa nak mana sax ëlëg ci bir mu bayyi fa lu bax kon aduna non la mel su baba momit mbakan non la mel bakan boko bëgge mu bax dindil ko yi nga xane mo bon bayé ko fa ya bax te dindi ga nak Seigne Touba newon na xif dara tani wuko ci xif dara tani wuko ci ndax ci lay baxé sa yu rek gay amé nak jël na armom jël na ngannaayam fum la fekk yow dara dula jar kon ñaarelu bakkan manam ñaarelu ñent ci dal yi mu dess ñaari mbir ba ci dess moy banex banex nak mom da melut nenn moy bëgg suma né bëgg na rek te waxaguma lima bëgg ma ngi ci bir banex bëgg na yalla bëgg na yoonent bi bëgg na sëriñ bi lool moy banex bo xane fam jëme borom bax na ké da bëgg def lu bon da bëgg wax lu bon da bëgg am lu bon da bëgg mel lu bon koku banex la bo xane fam jëme borom baxul banex da melni ab parabole soko amé yégal ko ci sa kaw étage da nan la foma jëme fofu la fa nek da na la ko andil soma jëme ci ñu bon ñe lepp luñu def da na la ko andil ci sa télé bi soma jëlé ci suma jëme ci ci ñu bax ñe lepp luñu def da na la ko andil ci sa télé bi waye nak man meluma nenn yaay installé kon banex moy installel momitam kon boy bëgg installé sa télé di bëgg installé sa parabole defé na na kon moy yaangi bëgg soko installé ci lu bax nak daldi am lu bax ndax mom nga bëgg waye soko installé ci lu bon nit daldi am lu bon nak ndax mom nga bëgg kon banex momitam menut nenn da ngay fexé ba kon la bax nga tan ko la bon nga wattandi ku ko shaytané amul dara ci lu bax mom dakk rek rajim matrud la'in te turam yoy yep moy jugal fi shaytané bu diké bul wax né ndax setané amna lu bax ak lu bon bu ci dugg su la jégué né la ilaha illa mu daw te bala dil ci nga fexé ba lepp lu bon lu nekkon ci nga jël ko sanni ko ci biti su diké jël lola dem yonam bayé lak sa lu bax mo tax Seigne Touba né kon lori ñent dañ na ci man dirub jamono ndax ñent yi ma wax jihad nak ñom jihad jo xamné bakkanam ba adunaam jax bané xam ba kako ñentel di shaytané ku mu ci ñom def nak yow lo xamné ngiru dundam dootu ñuko yakal radiyallahu anhu gis nga ko sax ma nga nan rabbi kafani aljawa was-su'a wad-daqama ñakare ak lu ñaaw sun borom ak momoko fegal jaq lu koy waral bëgg lo amul wala sentu lu ñewul asu moy lan banex wala bakkan nax nit ki ba tabal ko ci aw ñawteef ma ramana fan nafsu wal khalqu wash-shaytan qad faraqu min qasdi durriya kon lid dunya tabaghat salama lima do wax lay kon farnako andi wat kon ñent yoy mo xane moy ñent ñi moy nafsu wax nañ liñ koy def tagat ko ci lu bax lam bon le nga dindiko wal khalq minde fi sax daf leena bolé ndax waxo na né minde fi bokk na ci li dox digënté jaam bi ak boromam muy minde fi ndax mën nañ la jaar fune man la def lolou né mana tax nga def lu né wa shaytanu ak shaytané ñom ñëpp na mëna qad faraqu min qasdi durriya ñom ñëpp tékkaliko nañ ndax mënu ñoo jëm ci lumay lor kon nak lid dun yab taghat salama bokki lu yomb la te lu leer la nim fexé ba yaq kat yi yaqalatuñ ko shaytané du ko djégé bakanam not nako aduna yit def nako waro way bu jëm al akhirah bané xam jéxal nako tak hawanan tahalil haqq wal haqq dinuna sama bané xam moy lan fa orienté na sama bop ba deug rek kay sama diiné ñent ñi ku ko défé ni soy nelaw yalla day continuer di la fay soy yewoo yalla day continuer di la fay ndax li am solo moy ñi mënon yaq ci façon yaq yépp fexé nga ba mucc ci ñom motax mune nawmi ibadatu rabbin la sharika lahu kon sumay yewoo ak sumay nelaw lepp ginaaw man ñima doon yaqal ñepp sori nañ ma legi sumay nelaw ma ngi ci wettu sunu borom sumay yewoo ma ngi ci wettu sunu borom mucc na xexna ba gagné samay non kon kay buy nelaw ay nelawom yalla da koy fay ndax la tomb di ko fay moy bam waré xex ak ay nonam dafa xexam ak nonam ak nonam mi ngi melne ko doon liggé ci armée ba xey retraité man na ne sama dépasse wa armée makoy jox ñu ne ko ndax la mu ne bama joggé di ar dama demone ci armée ar réew mi kon seigne touba néna kon mom nim jankontel ba man leen man gi man yoyu mo doon liggé bi su ko defé hibada gi nak muy jaamu gi moy complément bi moy complété liggé bi kon suy jaamu sun borom dana ko fay waye suy nelaw itam kat day nelaw nelawi ku son non koy noplu ndax ñim wara duma ñepp duma na leen radiyallahu anhu légui nak qalbi yudabbiru ayan turisul hikma waw xol liko don yaq fi tetete xol dañ ne ab ron la lu dupp ndelu wextal lit dara nekul ci bir lul leer sun borom ko fess del waye xol bi nak bo fexé ba ragal yalla gi ci wara nek fess ko del leneen ludul yalla do la lor waye nak so fexé ba jëlal keneen kudul yalla dugal ko ci bir ak gaynde sax boko ragalé gaynde gi bu dikké dana la mëna fad balu fefel boko ragalé bal bu dikké dana am fum dugg ndax ci xol bi lañuy sét ba xam dara ndax yalla fess nako wala dét bu ko yalla fessé del nak gaynde dot la mëna dara aw nak dot la ko manal ab bal dot la ko manal ab non dot la ko manal nit ku bëggona ñëw andi ay musibaam sax day déllu wat ci mom ndax lan xol bi da fess del ak yalla waye nak lo ca bayil nit ba nga bayil ko ci leneen ludul nit prox ndol soosu nga bayil ci sa xol bi loolu bu dikke ci lay jaar man la fad mba mu dal la mba wax ja naqari la habla ibn salam ben way la won ku bax dafa joge makka di tukki ñew ba ci aw qur mu fekk fa ak gayne nit ñepp di teggi ak kenn ku ne daw mu ne lum doon ñu ne ko ah qur yi de gayne ci ne mu deggmal gayne ga ñu ne la ilaha illallah tay lay yam mu dem romb gayne ga japp ci nobba and ak gayne ga ba sanni jiko ci allah ban joxagn ko mu dem ci wat ñu ne ko wa yow ngay kenn te yoro ben arme xamuñu la yit ngay jëflante ak ay rab lutax nga def ni ba gayne gi dem mu ne len gayne gi sama xol bi dama ko ci mayut ben tombe yalla dong la ragal motax man luma dara yeen ñi ne kenn ku nek lamiy daw sande pa ci centimètre bi kiko ragal 5 cm dana daw 5 cm kiko ragal 10 cm dana daw 10 cm kiko ragal 1 km dana daw 1 km te fuko gayne gi fek def ko ndawal motax seigne touba ne kon legui nak qalbi yudabbiru ayan turisul hikma nak qalbi ci borom bi la fonctionner ci lay dox aduna amatu ci aw yoon banex amatu ci aw yoon setané waxi nopi bakkan amutu ci aw yoon kon xol bobu nak fess na del kon legi ak yalla motax nak lepp xol bi legi ay kimana ki kawtef rek lay imaginer mom lay andi motax nak kon lor mom ndekete mi ngi leunkelo ci ñenti non ya bo beugé aduna aduna lor la lu toll ne liñ ko bëgg so beugé banex banex lor la lu toll ne liñ ko bëgg so beugé sa bakkan bakkan bi lor la lutul ne liñ ko bëgg so sagane yit iblis lor na lutul ne li nga sagane légui nak solo lepp dako nak li ghayr nahwiya mala dhur kon légui nak lor dootu ñewati ci man seigne touba ndax ñoña kenn ko ne sa lor ja nga amone fekk na la fa xamagn la éliminé la kon légui nak seen lor dootu ñew dhur dootu ñew ma wajalin an ak njaqare ndax ki jaq mom tay koy taxa jaq wala suba wala lum defon dem waye ginnaw legui nak yow li ngay def lepp yalla tax njaqare day dem ni'mal mujibul ladhi ghayri yuri wa kama njaqare day santana yalla mi nga xane kenen la koy wan waye man serign bi dotuma ko wan ni'mal mujibul ladhi minhu yafi gharad khalal legui lo beug day ñew bila hisabin ci nu regle aha lutax lepp luñuy hisab nit ka dako mom momale ko bopam lam cey def di delu ci bopam lolou lañuy hisab yowul khiyam seigne touba nak da fexé ba amu fi ci aduna len lo xane neena moko mom amul len lo xane momale nako bopam ni sa alala sa yifa matam wa ja'alahi kulliyati khayr ihtisab suma def na sama lepp muy ngeen ci sakku tuyaba ndax lan keur gi limi rafet rafet momumako alquran ci mom la ci def lal bi limi rafet rafet tudduma ci alquran la ci tek neeg bi limi rafet rafet ci suuf lay tudd alquran ko mom kon bu eulgeete bu yalla ne anasa alal ja nga ne keur gaak neeg baak lal ba lepp day alquran ko mom da bokku tak ko xane nak keureum gi da ko def orné ko defar ko ba mu rafet su dikke di wanene momum keur gi lek ba reg nan ba mandi jaaxan ci digg keureum yalla lay sant nak waye lu bon bon rek amna lu mom bo alige des na ko ne ana sa keur ga mo ne ma nga ne mo da yentibi sallallahu alaihi wasallam hasibu nufusakum qabla an tuhasabu hisab len sen bop balen len hisab bagn ko defé kenn ku nek di bind lu bare bare am waji ko ne musmi dong la yor da ko ne musmi nga yor de ni nga len gëna gaaw fi hisab alek nga len gëna gaaw ne hisab kon ndekete seigne touba lem ne bila hisabin te lim bëgg day ñew te kenn du ko hisab lim bëgg da joggé ci yalla di déllu ci yalla tu jëm ci yalla di déllu ci yalla kenn duko isa bokk yi liman yarjuhu mu'tasima néna ko ki may jëf lentel nak ta duma isab moy ko xané boko yaakaré mom kessé kessé kessé mu mussel la yow kessé kessé kessé ku yaakar yalla kessé kessé nga xane dugulo kenen ku dul yalla yalla dana la jappalé yow kessé kessé ti mucc mucc gogo doko bokk kenn wa huwa alladhi la ara nafhan wala darar min ghayrihi batay rek mingi tawkit lam waxon ne kon lor ci ñeelay joge ci aduna bakkan banex shaytané lepp lu ne seigne touba ne dootuma ca gis lor ñeela daanel ta ñom ñoy ñoñ lor bokki daanel gam daanel ñeeta ñoñ di ñoñ lor nak motax legi lor mom dootu dikati ci mom wa kafanil makra wan nadama pexé ak reccu koy fexé bakkan day fexel nit koy fexé banex day fexel nit koy fexé aduna day fexel nit koy fexé setan day fexel nit bam ci muccé la nak al makr mom mucc na ci wonna dama ak reccu reccu te kukoy def ko xane da bëggon ci dara dara ta amu ci dara wala mu bëgg ci dara dara ta am ci dara ta dara ja diko lor ñi rek ñoy reccu mune nak man ñi bëgguma ci ñoom dara lima bëgg lepp ci sama borom lay koy jëlé ta sun borom nak kenn du jëlé ci mom loy reccu radiyallahu anhu arda da tamulé nak nekkon khat salima mucc na légui ci galankor yi lako déssé istislam joxé légui nak comme liko galankor yépp dañ na nak légui jakarlo nak boromam face à face aslamtu kulli fofu aslamtu kulli aslamtu kulli aslamtu kulli waw ku ñaaj aduna daanel ko ci suuf ñaaj banex daanel ko ci suuf ñaaj bakkan daanel ko ci suuf ñaaj setané daanel ko ci suuf sa kanam ko fi dess yalla su baba nak mo ne nak aslamtu kulli sama lepp jebal nako li rabbin la sharika lahu ki bur bobu nga xane duma ko bokale ak aduna duma ko bokale ak bakkan duma ko bokale ak banex duma ko bokale ak setané mom kesse kesse moy yalla ma def ko kesse kesse moy yalla fi mulkihi ngoram gi mom dong ko mom batu mulk nak aywa al mulk ma yaqa ala al ayn wal malakur ma la taqa ala al ayn bu ne mulk rek lu beut meuna tegela jant baak biddiw yaag suufi yaag géeje loolu mooy alamul mulk almalaku nag maa xaaba anil ayni mooy lu bët munta tege arasak kursi yoog yooyu ngay dégg yëpp. Mu ne nag ci mulkub yàlla bii nga xane ci la yàqkat yii nekk tañ mën leen a tañ mën a defar ñett ñi ba ñu baax muy bakkan ak àdduna ak bànneex ka ko ñeenteel kenn du ko defar mu baax ñu dàq ko mu dem ci bitti ci caalamul mulk moomu nag ndax li muy bëgg a wax ci àdduna lañ ko mën amee wa kafaanil faqra ak ñàkk moom war na ma gannaaw fu ñuy ñàkkee caalamul mulk wa saqama ak ràgg fu ñuy ràggee caalamul mulk saqam bi mu wax fii nag du ràggi feebar ñu yóbbu ko ca docteur ya déedéet saqamul qalb ràggi xol iñaan rëy naw sa bopp xeeb keneen ak yu mel noonu mooy ràgg yi nga xam ne ahlu tasawuf moom lañ gën a ragal ci ràggi yaram yee aslamtu kulli li rabbin laa shabiha lahu jébbal naa sama lépp ndax léegi kat ña ma doon yàqal ñëpp dàq naa leen faasa faas ak yàlla jébba naa sama lépp mooy faasa faas ak yàlla yàlla moom nga xam ne buur la boobu amul kenn ku muy niru kenn ku muy niru lan mooy kenn ku muy niru mooy laysa ka mithlihi shay'un ne yàlla nee na dara mirut ne moom ko nirul kenn ma ne benn xoram xam-xam daf ne bu amee ak gan mu ne koŋ-koŋ ci bunt bi nun ñëpp ñu nekk ci salle bi suñ ne am na ku fëgg bunt bi wax nañ dëgg ko kenn du ko werante xam nga kañ la problème di am kii ne ka ko fëgg góor la kii ne ka ko fëgg jigéen la kii ne mag la kii ne gone la kii ne naar la kii ne pël la cool yu bari lu war nañ bàyyi ba ki fëgg bunt bi ñu ne ko yow mi fëgg bunt bi kan nga mu ne man diw man pël wala mu ne man naar wala mu ne man gone wala mu ne man mag ila akhiri waaye ñun ñi ci kaw nag buñ bëggee daal di commencé di dem ay takahunat kenn ku nekk naan nii laag naa la neen dara du sotti kon yàlla dane këng-këng bunt bi ñu ne ko kokkan nag mu ne ki fëgg bunt bi laysa ka mislihi shay'un kenn mënul ni moom wax ja jeex kon su boobaa ginnaaw kenn mënul ni moom te ñun ñu xamoon dañuy ay melokaan dañoo amoon ay melokaan ñu xam ne kon yàlla mi fëgg mooy mi bind àdduna bi amul kenn ku muy ndiroon mahallati fii fu aadi xubbuhun katama maa ngi ànd ak nag yonte bi saa sallam mi nga xam ne dama koo nëbbal ci sama xol bii cofeel bu rëy rëy rëy rëy rëy kenn munta ànd ak yonte bi saa sallam mbaa ngay wéetal yàlla te fekk sa diggante ak yonte bi saa sallam mbaa sa digganteeg ak yàlla ay bon bon a nga fa mucc gëm ca mujj nag ci la amee connexion lii mu lay wax lépp ba téere bi jeexaat dégg téere bi moom fii ne moom noonu rek lay tëddee ñim xeexal daal xeex naa ak ñoom ba mu xeex ak ñoom amatul dara lu koy yàqal même bu dee nee la ba sax amatul lu koy yàqal kon ak jaamu yàlla la ba mu jógee itam nee na kenn yàqaltuma sama diggante sama borom direct la connexion laa am direct radiallahu anhu xam naa bokk yi ñu taxawale foofu ci téere bi lii laa wax ne lu jafe la te bari te liñ ciy wax di tuuti ci lim doon waaye nag wa kullu ma qala bil iktifaa'i xayru min alkathiri dhil anaa'i xëy na jëmb leen leeral si am na ci tuuti solo kon ki ñuy waxtaane tey di sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne digganteem ak cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba diggante aji liggéey ak ka muy liggéeyal la muy xaadim ak maxdum waaye ñoom ñaar ñëpp nag seen diggante ak seen boroom diggante ñaari jaam la joo xam ne kenn ki mooy kerkeraanal ki ci des pour ñu dem ci seen boroom boobu alaaqa dëgër na këng digganteem ak yonte bi salaa sallam lim fi bëgg mooy ànd ak moom bu àndeek moom maha maha maha lësi maha lësi maha lësi waaye istislaam bi nag ci yàlla la ko def nee na nag su ma jébbuloo ci yàlla nag laay dem ànd ak yonte bi salaa sallam nag mi nga xam ne mooy sama lii mooy sama lii mooy sama lii kon cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba kuy rafet ay wax mbaagay jaay tawxid moo xam olohiya bi la moo xam rububiya bi la mba tawxidu sifaat soo dikkee ci moom ci nga mooy ndañ dëpp gi kon tàmbali nañ leen téere boo xam ne mi ngi tudd mimiya muy trimination bi ci mim la lay jeexe waaye matlaq bi mooy alqalbu minniya fi dhal yawmi qad salima min kulli raynin wa birrahmani qad alima mu tolok gudduk yëne bi sallallahu alayhi wasallam ñu wax leen ci jikkom yoyu ñukoy magal fiñ far ñiko magalu de mom xamu fiñ far waye ñukoy magal bon dañoo far ci ne mo ñewoon fekk fi lu bon am problème ñuy fateliku dikkam gogu mu dik ba lu bon am problème ñiko magalul nak buñ deful très attention dañ tabbi ci ñom ñi neub ay problème ndax dañoo neub dikku ki dik laqad ja'akum rasulun min anfusikum su borom ko wax ja'akum dikena len batub ja'a fu sor lay joge ata nak fu jege lay joge ataytuka dikena la moy manuma joge sama keur ñew sa keur moy jituka nak ñew na la min ba'id kon ja'akum rasulun ab yunus wa bokki buñ ne amna ku ñew ba nopp ñu ne duñ fateliku bis bim ñew duñ fateliku koku ñew dara ci mom ndax dal mom dal dikki gi dañ ko annuler wa kuñ ko annuler lo bam ne ja'akum rek la tamulé dug ak ñun ci dominu gam ndax so démé ci état civil yi sax day nan la le 5 janvier 1922 wala ñu 1982 mba ñu 1920 kon ñom andil nañ na ki kon buñ démé ci registre bu mag ba fa ñu enregistrer xal yi juddu ma nga fa kon ab registre yentibi sallallahu alayhi wasallam moy xoli julidi seenu bëgg ndax sa yu fatali ko yentibi sallallahu alayhi wasallam rek da nga daldi gis nañ waxtane nañ ay jikko yu bare ki xamone jikko yi nafarna ki xamul jikko yi degna ki faté won jikko yi fatali ko na ki ci mason tuti yi doli ko na lol moy gam laqad ja'akum rasulun ab yunta ñew kon legi waxul muhammadun ndax muhammad yaayam ak baayam ñoko ko tuddé waye rasulun ki dik gané aduna nekul même porte qui personne rasul la té rasul bobu ñew nak minan fusikum mi nga joggé ci yeen du yoonent bo xane day nan malaaka la bañ lay nan malaaka mënuñu ko top du malaa bañ nan ñuit mala ñoko kawé parce que bo topé am xar ba jënd biso nga yéw ko ba nga top aw nak ne ko yaay sama yalla bu jënd biso nga yéw ko wédd nga la nga woon waye ndekete yote mom min anfusikum dafa joggé ci non lu tax mu joggé ci non di lek di nan nga jàngé ci mom li ñi lek di nan di tawat di wër nga xol ci mom ne tawat ak wër da am muy wax di nopi nga xamé ci ne wax ni la mel muy nelaw di jog di la jàngal mbollem sa aduna ni mo ramel kon min anfusikum mo gën min ghayrikum bu joge ci kenen ku dul nun di malaka duñ meuna top ci ginaawam di def dara ndax gaway baak fu sew fu ne mu man fa jaar ak mel nak melax te su melé naw nak ñoko kawé lum am ya koy wax ya koy def te mo mën la wax dara kon min anfusikum joju dik gi dik joge ci nun motax ñu war ko xamal lepp ba xam bis bam juddo won ñukay magal way suñ koy magal nak ñu jël jikkom yu bax yoy diko netti nit ñi di ci yok kon lool moy gam mi ngi bëgg guddi ab tambali la danañ and ak yeen itam ci yeneen émission yi di ñew insha allah rabbi ci asamadiya tv seen bok seen xarit muxtar kam cheikh salih mbake mo fi ñewon rek di len siaré bu bax di sant ñep tay gërem ñep ta rek ñu xamné aduna naka jek kuy wax ak kuy weddi ño fi nek kuy jëf ak ku teud bañu jëf ño fi nek ku bax ak ku baxul ño fi nek waye nak nit ki dal limuy def takat amna ñu bari ci ñi nga xamné ñoy sukkandiku ci ñaka gam seen serigne sa nga xamné ñom lañuy sukkandiku ci ñaka gam lañ wax ca gamu ëppul lañ wax ca ñaka gam waye nak tam nañ ñaka gamu ga ba sax la seen serigne waxon ca gamu ga ñu dañ ko farfaté bok na ca seen serigne bu mag neena gamu day saxul ci sunna waye ñakoy def buñ ci jublo lu bax di ci waxante lu bax ak defante lu bax yalla mën na leen ta fay lu bax ba tay lolu baxna mo ne ben borom xam xam da ci wax lu am solo ma teunk ko jeexale ko danen lepp lu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam deful rek nekul ak tere maskud anhu la luñ nopi la luñ noppi nak xela koy atté la ngay def ci lañ noppi budé lu baxa la nga def baxna lañ noppi budé lu bona la ngay def baxul wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: laylatul mawlid nabi laylatul ma'ir yabi ليلة مع التعبي وتورش التعظمين

bopi nak yu bari da nañu len fa gis ne ñi kat lotal nañ len ngir magale ko guddigu tedd gi ak ay xar neena ak ay beuy te yoy daf ko tuddu ben bu ci nek limne limbu bari lay doon ci lool lañuy nek neena ginnaw julik ge nak muy vers 21h ci lañuy tambali tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jang khasaay di nga xamne ki is sos fentu yonu mouride muy serigne touba moko talif ci tag yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yenen khasaay di nga xamne yeneeni kilifa ci l'islam ñoko defoon te di daan ko dundale guddik gamu gi lu melni barzan ji yow ak ya aju ca yoyu yep muna ci lol lañuy nek sax ca ba ginnaw julik suba buñu julle suba ba nopi nak serigne bi daldi ñaan kep ku ñewoon gamu si ñew di dundal guddigi ak diko magal di fi sakku si aw yiw bu ñaané nak kenn ku ci nek man saña delu ba dewet nga ñew bokk ko andat def ko ak mom lolu liñ ci jàngé rek moy amna ci ñako féké won ñu ci disol waye lañ wax da fay tembo depo lol ak li mu wax fi bokku na ci mom limu wax ne kilifa yi fa dan tew neena kilifa yi diine waye daf ca tuddu wa njatara muy mbacki xewar biñu laaje ku melni serigne abdou diop lim wax moy boba fekk na ay atam bareewut waye dal yegg na ne fekk na ko mom neena ñaar yu mujj yi mom fatlikou nako tay fekk na ko def na ca yi dara neena serigne bi ay bernde fonkon nako lol di durus khasida ak diko yekati muy njangum awu neena mom ci at momu wala ci at yoyu fatlikou na ci bo xamne mo don tangal ataya jagn fa don def wala bok bok na ci yagn fa don tangal mom mu dan ko tangal bu ko tangale ba pare fam tok lay tok waye serigne tierno jay yalla nako yalla doli yermande xamne mom mo dan dawalal serigne bi neena moy ñew yekati tablo ji wala lam don ataya yobbu ko ca fako serigne bi bëgge wala ca ñako serigne bi bëgge mu wax ne wa tundu yépp tudd na ca tayba cekken waye bu ko ca tuddé daf ko ca tudd rek waye bangaaj san challe toben ciise kayel dëkk yoy yépp dañ daan ñew di magal si ba guubé wala sax ba ci yeneen yu gëna sori fofu ñu jokko waat ak ku melni serigne abdoulaye sar momit bok ci magi kër gi tay ñu gën ko xam ci osé foré mune boba dajale mbolo yombut moy bi serigne bi di wote gamu te daan ko defé mbacké bawol neena bokku na ci liñ ci mëna japp boba électricité melagul ni waye daf ko daan jaral mu yonne ba Dakaru ñu wut fa groupe électrogène groupe bobu serigne balla mbay de kon bakke mak ñoñu yal na suñu borom doli len leer mo daan dem Dakaru fekk fa magum talibé muñ daan wax serigne Ousmane Chibi ñu luyé groupe ba andi ko bu magal gi wala gamu gi jexé ñu delo ko waxatin ne wa mbacke xewar muy njabotuk mam borom sam dañ ko daan and ak mom rawatina serigne modou assou mbacke muy njabotuk serigne mor soxna ak serigne ndam mati sourang ñuy ziar njabot gi bu baaxa baax di len ñaanal di sakku itam ci ñom ñaan mune wa njatara it niko journal bi binde won

0: moom bokk na ci li nga xam ne ñëwaat na confirmé ko.
1: macha allah
0: muy Serigne Balla Diatara. Serigne Ara Diatara mi nga xam ne mooy xalifa bi. ñu di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi mu ànd ak wér. Serigne Ara moomu moom ci Serigne Abdou la nekkoon moo ko yoroon. Ci moom la nekkoon. Ba da ngay gis ne sax Serigne Cheikh bi mu fiy nekk. lu ci ëpp ci ay gëstu ak yu deme noonu. daan na taxawe lu mel noonu lool yàlla na suñu borom fayal nu ña jiitu ji.
1: amiin
0: ñun ñi fi desandi it mu may ñu kàttan ak xeewal. mu ne ñi daan jàng xasida yi di ko yëkkati moom Serigne Ablaye Sarr.
1: waaw
0: Serigne Ahmadou Kandji. ku me ku bokkoon ca liggéey boobu la. ak ku ñu daan wax Serigne Amsatou Lo. nga xam ne yëgoowuñu waaye li ñu bind ci revue bi. boo ñëwee ci Serigne Abdou Diop ak Serigne Ablaye Sarr. ñeneen ñi ci waxal ñëpp xëy na du neex a tënkaat.
1: waaw
0: waaye buñ tuddee ñaar yooyu rek dafay doy. ci ñu xam ne yëkkat Serigne bi nii la ko daan màggale. te seede si li tax mu gën a yanu maana. mooy koo xam ne bokk ci moom dafa ñëw rek di melal li mu gis. muy journal boobu tuddoon Paris Dakar. ca jamono yi colon yi. noonu it ni la ko Serigne Cheikh Mbacke Darou Rahman. di xalifaam bu njëkk daan ko màggale.
1: foofu sax bëggoon naa Serigne Cheikh naa maa ngi jéglu dëgguma la sax. ndax lii di gàmmo gi. ak ki ñuy waxtaane te mu doon ko taxawal. ngeen dee ko noo xam ne nag. day mel ni tey Cheikh Abdoulaye moom la ñuy waxtaanee. waaye day yóbbaale mboolem njabootu Cheikhul Khadim gim fi bàyyi woon ñëpp. benn yar bi rek la leen yaroon. nàmpatal leen ci dund suna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam. nga xam ne Cheikh Abdoulaye day yóbbaale mboolem njabootu Serigne Touba gi jiitu woon njëkk ñi nga xam ne fekk nañu leen fi ñuy wootal seen bopp gàmm. loolu kon doon lu am solo loo xam ne mat naa bàyyi xel te mat naa delluwaat. beneen bi mooy solo si li tax mu gën a am solo bokk na ci ëttu taskatu xabaar bi ko mandargaal. moom boobu day def liggéeyam rek ci événement yi am ci jamono ji mu nekk. lii tombé ak moom mu jël ko. muy information yoo xam ne doon na ko jox ñoon jamonoom. waaye tey ñu dem ba lii bokk ci li nga xam ne day gën a firndeel ne Serigne Touba la Cheikh Abdoulaye waxoon ne gaa ñu bari dañoo xëy ci yonent bi. ñiy jànk waaye moom daa xëy rek jox léppam yonent bi. ki mu njëkk a am muy Cheikh Mamadou Moustapha. moom la ko tuddee. ka ca topp muy Cheikh Mamadou Fadal. moom la ko tuddee. Cheikh Abdoulaye mii maanaam njabootam gépp moom Serigne Touba ñu góor ñëpp. Mohamadou Rasoulaye sallallahu alayhi
2: wasallam.
1: moom la leen jagleel. kon loolu bokk na ci lii meññat mi tey. kenn ci njabootam 1955. mu def gàmm goo xam ne la fa nekkoon ci jamono boobu ci taskaayu xabaar muy Paris Dakar. événement boobu solo su mu am yitteel leen ba ñu bind ci liñ ci bind. loolu am na lu muy tekki am na lu muy tegtal ci jamono jooju ku am itte gi toll noonu ak nosu gu toll noonu. waaye mu mel ni amaat na yu am solo ci biir yoo xam ne way néew ji doole yi nga xam ne xëy na sax mën a mos ndawal yombu leen. mën naa am sax dund ba amoon ci jamono boobu yombu leen. dégg nga ci biir xabaar yi mu xam la ne boppi nag yu bari dafa daan am. xar yi ak gàtt yi lu mel ni bëy yi. waaye tam mu amaat yu am solo yoo xam ne booloo gi ñu war a booloo te war a ànd mboolem dëkk yi wër Mbacke. daan ànd ak moom bis boobu muy bisu yonente bi alayhi salaatu wasalaam. loolu nekkat lu am solo waaye nga dégg nim ko waxee. ne niñ koy tàmbalee mooy njàngum alquran te borom yi xam-xam ñoo koy séq. kon li ñuy wax tadabur moom la ñuy jiital ci la ñuy def. teewlu seen borom ci dundaat ki nga xam ne moom la suñu borom tagg te ba mu koy tagg du ci wayjuru góor. wala wayjuru jigéen waaye jikko ak melo joo xam ne moom la gën le ëppulee gën a rafetle ku dul moom ca la ko suñu borom taggee delluwaat mu delluwaat wax ne moom dafa dikk ngir motuli wat jikko yu rafet yi nga xamne doom adam mi khalifa sun borom ci kaw suuf daf ko wara amé daf ko wara lambo kon guddigu gogou wané nga neet buñ démé ba ju liggé ba nopi ci guddiga lañu def moy dajé di waxtané nak barsam di waxtané jikko yonnati bi alayhi salatu wassalam seigne touba def na ci ñett yo xamne gesbu mo waybu mu khadimat ak barsan muy benn bu ci nek boko jangate ñu leral lako faw sa xol bi di nga am ciofal ci yonnati bi alayhi salatu wassalam te kep ku bëgg yonnati bi alayhi salatu wassalam lam lay jural lako sahabi wala jon ne ko kagn la sari taw mu ne ko loko dencel ci ak jaamu yalla ba di ko laaj mu ne ko dencuma dara ludul bëgg yalla ak yonentam mu ne ko al mar'u ma'a man ahabba bu ëllëgé kenn ku nekkam bëgg mom lay nekkal nekete kon gamu bokku na ci li tax nit ki mëna dëkk ak yonentibi alayhi salatu wassalam bu ëllëgé ci ciofel gi am ci mom ci mbëggel gi am ci mom natu yim doon am yermana gi am ci mom dañ lay yobbu ci martabay ñi andon ak mom di xarel l'islam ngir dundal ngay dundal guddi gamu wala yakarna danañ ci ñew ci kanam waye melna ni cheikh abdoulaye li ci ëpp solo rek gënaaw buñ ko ñaanal ci borom doli ko yermande ak ñeegal wané na né mbirum gammo ci keur cheikhul khadim du lo xamné tay la wala ren la wala ci at yi la waye 1955 fekkon na muy événement bu mag ci département mbacké ñukoy défé fi ci mbacké bol and ko ak dëkk yi fi nekk yépp té cheikh abdoulaye ibnu khadim rasoul mo defal mel non ginaaw bi fi bayiko 1960 yan taxaway la seigne cheikh am ci bis bi nga xamné moy mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam
0: jeureujeuf serigne mbay ndax buñuy magal guddik yonnante bi sallallahu alaihi wasallam serigne touba daf ci soñné yaron ci njabotam xiron len ci ñomit ñu bëgg ko seen bëgg bop buñu démé ci jazbul qulub mi ngi ci wax né ihya'u mawlidil bashir yahmil ayala wad duyur fihi shifaa'un lis-sudur likulli hadin yantami ne kep ko xamne dal gindiku ak njub ak mbax rek mo la ñor boy dundal guddik yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam sawaker yalla dina len ar njabot ga ak jëmmi kër ga ca bopam safarayit ci deun te buñu waxe safara deun man na doon tawat ju physique moy jo xamne ni ju ñuy yegle ak diko meuna fajaka dinde ka def yef waye man na doon it jo xamne yeg yeg lay doon moy xol bu wo ak kiñaan ak yu deme nona yep kon bu waxe ne dundal ko lool yep mi ngi ci mu waxat ci khassida go xamne bim ko teunké yawma mawlidihi hadha ya'budu kulli llaha rabbal alamin in sha'ahu bi khidmati al-hadi al-amin wujuhu sil khidam wal baqa'i khaddam al-mukhtara dar tiqa'i mu wax ne sama lepp da fay jaamu yalla ci ligéeyal yonent bi nga xamne ak njub sallallahu alayhi wasallam ak kolute ak wor ci mom la tambale ci mom la yam waye buñu xolé serigne bi bu daan jangale bu ne dana da nga ci gis ay mbir yu bare bare bare yo xamne dang ko ci meuna amé muy barké waye dang ci meuna xamé it sunu borom moy kan ci bir khassida gi da nga ci gis ne serigne bi mi ngi ci jangale tawhid muy sunu borom ak melokan yak yana deme yep mu am benen bo xamne daf ko ko jagle ci rabiul awwal ndax dafa def diwan bu mak bo xamne khassida yi japp na na li tax nu tan rek wala ñu gëna taamu jazbu ak muqaddamat ak mawahibu moy lim ci wax ci rabiul awwal wéru gamu bisub juddom yawma mawlidihi yu mel non lim ci wax japp na ne buñ ko don jang tambali ci suba gi nga xamne moy jitu gam gi dana waxtu wow dana fa fekkat nit ñi te khasside dana dess ming ko tudde faydul baqil khaliq fi mawlidi khairil khalaiq khasside gogu ming ko teunke yawmal mawlidi aama accession yaqini ila al jannati ma laysa yuhmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu rasulun karimun baytana zara ahmadu wa qani al adha wal jahla wal mauta sarmada rasulun shafi'un fil baraya muhammadi muhammadun al mukhtar la khalqa mithluhu li amdahi qad uttu wal audu ahmadu mune yalla danama fegal baba may tabbi aljana siyar gi nga xamne rasulullah sallallahu alayhi wasallam di ahmad ñewna ziar simako mune ci lamay fegalé lor ak ko reer muy xamadi ak fatu koku moy kan moy yanantu ba nga xamne da fay ram ci mbinde fi te koku moy muhammad ku ñu tan ka te moy njaga mukhtar ñu diko wutal ci tour wolof njaga moy ku jak la khalqa misluhu amul men mindeef mu melni mom mune dama delusi nak ngir tag ko te delusi gogu moy man may ahmadu wala moy li ñu wara gëna sante li nga don laaj nak ci serigne cheikh darul rahman wala mom cheikh abdullah nim ko daan dundale moy nako wajuram daan dundale rek ndax momit ginnaw wajuram magal nako fa ay at dako daan wote nit ñi di joge fu ne di ñew daan na fa def ay tante waye daan na fa indi ay xéti lampe décoration yo xamne daan na jaral kenn sax mu ñew ngir loola waye bu diké daan fa jëlé gis fa lu ëpp lampe yoyé té lool dafa am solo lool muy méthode bo xam nit ku ne nga xol lamu gëna bëgg té mu doon lu suñu borom daganal té doon lool xéewali yépp julit yi ño ci gëna yaay nga japp ndal leen ko ba bu ñëwé la tax nga bëgg leena jariñ wala lañ mëna jariño danañ ko ci am ni ki nga xamé né ci gënenu fann nit da fay jël pep def ko fenn ngir ay rab njanaaw wala luy bafngu wala luy dox dik mu man ca jaar ba japp ko jëfëndiko ko nonu it ñomit méthode yoy lañ daan jëfëndiko sét li nit ñi gëna bëgg té mu dagan ñu wolen ci jappandal leen ko buñ diké ñu téyé leen défal leen la nga xamné mom lañ bëgg té mo am ko ci seen bop serigne cheikh nak fofu magal nako fa ay at ba ci mujj gi ci la jotaat ndigal ci ay kilifaam mu ñew diko magalé Touba lolu def nako fi njabotam gep yi ku ne dakoy magal ca famu nek cheikh Muhammadul Habib mi fi nek yi at mu jot daf koy magal te naka jek non la ko daan defé ñuy ñaan suñu borom mu yag ko def and ko it ak njabot gi
2: maxim toi jerejeuf serigne cheikh nalo jerejeuf rek téléspectateurs yi and ak ñun ci Alsamadia TV di ñu top tam ci Alsamadia FM 102.9 and ak ñun ci internet bi ñu ci batay rek wajal gamu ci lañu nek tay nak ñuy waxtane kenn ci njabotu cheikhul khadim bi cheikh abdullah mbake ñukay dakantele borom deur bi lool doon ben aspect développement bo am solo bo xamne def nako tay wone ci experience bo xamne yaakar na ne ba legi jamono dabaguko tay nak ñu dik ci anam bo xamne daf doon jangale yonnati bi alayhi salatu wassalam waye di ci namputal njabot gi mu amone nak méthode yu am solo yo xamne daf ko don def te lolit bokku na ci li nga xamne ki gën ci ndax yang koy wax legi ci khashda yi nga xamne mom la serigne bi def ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ki gën ci ñi yalla bind bisam bi mu dikke jamono wara jariñ mbolem bindafu ñu yalla bind bis bobu moy bis bi ëpp ndariñ ci ku suñu borom bind kuy wote bis bobu nak lepp lu am tar ndax mom mohammed sallallahu alayhi wasallam mom moy tar mom moy yasin ñi taru ñepp ci leeram lañu taro li rafet lepp ci leeram lañ ko bindé kon guddem gogou cheikh abdullahi dan wut wala seigne cheikh dan wut ay jumtukay yo xamne dana am ñoñ donte senu xam wala senu ragné ci né gudd gi dañ ko wara magal ak fuñu mëna nek waye sen tollu wayu xamem teef ak gis mbir mu rafet ci ñom dan na tax décoration yu am solo yim dan def ci taral barab biñuy waxtane yoni tabi alayhi salatu wassalam ci taral barab biñuy berndele nit ñi ci guddig yoni tabi alayhi salatu wassalam taral barab biñuy jange xassidey serigne touba yim tag sayyidna muhammad alayhi salatu wassalam am na ñoñ tar bobu kep mo ran tax ñew ngir gis ko ndax kiyeman la won ci ñom ci yoy jamono waye buñu dikke nak fek fa ndariñ lo xamne ci yoni tabi alayhi salatu wassalam nga xamne buñ fay bayiko bu dewene bu ñuy ñew danañ am benen pass pass ak geneen yene yo xamne dana jé guitar ba fa nek waye ndariñ lañuy jëlé ci barab bi lolu bokku na ci li leen di indi kon lolu nek lu am solo lo xamne da fay delsi wat rek ci ba légui da melni guddi gamu ñikoy def liñ ci mëna jëlé ci ndariñ man déggaguma geneen guddi ci yenen barab yula mëna may lolu ci bis bob yaangi wax legi dundal guddik gam li gëna doy war muy xol bu eyb te sikki sun borom bañ te wax na nañ ko moytu ne ci bir xol muy kiñaan muy reey muy yacc aju yeb dundal guddik gam gi da fay genné lolu ci xolu nit ki lolu kessé jarono def gam benen bi moy limi samme sak njabot ar len waye sax wessuna fofu yegg na ci kep ko defen ni ning ko wara def muy mengo ak sunna serign baangi wax nan ta'simuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi istiyadul minnati lil mukhlisil mu'assami kon day melni lam waxon ne sun borom dako yebal ngir mu nek yermande yi mbollem binde fi da fay del ci wat ci gudem bi amna ay jamono ñu nan jaamu lu bokul ak sun borom ñi safara amna ndox mu dan genn ci jamono amna ay nguur yu amon ci jamono bobu amna ñu nekkon ci yeneeni mbir kéro bimu feñe mom alayhi salatu wassalam yoy yeb sun borom daf leena nasaxal ngir magal ganek aduna yonnati bi alayhi salatu wassalam iwanu kisran sadaqa fiha wa khabru fiha samkun law fatafaha manam non la ko topé bo demé ci persi muy rom non la ko topé sen ndoxma non la ko topé ngir lan fengim feñ waye kéro nak le lendam dem lèr ñew tew kon guddi gogou guddi la go xamné képp kuy wax ashhadu an la ilaha illallah té muy dëgg ci yow nga wax ashhadu anna muhammadan rasulullah té muy dëgg ci yow faratala yalla na jaaduna té sax dafa melni sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo ñëk magal guddi gi di guddi sayyiduna mom alayhi salam ndax mo wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon julli ci yunus bi alayhi salam te boko defé ben ci mom ben yoon mu julli ci yow fukki yoon nga julli ci mom fukki yoon mu julli ci yow témir yoon nga julli ci mom témir yoon mu julli ci yow junni yoon te kum julli ci yow junni yoon sun borom haramal sayram safara kon dal seigne cheikh na bu del ci waté ci gammo tay li tax ñu indi seigne abdoulaye waré wat né serigne touba mom dafa ñew ngir motuli dafa ñew ngir yoon wi fi nekkon yi jamono indi yu bare bare mur li ñu warona gis te gisunu ko mu ñew fëgg ko bu doon lu ñuy fëgg faxas ko bu doon lu ñuy faxas leral bu doon lu ñuy leral ba xam bi ñepp xam né ni la melon limi bayiko ci yunus sallallahu alayhi wasallam mune yoon waangi ni ku bëgg dem na ñu dem lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al kharra wayni amdu ku tali cheikhul khadim nak
1: fim jaar ak ñoon jamono ci bi rew mi moy ci kiolof moy ci ndar moy ci louga moy ci dakar moy ci conakry moy ci grambassam moy ci dawme moy ci fiñi wax gabon libreville moy ci mayomba moy ci lambrana wet fo xamne menn mom kep ak borom mom juroom ñetti at yu manki tuti di magal sayyiduna mom alayhi salatu wassalam japp na ne dag na layu kep kuy wax ashhadu an la ilaha illa ki ne ku wara magal yonent bi ga ca kem na nga tollu waye nak nu ñaan sun borom mom matul nu julli gi ak magal gi yegal ko ci daraaje yi nam tollu mom alayhi salatu wassalam seigne cheikhuna
0: jerejeuf serigne mbeytan fofu ñom liñ doon jangale rek bok na ca xewali yalla yi julit yi ñoo ci gëna yaay waye liñ leen ci sante rek moy deudu adina nak nekkul ne dagay baña xewlo xewal gi waye bokay fagu nga fagu ko ci anam yo xamne dana doon anam yu lew doon anam gu dagan te dula jo ci lo wurtona def dula bayyi lo it lo warona def niko cheikh mamoudou murtada gor yalla dan waxe lepp lu bax lu ne daf ko dan fagu diko wut ne dama ko def rek ngir terele ko l'islam ñu xamne l'islam am nako man nako am te it sañ nako am te kenn gënu ko ci yey cheikh abdullah it lolu motax mu dan def wala bok na ci muhammadun bahjatu dunya wa zinatuha yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kuy wutup tar rek wala kuy wut lu rafet mom awturam rek fessel na lolu kon lepp lo xamne nit dana nek ci adina di ca wote ci lu jëm ci sunu borom waye man ca fab bi ñeneen sax ño xamne xeyna ña nga don nab nabi di jëm ci sunu borom mom mu faggu ko ngir jëme ko ci sunu borom jëmele ko nit ñi ci boromam serigne touba ak yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da ci agone fo xamne ba legi nit ñi wala bok meneesu guko misal meneesa guko yitama ag deug deug xam lan la waye nanu ci nek rek di ci nap nabi buñu setlo ñom ñoñu nga xamne ñoy mak ñoñu ci at yoyé ni ñu doon fonké guddi gi di guddik gam ak daan ko taxawé taxaway yu am solo yoyé ñu cey def dañuy xamné li kat ndax sore wut lol lol ak bi fi serigne bi bayiko da serigne mi ngi fi joge 27 37 47 ba 57 nga xamne matagul fanweri at legi lol limi tektal rek moy ne ñi kat xirsal nañ len xamal nañ len ne li di magal guddi gi dundu nañ ko ci nako serigne bi daan defé ba tam ko ba seen lepp lagi ci mënatuñ ko bayyi ndax boko mengale ak li serigne bi wax ci lañ ci nit mëna sakku lepp da ngay gis na ñoom kat fañ ci agoon ñun ñi ba légui dañuy daw ngir jafandu joti ci ñoom fañu ci tollu
2: ma sha Allah jërëjëf serigne cheikh nalo jërëjëf bokki téléspectateur yi nga xamné ño andak ñun fi ci Asamadia TV ak Asamadia FM 102.9 ñuy andak yeen ci jotaay bu am solo bi nga xamné ñi ngi koy amal fi ci Asamadia mu melni liñ nu cëralon ci waxtu desna lu tollok juroom ñett ci ay minute xamna kon seigne cheikhna buñu bëggona résumé jotaay bi rek tënk ko cheikh abdullahi mbake ibnu khadim rasoul gamok 1955 nga xamne juroomi at la fi defat sun borom dogal mu delu ci boromam organisation bi amone nosu gi amone liggey bi nim ko taxé won ba lolou mënon am ci jamono bobu ba journal bobu intéressé wu ci won ba bind ci lim ci bind lolou defna amna lu muy wone muy dimension bo xamne tay amna jangat buñ ci wara am ci buñ tolo ci gamok 2026 yan taxaway ak nan lañ wara taxawé li nga xamne moy gamok gi melni mom lepp luñu wara def ci gambo bo xolé tay document bi nga xamne ben journal moko bind li liñu gambo lepp mi ci bir
1: mais lolu li taxone mo impressionné len bañ defé ko ni tay ban jangal lañ ci wara am ci jëmono ji
0: jangat biñ ci wara ñëk defé moy né al hikma dalatul mu'min li di sagesse moy xam xam bu leer julit moko mom fum ko fekk donte la ci lamiñu ku gëmut leet nako jël feug bam set mu dello ci mbusam xamne ci mom la wadé won organisation yit da fay lo xamne yefi julit la moy al qist wala iqsat nit manut lepp wala manando wut lepp nit man na yoré lepp waye ñak ko tek ci aw yoon lam ci warona jariñu deug deug du ko jariñu lepp lu nit am te bëkk ko jariñu nako tek ci organisation bu am solo su ko defé la li ciona dana gëna wañiku waye lay ay résultat dana doon lu gëna bax waye bu fekké ne dañ koy wax rek te jëfé wuñ ko yit Einstein waxon na né ak ndof wala kanasu magut wala bok maguko muy nit ki di def sa su nek lamu dan def ba nopi di sentu resultat bu bokut ak bamu dan gis nit ki limu gis rek limu def rek lola lay am resultat te su ko defé bu gisé resultat bu bokut ak bobu bum ci tumal kenn bum ci ne ki la wala kele la na xolat defarat ab togayam defarat ay yonam defarat ay terinam señeub nak lolu daf ko fonkon lol te ci bir waxna ne soppi ko amna ci resultat ci organisation bi moy nit ki buy defar day defar muy bax di jagal ak di defarat kon lolu desut jeufandi japp ci dara rek ne li mom dotuma ko bayyi ndax ni lañ ko bayyi won xeyna amna yo xamne ay fondamentaux lañ waye ken duko laal waye yi nga xamne nak mom contexte mo koy andi muy jamono fa tollu lolu bu boba nañ koy mengale ak jamono ji te diko yamale fam wara yam diko agale yit fam wara ag benen ba ca desit bokku na ca moy ku am lanté won la ak mbollem mbokam yim fi nekkalon ndax mbacke xewar la ko daan defé waye da ngay gis ne tuddu na ca wa mbusobe tuddu na ca wa njatara tuddu na ca itam wa keur borom sham budé mbusobe ku melni serigne abdul wudot busa mak ñooñu serigne mbacke serigne modou assou mbacke ñooñu dañ leen ci tuddu nonu rek tuddu seeni tour waye man nañu wax ni ñepp am lanté won na ak ñom ndax budul mbacke xewer mu ñew dekkon fa ndax ay kër yu bari la fa serigne abdou amone dekk gi mu dekkon ak ñom taxna ñooñu yit ñu ci bare bare wala bok sa su nek dañ dan ñew daru rahman difa nek ay fan soga delu wat te bokku na ci liñ fa daan jëfëndiko yit lepp wala bok la ci ëpp ci dërbe la daan joggé ñu andi ko boole ko ak ya nga xamne mom lañ daan toggu diko nit ñi diko xewlo manes na ci jàngé muy nawlonté muy képp ku am lu baax lu ne nga nangul ko baaxam gogé momit bu man la nangul sa baax gogou dimbali neew ji doolé da ci feñ bu baaxa baax ndax mbolam ñu fa daan dajé di xewlu ñoña ité won nañ ko soxla won nañ ko mu dakk bisub yannabi bi sallallahu alayhi wasallam def ko ngir bégalé len ko ci niko sëriñ bi waxé ci képp ko xamné def nga ci guddi gi di ko magalé donte la ab deureum la sax da fay melni ku téy won bisub badar inna wa kaman hadar yawma hunain wa nasr wa yawma badrin wa sabr
2: khairul waral mu
0: khairul waral
2: ma sha Allah
0: kon lepp lo xamné dal buñu yéré jëzbu dañ ko ca fekk ak yenen yi ñuy daan gamo lolu dañuy gis ne señ bi def nako résumé nako waye keneen ñew bindat ko ko xamne bokul sax ci wa rew mi waye mom dafa ñew rek def constatum melal lam fa gis te li lolu boko jëlé boko deppelé ak texte bi nga xamne moy wax ci lolu ci gamu ci fenen da ngay gis ne li lu deppo la te neexalu ci won kenn wala ñi mu wax leen lutax ñu def ko mais gis nañ li impressionné na leen ci jamono jojja ak organisation boba mu doon lo xamne nak dañ ko wara jël améliorer ko té Serigne Abdou bu ñuy xol limu sax ci jamono bari wul juroom fukki at ak ñet la def ci jamono ba paré bayyi fi limu fi bayyi ci ay xam xam bayyi ko fi ci liggéey bayyi ko fi ci yar njabotam lolé don lo xamné luñuy wara gëna mëna jariñoo la don lo xamné kenn ku ci nekk war nga ci mëna jàngé kenn ku ci nekk it war nga ci man di gëna xam suñu borom war nga ci mëna jaaré ngir mëna xam kan moy Cheikhna Ahmed Al Qadim
2: jërëjëf señ Cheikhna lo gënatina am solo da melni ni nga tënké waxtaan wi mom dafa melni tawfé suñu borom bi ci dugat ndax bokku na ci yi nga indi moy nit ki limuy def dan ci am resultat bu ko defé ni non la ci am mu diko defé wat non mo nak di sentu resultat bokut ak bam dan sentu lolou ben la lolou buñ ko dalawaté ci ñangalem sëriñ bi bi sëriñ tuba waxé né taximo bi sunnati yaquduna lil jannati la wax bi isdiyadul minati lil mukhlisin muasami kon man nañ ca jangaté né képp kuy gam té defé ko ning ko wara defé ci sunna mu and ak pass pass bu sel bu jalle lang ci wara jele moy ling ci sentu lolou dang ca wara jot jot nak moy tambule ci yow gamok ren gi biñ ci joge ñinga dekkal gis ne sa jamm dolikuna sak dal dolikuna sak lewet dolikuna seyirmane dolikuna sak jariñ nit ñi dolikuna sak mandu ci deru nit ñi dolikuna sak bokk ak nit ñi li nga am dolikuna ba ñom ñu mëna yek ne ki de bi gam ak wessok legi dal melokan yi ben bu ci nek dafa yok ci mom lolu bokk na ci mandraga yi wone ne yaquduna lil jannati fofu ngay jaar ak mom waye benen biit moy lolu waxtu bokay def sun borom lim leen taxon daf koy doli ndax mo wax ne jox leen sun borom mi leen jox li ngeen yor ndax mom wut seug mu doli wat leen kon mel na ni ki su gam gi jalle rek war na mëna jangat bopam ndax defé na ko nim ko waron defé waaw wala det muy résultat ba la nga don wax benen bit moy buñu xolé sëriñ bi nga xamné mom moko daan def té ku melni Cheikh Abdoulaye defin wi ak nim ko nosé té lepp mengo ak sunna impressioné kuñu bokkalu diiné ño xamné jamono rek lañuy top ñu bind ci mom lu toll ni kon ndekété mën nañ cey jàngé né wattaayu gamu téggin yimu laaj pas pas bi mu laaj yene jim laaj yitte jim laaj tewlu gim laaj kuko def ta defeko nonu ñi lay fekk ci faaw ñu am jeexital bi fu jele kon nak gennaw mom bim ñewé ci la leeru deug feñ yermane ñew mu ñew ak jikko yo xamne matuli wattu ni jikko la te jamono ji fimu tollu nak laaj na no chambarat suñu jikko te mengale ko ak jikko yaronte bi alayhi salatu wassalam ci la ñuy gisee li dess te mu wara don lu bari kenn ku ne xol lo wara wañi lo wara yok no wara def bu meuna mengo ak sa kentalay katan melaw ki nga xamne mom la serigne touba wax ne wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara wal mislu khal turan yura walan yura fi semi kon dal serigne cheikhna yakarna gam ak serigne cheikh abdoulaye mbake borom derbi 1955 bañu dem 2026 buñ ko xolé tay nam ko don defé non rek mom lañ wara gam lan moy don kaddu yu mujjii
0: xana di santat rek Cheikh Abdou Samatt di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaka Yalla yagal ko fi lool ci ni muy dundale bis yi nga xamne mom lañu amé tambalé ko ci koor ak guddii yi nga xamne moy guddii ñuy dundal yépp suñu borom gën ko fe yagal te sayu geeso gisno waye di sant bu baax Cheikh Abdou Samatt ci taxaway yi nga xamne am nako ak kër gi mu taxawal ci xamle rek ak tasare njangalem l'islam ci bir keur Cheikhna Ahmed Al Khadim waye di santatit ñi nga xamne ño lañu doon jokkol ñu japp ci Serigne Abo Mbake mom Serigne Mohamed Habib Serigne Abdou Mbake ndaw di mom Soxna Maymunatu mom Cheikh Abdullah waye Serigne Abdou Diop ak Serigne Abdoulaye Sarr ak mbolam ñeneen ñi ci dess ñep nga xamne jokko nañ ci ak ñom buñ tuddé joñu rek dana leen yobale di la sant bu baax Serigne Mbaytane ci taxaway bi ak ni nga doxale ak ni nga ko sayto bañu ag ci yëkëti ko diko duggé rek ci gamu gi ñaan suñu borom nangul nuko bolel nuko ci liggéey yamu gënon nañu defal ñu ci fajuk aajo wër tal mucc ak yag fi lol te diko and diko defando te lepp ñu defaat ko adiyé cheikhna ahmad al khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk yi kon li mo nekkon sen plateau spécial bokk ci wajtaayu gamu gi ñu ron waxtani cheikh abdoulaye mbacke borom deur bi mom khadim rasul ak gamu gim defon 1955 kon inshallah xamna rek nu bayla ngeen wey top programme asamadia tv rawat nak wajal gamu gi ba ci suba inshallah lepp lo xam rek luy tukke ci gamu gi la dañ and ak yeen ci jotaay yoyu ak mbokk yi ñu sant bu baaxa baax nak geureum serigne bamba touba bambey muy serigne khadim fall nga xamne mo nek ci walu regi bi di def liggey bu am am solo ak serigne khadim touba ñu leen ndokel baaxa baax di leen jaje fa tole di dajé ci benen jamono wa assalamu alaykum wa rahmatullah
0: assalamu alaykum wa
3: على سبيل التقدم ليلة مولد النبي ليلة نعب الريب ليلة نعب التعب وتورش التعظم بها النعب

0: koku mom abdof la waaw xamne koku topé suko dara la abdof la
1: waaw koku daf
0: waaw mune innal ladhi lam yarahu khayral khiyar huwa safihun la yufarikhul bawar ki gisul ne moy ki genn ki gisul ne yonenti moy ki tanef bi jitu neena koku abdof la koku mom mbugal rek ak alkande kep lay dajal ki gisul lolu mune bana liman lam yak sa tamarrud sabqun nabi war rasul mufrad ki teperle wut ki alku wut mom dana ko leer nagn ci jitu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yonenti bam xamne ken lako xamne ko melni mu amut tafdilu ahmad ibn abdullah ya'lamu khayru ghabila neena ngeenelu yonenti bi alayhi wasallam kudul ku alku ba ku yaqku ba ku dof borom xel mu gatt rek moko xamul waye ku xam dara rek xamnako kon lolu wonena dal seigne bashir ne luy woné rek ne luy woné rek ne seigne touba day woné ak jitom darajatul mukhtari faqat sayra ghaban ali albab faqat alibar xamne ken mënutu ko tak ci dara ci dara jam nim jito amna fenen fo xamne dafa xane a'la albaraya wa anqa wa akramaha muhammadin man lahu majhirt muhtasiba mo gëna kawé minde fi mo ci gëna tedd mom yenenbi alayhi salatu wassalam nga xamne mën ngeene lamit ken mënuko tak ci ak melo ak kawé ak reuy kon lolu leer na inam na abdullah faqal qalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa qalqa lolu sax mu melni leg kon mo gëna mat
1: lolu tin
0: wa inam na abdullah faqal qalqa lafdan wa ma'nan qulqan wa qalqa neena yenenbi doomi abdullah kawé na ñepp ci wax ak maana ak jikko ak bind mo ca kawé ñepp mu alayhi wasallam muhammadun taharat jahran siyadatu li kulli khalqin tahuru samsi wal khamar ni jant bi léré nañ lab na ca kaw non la gëneel ak jitu rasulullah feñé lolu señ touba woné na kon ki mu jublu ak nim koy woné defé na nim ko portalé ak nim ko bélé ci wuté ak lepp té li ngay bayyi xel moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko suñ borom jaglél nim mel kenn dañé melul yalla jaglél ko yit mu am lo xamné xam nga yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yalla bimu wacce alquran ci mom mo nek téré bi gën alquran jimu wacce ci mom taxna mu nek téré bi gën diiné jimu wacce ci mom taxna diiné ji gën xéet bimu wacce wi yonnati bi wacce nek khayru umma nek xéet bi gën non la feñ nak ci biir gënëlam yoy yit fi ne ben yonnati bu ma sa am jëwluñu mel ci amul ba mu amul khadim rasul fi lolé fi ne ci yalla li seigne touba nan ati rasulullah ma lam yakul fina lolou man nga ci indi seigne touba xam ila yakhadallahu ma lam yakul yalla joxna ma lu ken amul seigne touba waxna fenene yow yalla andi la lu yonenti bi lo xamne ken musu ko am ken du ko fina lolou lu bari la lo ma wax way fina ken ku ma sa melni seigne touba ken ku ma sa ñew ci aduna waaw waaw xam nga
1: yonenti man na ko jëfëndiko
0: ati rasulullah ma lam yakul
1: man na ko jëfëndiko
0: andi lu yonenti bi lo xamne ken musu ko am fina boy tuddu ci histoire mbolam yonenti mbolam gaay yu bax yi fi jaaroon kenn ku ma sa am jeewluñ ju melni cheikh amadou bamba amul
1: dedet
0: kon lolu woné na té lolu man nga ko xamé ci dimension bi ko yalla jaglél mom señ touba fim tollu ci yalla ak nim def yonenti bi alayhi salatu wassalam ci bu koy jangalé ci bi koy woné diko misal té nonu dalay woli budé ci noko mëna taggé ci jikko ak melo xol señ touba bi bind xol khassid ak ra'i ni señ touba jangalé yonenti bi alayhi salatu wassalam nga xam la wax na ci ba ci ay melom lahu min al hilmi ma lam yahwi jabalun la khal asa fil baraya huwa sabbarun neena yonent bi de budé ci lewet kenn ku ci melni mom amul budé ci tolérance kenn ku ci melni yonent bi alayhi salam amul budé ci patience kenn ku melni yonent bi alayhi salam amul nga xamné loy tag diko wax ci melokan ak doxin kenn ku melni mom amul té lolou day da koy feñ ci bir ay mbindam gis nga ni ngui koy portalé bo démé ci nonu mala ko waxé ci khassidam gogu di ra'i nga xamné misal nako ba yegg ci dinako misalalé ci ay garab dina ko misale ci ay ten dina ko misale ci ay geej dina ko misale ci ay wer nga xamne lu ci nek da koy jël lil badri nurun azimun yustanaru bi lakin idha lam yakun lisamsi ijharu wone na dal wer bu tollu ci fukki fan ak ñent ba fekk ni mi léré waye nak lu wex wex lu mu lèr lèr ah bu jant fenk bu jant fekke rek bi diw dem bax waaw kon mon mu ne waaw kon yakulu lil biri ma un taba mashrabuhu lakinahu min khalijil bahri aqta tay ji leg leg nga am ten bo xamne day am ndox bo ci tanne sa bac bo xecce rek day ñew mune nak waye nak da nga xamne lu ten bi bari bari ndox ay dokku lu ci geej kon day jël yonenti bi yobbu ko mu nek océan bo xamne mo gëna matalé bo duggon ci ab all tay gis ab tolu dugg bo xamne ma nga focc fo tolu diko seen mune waye nak lu focc focc rek na moytu ak ron ne ci wet.

0: lel xass bi tuulu la da xane la nazar nak izal tan hawlu asjar mu ci garab bu ko tiide kuy tim la lay ci misal yonenti bi ba misal lako ci afallu ma'un wala kal wabl munsajima wala tujar nadabil ma'i ampar musay ndox momi di jek wetch wetch muné ma'un waye nak melul al wablu melul waame tay ji xam nga waame muy doti bokul ak musay tayit nak wala tujar nadabil ma'i ampar ta ken musla gisit aw ab lay buy wal niki am waame di defé am yott xam nga ni taw di ëndé indonation ab lay mënuko mësayit mënuko kon misal na lako budé ci ndox kim doon misal na lako budé ci geej dex kim doon misal na lako budé ci jant misal na lako ci lu mëna doon ci aduna rek la ci gëna kawé gëna reuy la señ touba di woné né fofé la yaronte bi alayhi assalam nek ci dayo bi gëna reuy nopi gëna kawé lolu nonu mu koy misal ci ra'iyé bo démé fekk ko ci mawahim nafi'a lolu la lay wax sakal muniyu sakal bashir lahu ushiru bis sanaa koku nak nga xamne moy mbeg mi waye koku moy leer gi nak koku la len di junju man ci tag wi wala sakam yoyu muko andil sakal najibu sakal kharibu sakal mujibu lu nek mu andi ko ci
1: mawahib gep dako junju
0: dako junju misal ci yonnati bi alayhi assalam bo demone tay ci nonu ma lako andile won ci jismul khurub dako andi wala si faqa siwa min al baraya bi huda hatta bada katbu sama fi arshika al mu'azzal saka khiyal al arabi nga xamne kon wonena la mo kawek mindef yep mom ali salatu salam nga xamne tayit señ bi dala ci misal banen la gis nga ci bir dugalante gi mi dugalante bi mi julli ci yonent bi ci jesbu dafa wax ne salli ala man juhila khayrun nabiyyin fudila hina abuna jadala fi tinihi wa'azim nga julli ci khayru nabi gën gi yonent ki nga xamne biñ koy def muy gën gi kuñ solo bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko ci ban khayru nabi fudila nga xamne kon bobu adama mi ngi ci ban ñu teñ ko waxat nako andi nako ci khashid ak muqaddamatul amda nubuwatu qadal baraya qadin jalal lahu sabq ngina jadd fitini yuhsan la anta allazi uhti qidma nubuwa wa adama bayna mawatini yan jali kon woné na né mom kawéwul fi fi né bo démé ci mimi ya lolou lay wax señ touba ci mimi ya momit day wax né li ajli sajda amla ak mursilihi fi né yalla bimu waxé né inni khalaqtu khalqan jadidin fasjudu binna mbida fon mu bes da ngeen ko sujudal malaki sujud gi ndul sujud señ touba né na sujudul ngir adam waye leer rasulay gi ci biram motax ñuy sujud
1: gis nga fam ko gisé
0: waaw waaw nga xamne kon mom motax bo gisé iblis bo gisé iblis suñu borom dakk ko genn ko ci ab gouvernement désolé ko ba nopi alak ko ba nopi dik ko ko top mu tabal ko sawara moy ñak toroxlu sujud gi ñak sujud ci leeru rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax
1: lol la xol
0: lol la xol kon gis nga lolo tax melokan motax señ bi di egg ci loxne man shakk fi taqdimihi fa jahilun wa khafilun wa jahilun wa dhahir ku sik sakane mo jitu dal dof nga taxedi nga alkuka kon bo selu ci bindam yi lu ci nek rek dalay porte yon sam nga xamne ko xamne ataka khaysin fartawa marsala dafa ñew melni wame ku mar day nan wajaka lay sin waye ñew nak melni gaynde kep ko xamne nga teppal ñak awé ci yoon ko ke ñew alak la mu yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam kon lolou dal woné na señ bashir né manati na taxawlu ci tombu jëk bobu lolou ñu ci jàngalé ko sunu inshallah
1: ma sha Allah say kana li ci gëna yéem sax moy wala ñu dugg ci benen tombu bi moy da ngay gis señ bi buy wax ak yonenté bi dara ñi yépp la koy jox dana ko wax lu ko sopp lu baax lu neex ta du offensé ñi ci dess
0: dédé
1: dana bay mi ngi bayyi xel yonent yi nga xamne ñomit ay yonent lañ suñu borom mom wala yondi ba tax na ma ngi deg fu muy wax ci shahida kullu sayyidin yukhtar waye li and ahmada huwa al mukhtar day melni ko mom cër bi len yalla jox na len ko séré na na yeen dal ay am ngeen cër bobu waye ké nak mom
0: waaw da deugul
1: li ci gëna moy offense wut kenn
0: waaw
1: waye du téel lam bëgg wax sang bi nak mom dana ko wax nak mom
0: waaw
1: dama dara ko ko wax
0: néna kenn ku ci nekk dé ci ñom am nga daraja am nga maqam waye nak lakina jahul mustafa al barru yaxli ko daraja am dafa kawé mom
1: daraja am tuarka waccu way wi nga xamné nak xam nga yonent bi suñu borom moko jox moko ñëk jox waccu way bi ko jox légui sëriñ bi amna waccu way wu kawé wo xamné joxnako sang bi sëriñ muhammad xamna duñ mëna wax lépp waye ci ay waccu way ben nat par ben lo ci mëna indi melni est-ce que buñuy top diko yegg ndank nak
0: wa xam nga sëriñ bi mom lima la wax légui rek fim tek yonent bi alayhi salatu wassalam kenn mënu ko fa tek
1: digi
0: boromam rek te wax nako ci bir ay waxam lolou liñ koy xamé moy buy bind nim ko waxé inna abul qasim la yuqasu bi basharin neena bobi bayu qasim bi kenn duko nat ci men mbindef kenn duko ci nat dalal la sin khasu ñiko ci jema nat nak dañu reer ñoo lolou liñ koy xamé moy xolal ci jitu yonent bi ci ñepp niko señ bi woné ci ab dayom man zanna annahu yulaqi ahada yumasilu al-mukhtar wa hal tahada al-halal ku jort rek la wax jort mom
1: da nga jort
0: waxul nga diko wax de
1: da nga jort rek
0: ah jort
1: na la nangam
0: ku jort ne dana dajé kenn ko xamné yumasilu al-mukhtar day jema nurolé nurowante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko jort rek yow koko da nga alku man zanna anna al muntaqa mislu al wara fa huwa ghumrun qalbuhu ma nuwira ku jort ne yonent bi melni ni binde fi koku ab dof la ab xolam leeru kon borom xol bu lendam du xam dayob bi ali sallallahu alaihi wasallam tollu man zanna annahu ra'a aw sayara nadhira ahmad fa khat tahayyara ku jort ne gisna wala dana gis ku melni yonent bi am kebam neena koka dafa geuleum leneen la gis dafa geuleum man zanna anna al muntaqa lam yafiq kull al wara wa huwa lam yafiq neena kep ko xamne jortul ne yonent bi amna kum denal gis nga ci jort rek lay wax fini jort ku ni mel ku jort nangam ku jort rek lay wax man zanna anna al muntaqa ma faqa ku jort ne yonent bi kewewut fa jahidun koko kon dafa alku mune kon ki nga xamni ci dayo man lam yuqaddim khutbana ala al kiram fa hasidun la say yafusu bil maram ku jitalu sun sang bi sun kidife gi ya ali sallahu alaihi wasallam ku ko jitalu koko ku iñan la waye nak na xamni limi wuddu ko am dayo bobu doyna ci man sak fi kawn abdullah muhammad nur wara wala mindef yep sen leer mo yolen tib sallallahu alaihi wasallam neena ku sik sak ci lool rek ab dof nga da nga ne ci tiaxat ci fo rek nga ne man la yara ahmadana khayra wara fa su shaqain qalbuhu manubira ku gisul ne yolen tib sallallahu alaihi wasallam moy gën gi mindef ku gisul lool rek neena koku ku taxede la li ngay xamne fim ko tek ci loolu ci feñ moy amna ku ñuy wax musaylimatul kadhab ku kacer koku bu señ bi wax ci mom dane sal musaylima hina jara man fi sama wal ard la yujara zillata man wasal mala tatqawqa wa na wabala uryanan wa jahran saraha neena musaylimatul kadhab xam na doon concurrence yonent bi ak di jema ande
1: ak nubu
0: Señ Touba dafa torox torox go xamne dafa melni ko dem ba ci digg mbolo dajale bolo ba ñepp tok nga ciap na ci seen biir ci monsieur touboy faj aajo tour ndox
1: c'est lolu c'est
0: wax nañ ni bi señ bi waxe li am nañ ko wax ci mag ñi ko yow ci xelima da war wax lu melni mu ne ku xamul sama dayo sang ba sama daraja sang ku ko xamul do xam sama teggini xelima
1: oh la ilaha illallah ko xamut sama dayop sang
0: waaw kuko xamul manam waccu way bimu am tollu way bamu am kuko xamul lo xam sama teggini xelim
1: ta ko xam musayil ma xam
0: xam mom nim don def
1: wa nim don def ak yonentibi
0: yonentibi lol lol lay wax gañ ma len wa lol lay manen len lol dañ ko wara abnu yi
1: wa
0: ku xamul dayob señ bi do xam suñ teggini wax do xam suñ teggini jëf señ tuba dis ci masla wa
1: deug la de
0: motax buma gisee les kap kapal yi jema masla dede yoyu parce que dama wax ne ku sa ñaari soxna jubo wut mono def rum pench
1: wa nga deug
0: ko xamne ñi nga nekkal jubo ak ñom manam ngay jéggani na bëgg ñu and mono ko def
1: comme mëna lay lijeenti
0: ah mëno lijeenti sa ñaari soxna kum jubowul yow bëd bu sa ñaari soxna ngi xex bo ñew ci jakka ji naan dëkk yu da wara benno dañu wara an ba nopi yeen sa ñaari soxna jubow
1: yaa
0: nga bay ci kër
1: la wara lijeenti
0: señ Touba ku xamul dayom waru xam koku wurta xam sa teggini wax ginaaw señ Touba neena ku xamul sama dayof sang bi ku xamul waccu bayu sama sang bi di rasulullah do xam man Ahmadou Bamba sama teggini khalima
1: te lolu misal la ci lim wax
0: mo te misal la ci dene na yebul ci toraxe gogo de sama wakhada nafsuhu lil khajal wa fatahu karamu khair mursal la koy wam moy ak taxedi ak gatcha ak torox tan tedd ngay rasulullah nebunako umpunako xamu duko gis
1: ndaysan
0: kon lolu gis nga ne beug gi beug yonnati bi alayhi salam ak dayo bi mu ko jox mako walat
1: ta gis
0: nga wa lolu mo taxone nit lepp lu lal ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la koy beugé ndax fim tegon ali salatu wassalam te li ci gëna yéme moy fim ko tek kat mom dafa wax dé Seigne Touba défenseur la bo xamné Seigne Touba moy yéme Seigne Touba bo gisé yalla may ko lim ko may moy lim lebel rek lañ ko fay
1: waaw da liggé nak
0: da dafa liggé
1: da liggé
0: xol khalimam da ci défendre diiné l'islam di ci défendre yonent bi yabsu qatiya ma yu'allimul jahul bi fadlihi wa yuzhizu dhuhul yadhubu an dinik ya ilahi khatti wa na'ird rasulullah neena derob yonent bi duma fi nek ken diko yak
1: allahu akbar
0: luñ ko tumal ma teggi
1: xam lu way narate wax yonent bi ba xalaté ne cheikh ahmadou bamba
0: mi ngi fi
1: nga far ko ba
0: waaw ndax neena sama khalima yi mom
1: nan la la jay fek
0: défendre rasulullah rek défendre dinem ji ak derob yonent bi moma fi bay nga xamne nunguul lu touché alayhi salatu wassalam nunguuko
1: xam nga ne ki
0: ah
1: ohut bi gaay joxe sen ginaaw yu ci doori fet
0: dedet
1: mom
0: ba
1: le bu fekkon jëm ji lay
0: joxe jëm ji ah waaw xam nga ah xol lolu wax nako dafa dem ba egg ci ne dammi fida'un li khuruji dammi wa maradhi fida'un li da'i jasadi egg na ci joxe sama njot sama deret man seigne touba
1: la ilaha illallah
0: bu deret rasulullah waré tour na sama deret tour
1: la ilaha illallah
0: bu yonent bi waré wop man na wop ngir dayo bi mu jox yonent bi sallallahu alaihi wasallam loli misal mi moy xam nga seigne touba dana yonent bi buñ andone di dox ba ma seen ak deg wala jaan wala ak jit jaan je furi balor ba jit ji genn fitiga bëgg jam ci ndegul rasulullah xam nga bo andone nit lolu am da ngay la wuti lo raye jand wala nga lo raye ni wala lo topal deg mune dede man duma def non khadil wiqayatu rijlil mujita min shawkatin wa mayda aqraba sama lekh bi lay depp ci kaw jand ben lekh wala ci deg wala ma dikku ci jidja yo rasulullah jogi ci benen lekh ba jall
1: allah akbar nga xam waxut sama tank
0: waw lekh bi nga xamne li geuna noy ci ciirem la laltaye rasulullah khadi ja'altuhu turaban alayhi
1: baye lo ra nga ci ben lekh bi
0: waw
1: jox benen bi
0: rasulullah fenen mu ne yonenti buñ langone du taxaw may taxaw du togen may tok ci wetam khaddi ja'altuhu turaban 'alayhi ya laytani lahidani bi fadli sama lekh bi dama koy ron ci ron ndegul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laytani lahidani bi fadli ak ne xon mu gessuma
1: ba xam nga ne lam waxon ne anal khadimu kon
0: waaw ay su uqimu rek nek lol la saxal
1: anal khadimu
0: jibo waaw te lol kon moy nim ko def ba nopi lolu duko may ba nonu mu mel ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jox dayom ak waccu wayam ak ci melokanam lolu taxna ba li seigne Moussa Kanam boko tuddé mu daldi ré giñ na né dawunu soré ku bëgg am mbiktém rek tuddé rasulullah ci wétam deug fi ñum nissa ko ci ndjérem dana jënd ay rasul
1: waaw
0: ndax batu rasul bi
1: bat bi rek
0: waaw
1: xam nga lolu deug ko won dara
0: sax deug ko won dara
1: bat bi rek
0: waye lolu moy batu worma ji ak fagar gi ak fonk gi yonnati bi alayhi salatu wassalam xolal fim ko tek bay egg ci ne aduna amul banex seigne touba xam nga ñun ay gratitiel ay banex ay ulix lañu jappé banex seigne touba na dedet muhammadun zinatu dunya wala zudha neena aduna benn banex la am moy rasulullah
1: sallallahu alayhi wa sallam
0: moy banexu aduna zinat dunya moy taram wala zatuha legui na xolal mune ginaaw aduna amul banex amul tar rasulullah moy banexam mune mom ci bopam mum khadim rasul zinatu zahiri wa batini ma kauni khadiman lahu mutabaa may sama ganjer man cheikh amadou bamba moy nak nek gima nek khadimam diko roy
1: kesse la ilaha illa mu ngi jito da yag de
0: lu xolal lu ne nit jox nako yonenti bi desal seigne touba dana jumlati mali wal midad wal khalam hadiyatu lil musababina sama lepp jutulhul yawma bi ruhi wal badan wa waladi wa walidi fi al-anan mustafa la jox sama ruh jox ko sama dom jox ko sama wayju jox ko sama lepp lepp la jox alihi salatu wassalam ba nopi dila wonne la khatta bayyana li kulli sittada an ibn abdullah khayru muqtada la khatta bayyana li kulli sittada an ibn abdullah khayru muqtada leer na ñepp ni ki gën ci ki mata roy moy rasulullah
1: Allahu akbar
0: kon lolu dang koy feñal ci bir ay waxam mo waral mu jël njabotam jox ko mo waral mu dem ba egg ci dayo bo xamne ni amul len lu muy bëgg wala lu muy jublu wala lu muy xolul alayhi salatu wassalam te lolu feñ ci bir ay misali waxam feñ ci bir ay doxalinam ba lu lal ci yonnati bi alayhi salatu sax xolal ni may fonké budé ab dekkam xolal nam koy fonké budé lu bok ci mom nim koy fonké kon lolu day woné rek né mom fam tek yonnati bi ciow man na bari waye kenn ku seen fofu ba diko fa tek amul xam nga man fima tek seigne touba man gan bokul ak fi seigne bi ne man fima toll la ko te xamone dama gat misal xam nga tay non dafa mata baye xel cheikh sol moy yow fi nga tek seigne bi yow ya toll fofu tay man lima jot ni rek la man laal
1: li nga man ki rek waw yow fi nga toll yow
0: waw kon seigne bi nak dafa xam daraja xam dayo bob yonnati bi sallallahu alaihi wasallam
1: fakke bu yalla dimbulon ba nga xaw yek touti
0: waw
1: da nga gis leneen
0: lu ko gëna kawé
1: lo gisuton waw
0: xam nga bim ne la khatabayen li kullu sheikh dana na abdallah khair mutala la kullu wara yakhmu fi ghara wal yawm koku nak ñepp ma ci ñeete ak ëlëk oh motax kum mëna doon damay wax ne seigne bashir yalla yonnati bi alquran l'islam seigne touba ci man ñepp lu ci nek rek ak parpar lo niw ci dama ko wax rek te yalla tax te am ci ay prof yu ma teye yu leer nak prof yaay leer
1: waxo ko sandi
0: waaw xam nga mom ko xamne
1: da nga wax te
0: fam tek yalla ci ak wetal ko ci ber ko ci tawhid ci beug ko ak doylo ko damay jang legi ci ben tere ñuy netali ci ganar tawat ju señ bi tawatol bañ yegg ci seigne makhtar pende jeng mi waxtaan ak mag ñi neneen buñu noddu dañ ko neub noddu gi tax bobu tawat ji metti na ba dañuy wax ne dal doyna war
1: ta bu nodde faaw mu jog
0: ta bu nodde neñ di berberi bimu waxe lolu seigne makhtar lañ ko noddu te jité ko sidi abdullah buñ julle ba nopi dem nako waxtu wi jall na mbolo mi julli nañ ba nopi ndax lu ko moy rek day bëgg ñew julli ci julli mbolo gi waye seigne makhtar neena buñ noddé lu gaaw gaaw mom lañu fekk ci kanam jakk ci
1: oh la ilaha illallah
0: mën ko baxtar pel sama borom daf ma defal bu waxtu julli joté sama borom damay teggil tawat ji jox ma katan go xamane ñaar fi kat ak juroom oh waye bu waxtu jallé nak bu tawat ji doon témèr da ci doon témèr nga xamné légui day gëna metti
1: waaw
0: légui nak am ci naar yi ku né nañ ko bindal xëcidi tawassul go xamné dañ koy def ngir ñaan yalla tawat ji wacc mais bañ ca tambalé dara nak andi won ko mu ne ko def li ñu ne ko fulan diw mu ne genn leen sama digënté sama borom
1: oh la ilaha illallah la ilaha illallah
0: genn leen sama digënté ak sama borom seigne touba bu ne ci yalla
1: ko tawhid gog
0: fim ci huwa alladhi lam ara ghayruhu wala ara fi hada wa nawala lol doyna malaktu rabbi maliki kulliyati halilahu ka amali wa niyati lol doyna له الوجود الذي قد سانه قدم مع البقاء وخير الله الا دوينا عبدته سنين وحدي وحده ولا تعالى لانجز وعد دوينا عبدته عندما لم يعبد وقال لي ما لا ترى عبد دوينا لكو يالا جيرال جيرالو كو كين تشوولي من نابري خم امنا ньо خامني امنا كو خامني دينا تيب خاري غروب باكو يوبو اك كيرسا كومبلكس اك باني ديم اك دا راغال سن توبا نا دي دين جيهات كات بو خامني مين موم كيبا فو مسا تخاو يالا لا تي فيسال فو مسا تخاو yalla la fay la fay fiir
1: ci waaw
0: yalla sama bour mom lay top kon bu ne la jittu ci yalla bu ne yonent bi de nga fiñ ci ton bu ne alcorane lim ci def bu ne l'islam seññu ci def lu ci nek li ci seññu touba def ken def ko ci
1: ta muy deug xamna yow ko lo baye rek nga saaran ci seññu bi ñaw yon ci yonent bi
0: sala sala kon gis nga fim ko tek da la koy won mo ne yonent bi sala sala nak kep ko xamne man sa'ahu كونه خير ورا فله عار ونار وانكار لدى الصبر كيبكم نقري نيك جي يونت بي نيك دي گنگي منديف رافله ساورا تروختي موغل غاي ام فا يالا موم غاي ام فا يالا تا خولا نيم كو تودي سي اي تور نيم كوي توديك نيم كوي واخيك نيم كوي تاگيك اك ليپ ليم كو جوخ للمنتقى wajhtu qalbi wa yadi bi khidmatin wa li hababil afyad sama xol ak sama jëm la ko jox ci diggu leggeen mo matal man yi am jariñ yépp ñu ci man loolit kon lay woné yaronte bi sallallahu alayhi egg na ci señ touba fim ko tek ba egg ci ne buma tawatoon bulu tib docteur bulu ben safara tuddal turum fi sama wet
1: bu deggu
0: bu ko defé rek moy sama safa shifaa'u jismi wa shifaa'u qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi wallahi neena yi fuma meuna ne lo japp japp ne witna sama wital moy rasulullah lo japp japp ne sonna sama noflay moy rasulullah muhammadun dhikruhu unsi wa mafrahati wa nuru qalbi wa a'dha'i wa rahati manam ken du ci amadou mamba ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam ta lolou nak ay bindi la bokul ak def yi
1: waw
0: yonentibi ko jaral ay kërëm gënt yonentibi ko jaral taggo ki njabotam yonentibi ko taral dem ci liggey bi yonentibi ko jaral yonentibi ko jaral yoy yep yenen def la yo xamne lu ci nek ali sallallahu alaihi wasallam rek tax lo sin manam seigne touba lu ko dal yonentibi rek tax lo gis nak lo rek la ko wal
1: man deug lo jere jere seigne ganna amna solo ci fini lo wax rek day mel leneen day ñëwaat ci xel nga bëgg wëyel waye nank nank rek ñogi ñëw inshallah taala ci poñ bi nga xamne danaka mo ëmb lepp sax muy ciofel gi danaka buñu wax ciofel gi mom li ñëk wax ak li ñi waja wax ak lepp ci biir ciofel gi la dugg waye dafa am ay tombu spécial yo xamne ci biir ciofel gi yaangi wax legi bo ñewon dar xodos gi rek bi fi gisé yonenti bi nga xamné amna garat buñ ko do indil waye garat bobu sax faf gisatu ko won lam gisoon moy mom bok ci nga xamné ñu and ak mom rek ndax lu badri yaakaana mbeugel ak tiofel fofu la mëna tambalé ta fofu la mëna yam tiofel gi nga xamné mom la ku bax cheikh modou bamba xamna son am ci sangam bu tedd bi amna ci ay section yu spécial yo xamné yaakaarna war nañ ko mëna génné su ko défé ñu barkalo war ko ci jotay bi inshallah
0: wa xam nga señ bi mom moy ki gëna bëgg yoonentibi sallallahu
1: alayhi wasallam
0: te lepp luum defit bëgg ko tax da'ani ila madhi an-nabi hubbu dhatihi da'ani li ikhdami an-nabi hubbu dhatihi sama kër kër tag yépp bëgg ko tax ma diko def
1: kessé
0: liggéey bi may daj yépp bëgg ko motax bëgg yoonentibi sallallahu alayhi wasallam motax te bëgg gogou waxuma la jëf gi mu koy jëf mais da ci sensibiliser nit ñi di leen mobiliser
1: pour ñu bëgg
0: ci soñu leen ci bëgg leen rasulullah
1: bëgg na ko teet ko bëgg
0: nga xamne yëmatul mom ci bëgg gi rek mu du ci yëp
1: da bëgg ñu bëgg le ko
0: ci da ko wax ne kunu muhibbina liman waqulu an nahjihi yurabil uful dumu wala ubi illahi wa hubiban ba'd al qada ila jinan yusari bëgg leen yalla sax len ci bëgg yalla ak bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen ko bëgg mune ndax lutax mo diggal len bëgg yonnati bi hubbu rasulillah yaksibu huda khaliqihi muhibbuhu wal huda bo bëgge ak jup ngay bëgg yonnati bi sallallahu alayhi
1: wasallam
0: bëgg yonnati bi day créer ak jup bëgg gogu mako bëgg nak neena kuko bëgg ci noflay ngay nek bo bëgge noppul neena bëggal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fessel nak mom ci bopam bëgg gi mu bëgg yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ta dañuy wax ne bokku ci mandar gi bëgg yoonentibi sallallahu alayhi wasallam moy da ngay jikko wo jikko da ngay roy aw doxinam bokku na ci da ngay dundal sunna yoonentibi sallallahu alayhi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'a fil janna ku dundal sama sunna bëgg na ma kuma bëgg nak ma ak yow ñoy bok nek aljana ëlëk kon bëgg yoonent dafa ay alamat ay mandar ga yu tektele moy bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam yoy nak bu doon ay point bu ci nek señ bi do ko rampi
1: rafal na lepp
0: waaw mam balla mom mamour jaara dene lakinahu warisal mukhtara fi amalin wa fi maqalin wa fi qulqin wa fi siyar dafa don yoonent bi ciow doxine ak waxine ak jikko ak lepp Seigne Mbaye jaxat nako doxine may so doxine waxine may yow so waxine jeffine may yow sa jeffine ngirem nga tek sa tank ba kon bëgg yoonent bi rek yëmul ci rek sopu na beek bëgg yoonent bi deet bëgg yoonent bi dafa am ay mandar
1: ak ti dang ko reposer
0: waaw dafa am ñukoy tektale yoyé nak serigne bi da ko woné ci bëgg yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mu jëf ko bëgg yoonent bi nak motax amutul benn bëgg bëggulul mom nabiyuna al-mustafa ghayru wara gharadi kullu shay seigne touba neene lepp lu mëna doon yoonent bi rek la bëgg man
1: kessé
0: xolo doom nim neex xolo alal xolo njabot nga ne lepp faru na sama xol do lambé sama xol kenn ngay fekk mu bokk fa fess ko dal muy muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: mom dong la bëgg
0: mahad mahabati al-muqtar sayyiduna حب المغانية والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي فداء له عبدا قديما له مسكان لي سندا تبام كوي بوب ماغا تي لغي اغي تي نجس بلا بلا الان كبوت
1: لا اله نيب نيب جابام دوغتال
0: نجابوتام غي نفي ويردي مو جاينتي انغاسي وني ني سما خول فارو نتي بغ دوم اك الان اك بغ ليب سما ديرت sama njabot sama alal sama lepp njottu rasulullah egg ci ne beug nako beug gok fatelo na ma nari gor fatelo ma wurus fatemay soxla bi man bi hubbihi nasitu layla wa dhahaban wa fidatan wa khayla motax ci ñi topon señ bi tax mam serigne sil la tulendu la mam serigne doomu ju dox señ mahmoud Seigne Mahmoud Sil la day tag seigne bi bay ci lolou ko misal azaba qalbuka hubbul hibbi ya sanada fa hubbu hibbika yamhu hubbaka walada sa xol dafa jeex tak ci beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam beug gi beug yonent bi nak lolou mo waral ba bi mi dem ci liggey bi gis na wax bam nan qusuri qallat wal ahlu anni tafarakhat limadhi alladhi anhu almadhi qasir sama keri gent en 1895 ñu atté ko tassaray kërëm xañ ko ay haxam téré mbolom ñu dajalo néna lool lepp lima ko yob moy tag rasulullah
1: sallallahu alayhi wasallam kon day mel gaaji ko déporté won yobugo
0: waaw
1: japp né yob yobbu señ bi génné ko takalé ko mbokom ak njabor gi ak yoy lool mo warona nek li ñu tuddé punition ndekata bobu fiek mënuñu ko tékkalé ak rasulullah
0: waaw mënuñu ko mënuñu am liñ bëgg mënuñu am liñ bëgg mënuñu ko xam nga dafa waxane am dahu bi nasr wa nidham ma dumtu khadiran ala al kalam li hubbihi li annu awla biya min nafsi allati ya adha biya dama koy tag diko wessar diko yaxal fek ma ngi man ak kaddu lu ko war mo li hubbihi ngir beug li annu awla biya min nafsi allati ya adha biya ndax mo gëna yey sama bakkan
1: wa seen ganna
0: waaw
1: sit ak sit ta mom boko bolé at mi du jeex
0: day jeex
1: walé ki sax ci salatu sita
0: bi mat ci sita
1: walé lolou noko dégué yow
0: wa lolou moy xam nga mom dané sama dundu gi ci limi jeex lepp moy ligéy rasoul ak sant yalla yafna lazi min umri khat baqiya fi shukri wal khidmat ishara biya xolal bi ngui ñu lahum tidahi ba'da najahi inda sabahi wa fil masa'i salatu sita bi mat sita taatihi batta ma'at shay
1: la ilaha
0: wala li ci gëna doy war nak seigne bashir moy
1: gis ri ci
0: li ci gëna doy war moy
1: kon na na
0: li ci gëna doy war moy buma ne ciap diko tag wéru muharram teruna madatu khayrul khalq min al muharrami ila intisafi al aami da takarum bu tam xarit tero rek ba wara jap tag rek
1: tag
0: bu akse ci rajab nak luhu salati wa salami min rajab li khadmi zil hajjati ni'ma al muntajab ayna bolako mahatisha inak bolako fo tek bo tege ma tek
1: waaw
0: lolu señ ci wa mané ñep
1: nopp lu ben yoon
0: dama lay tag ta di julli ci yow ba nopi nak bolako dula roy mustul ihtifa mahatisha moy fo tek bo tege ma tek lim koy kagn kagn lim koy tag tag xol ki nga xamne da taxaw ci bundum ya sayyidi ya rasulullah ya sanadi inni ladal babakal muslimin lagharat rasulna katchat munako laysa li al yawma hajatun uamiluha si waqti faika qaf al qalbi wal badan fi ku fa ma sa andi da ngay andi procès wax ay yité ku fi ma sa ñew lolou ngay wax bo jakkar rasulay da ngay andi ay doléance tek señ touba nako laysa li al yawma awma ben dossier awma ben procès awma jenn doléance awma jenn yité si waqti faika lumay di la xantu di la roy qaf al qalbi wal badan hala li si qafu shughli wa hajati ko ne amna luy sa yitte seigne touba ne sama yitte moy roy kok sama yitte man seigne touba moy roy kok qafu shughli wa hajati motax ku am ku la neex ba nga diko dendelek seigne touba da nga xamul yonenti be la jekke jepi
1: billahi amul ku melne mom di
0: problème bi nak moy ci jëb sama min tukki min première classe avion man nga ci duggu bokk nit ben avion to bokku len fo len ne lolo dal gañu dañu bokul classe motax xamuñu señ bi dara dañu xol ci suñu c'est lolo rek may affaire bi xamuñu ci dara waye ku xam dara ci señ touba xam dara ci rasulay billahi lu sa way bax bax doko den lek señ touba dedet bu ko def
1: le señ bi waxe non nga gaay duñ comprendre
0: sax waw
1: duñ comprendre lutax mu waxe
0: non waxe nonu fim tek yonenti be fim ko jaar ak nim ko jaar ci bëgg yonenti bobu nak bëgg gi ngi ko bëgg mune yaqulu li khidmati al mahir rasul hubbi dhatuhu wa li jada bisul neena señ touba neena lima womati may liggey rasulay hubbi dhatuhu bëgg jëmuji rek la bëgg moma yobé lool mune it kon bëgg gi ma bëgg yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak jox gi mako jox sama lepp ba tax ma liko liggeyel ci goudé ak beccëk mom yonentibi sallallahu alayhi wasallam ak tiofel go fess sama xol duyu ci ba jeex tak lolo ko yobbe tay dama jël engagement volontaire nifali wa ibghai wa fawzi bila anan bi kawni qadim al mustafa tatabayyan damay deg leg mbeuri de di signer contrat ñu ne nga deggal sa bop dama ko def
1: dongo ko def
0: ha inil qadim ay suqim
1: dongo ko def
0: may sa serviteur ma lay liggey ay suqim fuma taxaw nak nit dana tang fi sedd fi bu yox ba dafa am ban yox mu ngi jëfëndiku dafa borom ko mu deggal bopam
1: dehren udim
0: ah fi kessena lolou kon woné na bëgg gi mbëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak jeex gi ci jeex bëgg gogu mako do bëgg nak taxna ba ci bi mi bëgg dem makka xol ciofel gi ci am nga xamné yasuuni mauti wa ayni lam tara wa lam ara al madinata al munawwara ay way dana ma metti lol man ne fi ba joge fi te siyaru mu rasulullah te madinata al munawwara
1: la ilaha illallah
0: dana ma metti lol lolou buma garé man dadna do jëlone aduna duy ko wuru sak ngalam khalis bam fess lepp daglel mako ak li ci aduna lepp ma gis rasulullah mako gënal man di wax na ngir le koka kat beug mako beug mo waral lol suñ tuba egg na ci ne bu fekkone yonent bi lañ koy joté daggi tank ma dag sama yoy mën koy joté daggi ciir ben par ben ps ma daggo joté nako lol rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax beug ma beug alayhi salatu wasallam
1: toujours da ngay gis ni jeffi sahaba rek
0: mi ngi nonu ah lolo ko may muné dhamma hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal dama hayati man lahu kun fa yakun ila hayati sahbi ahmad al makin lolo ko yegal yalla jël na sama jëf tapé ko ak jëfi sahaba ya jëfi man bok do nek fi legui la nga dikuna la jëf fi mag nga ngay jëf fekki wolel mais sa jëf yitté ja ko yéegal
1: yitté ja ta na nga baye xane da woté won ci himma
0: joyi ju kawé ju kawé Seigne Touba mom fim aw dama né xolal bu don da ngay gam gamlé da nga nan dang koy gam gamlé sahaba ye ñam dendal bu dé ci xidma ana Anas ibn Malik ibn Shihab lu mbax fukki at lamb bi mi ñew ci rasulullah ana Hasan ibn Sabit ana Ka'b ibn Zuhayl bu Seigne Touba mané waxal bopam né yalla sétal na ma ci bak ak tas barra anil khulus min kulli danas wa inda khayr al khalqi jawaztu Anas raditu anil baqi wa an khayr khalqihi wa fi mati jawaztu Ka'b wa Hazana akoko im kimlé té lolu ci bëgg gi moko ko may bëgg gi bëgg sallallahu alayhi wa sallam bëgg gi mko bëgg gis na ci mam serigne sili mbindam momu muy mam serigne di wax né ci bañ mo wax bobu mam serigne néna serigne bi dafa nek bis ci fekk boba da len di léral bayitu sayyidina makhdumuna muhammad wa alihi wa sahbihi rijalus samad dan rijalus samad moy ñi téwon badar malaka yi téwon badar sayyidina makhdumuna wa alihi wa sahbihi rijalus samad wax nañ ñi ñoy jëm yi téwon badar dan makhdumuna mi nek la len bëgg léral
1: makhdumuna
0: dan bima nekk ci gij gi egg na ci bëgg yonenti bi buma nané suko du sax ku egg fofu ci bëgg rusul gaay yi woné bëgg ñepp ku muskañu siitu
1: wa ndey saf
0: ku muslu neex takam ci
1: fa wu saf ci ñom di
0: Seigne Touba amatul gu ndax rasul def
1: ilahi allah
0: ken eggul fofu
1: deris
0: neen dama egg ci buma nané café gu du saf suko ci du saf wa jaani bi kalimatin khalis sahra khilma wahilma batina yonenti bi dik wax ma bat bom nak man suko na legay bi tay ma atituka hadhihi al-marra ila al-ushrik ya qadimi lima taxa ñew yow khadim rasul moy séral la ne man yow la gëna bëgg sa bop man rasul
1: allah akbar ah way señ bi sé
0: ahab min zat nafsi jere jëf loolu fam yegg ci dayo bëgg tax fam egg ci doxinu yaatu moko may ba tax mu mëna toll fo mum khadim rasul kon bu dé bëgg yonent bi kenn eggul ci ba nopi yam ci yubajjilu kulli kullakal yawmi ma ghadi wa insha rabbi la uradahri dawan sa lepp day magal sa lepp ba faaw
1: sama lepp tay magal
0: sa lepp
1: dafa beuri yo xamne mom rek ko wax
0: mom rek ko
1: def beuri yo xamne mom rek ko def
0: mom rek ko def waaw ta kenen du ko waxit kenen du ko def
1: ci
0: lolu mom mala ko wax
1: digam mom di ken fekku ci
0: waaw
1: digam ak
0: mom fal qalbu yahtazu hubban zawra rawlati ya laytani tur awni kan do fofu ay way xol ba ngi yeungu di bajewu di jaxaw ngir beug gis rasulullah sama sang ba dam ziyara jiko kokou seigne bi kenn eggul ci dayop jot ko ci beug alihi salatu wassalam ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri atayizulu awadi aka neexol ma ziyara jiko ndax li ne ci man mana dañ man seigne touba waye dem na ba nak yazuruku minni aishima kuntu ya muhi fuadi wa ruhi bil busharati zati fo mana nek nak sa gro mi ngi ñew de la siara ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak sa xol lolu dem na ba yalla may ko ndax bëgg gi may ko jégel gi may ko lenen lu mëna nek ci fel gogit motax gis nga day dem ba wax ahlul madinah minni sarmadan lakum abqa salam biti bil qalbi wal jasada la silu mudahra fi safil wa tawsi'atin yafikum allah fi darayni man anada bi fustum bi kawni ibn abdullah jarakum wa kawnu hawlahu faltahmudu samada egg banan yeen wa madina sant len yeen deuk rasulullah ay
1: wa ndeysan
0: ay wa yeen jam rek ngeen di am yeen ni deuk rasulullah
1: ay wa jil xol lol
0: xol lol ngir beug gi beug yenenbi sallallahu alaihi wasallam darun matay ma yazru sa'irun la yasal ila darul haqbati deuk ngi non bo xamne ko siare ngir yalla da nga texe ndax moy deuk dina moy deuk xam xam ken jotul seigne touba ci beug rasulullah
1: kon seigne bi degg na ci ne kon ñun ñi deuk touba kon war nono
0: gëna gorgol
1: non gëna gorgol
0: ah manam ko xam dara de war nga mëna gorgol
1: ñu dekk ak mom de
0: ko xam dara dal war nga gorgol gis nga bëgg dafa for ku bëgg day dundal sunna ku bëgg day jikko jikko rasulullah seigne musa kané ne giññane ki jikko yone la lambo kon jikko yonent bi rek la yor ndake kon bo bëgge dara donc koy roy dañ nan law kana khawlu qasadin la tahlu inna al-wahyi lam yahmut ya ku bëgg dara roy ko ak bëgg bokku na ci likoy findel moy roy te seigne touba neena sama lepp dundal sunna ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam lay def nazafatu kulli min al-lahwi tahrat wa sunnatuhu insha rabbi ubayy dana ko leral kon yep yu tax nga wonene beug nga yonent bi rek yemul rek ci beug yonent bi ci wax ko salamin waye jefnako ci jikko yoy jikko jefnako ci beug ñoñam seigne touba non la dafa beug yonent beug ñeppam xolop non la beugé wa kërëm bëgg ay dëkkam ba bëgg ay julitam bëgg ñëpp bëgg sahaba
1: sahaba yi nga xamne waaw da leen ci leemu dugg ci ñom bu baax baax
0: baax xol doy na rek xolal fan yi bayit woy usulun alal a'ba masabihun fudja xolal lool wa kullun sujjan ru'asil kufri jaza
1: allahu
0: akbar usulun alal a'ba xolal wo kañ lu ko gëna fess ay gaynde ay gaynde ci bir noni masabihul fujja ay lamp lañ ci ak lendam wa kullu sujja kenn ku nek ci ñom jambar nga jo xamne jeej ci ressource ko fi da ngay dog bop ku wedd yalla
1: waaw waaw
0: ñoo ñoo ñi xamne usudul mata yaxsit an sutajeru ñoy gayde yi nga xamne sa yu borom teppere la jeme ci ñom ba engagé ba fekk leen fa nga nek da nga delu yamu da nga delu wat jubu an ak ragal de waye yemu ci nak dejjer lek jay fit ba nga don jay ak guerrier guerrier nga don guerrier bo dajek sahaba ay rasulullah delu wat ginaa
1: arrière reculer rek
0: waaw
1: avancer ngay deg bu ya nga reculer
0: lol kon woné na kenn ku ci nek nga xamné da leen jël kañ ngeen tag leen bëgg leen ñaan yalla sun borom ci ni melo non la mel
1: mu melni day wax ba yag di mel tartaru xex bi niñ taré ci xex bi
0: waaw
1: ba yag nak mu mel da soñu bopam ci aya xadim muhtar
0: waaw xam nga Seigne Touba xam nga Seigne Touba da fay jambar Seigne Moustapha yalla ko fi yalla Seigne Moustapha wax na wax jo xamne wax ci fess na Seigne Touba moy jambar
1: waaw deug la de
0: jambar ben barti la dama ko tak
1: gëna wax bobu na tax taxaw ji nak
0: gis nga jambar
1: da festel
0: di jambar Seigne Touba ko don
1: xam nga tok na Seigne Moustapha dama neex mom ba wax ju ki re waye
0: wax ju waaw xam nga Seigne Moustapha xam Seigne Moustapha xam Seigne Moustapha yalla ko fi yalla yagal xam Seigne Moustapha li tax ñu wara ñaan mu yag fi Seigne Moustapha sa yu gaay deme gis nga bu jant bi giime salaire yi ni muy wañ ko leer gi courant bi be station bu amé ni muy wacce fofu la gaay yi tollu legui rek Seigne Moustapha day ñew le remplir wat mo li renforcer wat len
1: bu uppé rek lepp
0: bu uppé rek yi fi yegat
1: xali xonku cior
0: waaw nga taxawat ci kaw moy wax ji mu wax da fay jambar jambaram gi boko naté ci jambari jambar yi
1: masna taw bu yag mu né ñinde war won ma sant yalla fatte ko baram bo
0: waaw waaw waaw
1: bo toga yow kep ci sa roko di xalam ni waaw ci señ bi mom ciantam gi
0: ci ba lay jambar dé
1: jambar la dé
0: motax mu mëna xam jambar
1: ci
0: waaw xam nga fu mu leen lek luñu sujjaa
1: loloy jambar
0: ñom ñep ay jambar lay jambaray xam jambar
1: loloy jambar
0: jambaray xam jambar
1: fa xam jambar
0: waaw jambaray xam jambar
1: ci
0: jambaray xam jambar tabarakallah
1: pagn bi nga xamne na moy doon suñu virage jikoy mom dama japp ne ñan jamono war nañ ko deglu wat bu baax ma ngi interpeller kep kuy tewlu television Samadia TV Samadia FM nga bayyi xel pagn bi ñuy waxtane mu jikko yonent bi ñi nga xamne lako serigne bi inde ndax damay japp ne jamono war na ci jëlat repère bu baaxa baax mënu ñu am repère bu gën repère biñu Seigne Touba joxuñ ta moy repère ñu gën gi mi def lan la serigne bi wax ci jikko yi
0: waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy joxuñu yalla walakum fi rasulillahi uswatun hasana yonent bi la yalla ne moy seen royteef waxna la legi Seigne Touba ni mi jangale ak manam muñam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xam nga alquran dafa jangale lu am solo bi wax borom bi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nako walaw kunta fassan khalis al khalb lan fadhu min hawlik kon gis na yonnati bi amon na ak yaatu ba tax fu meusa tok ñep lañ koy wër ndax jikko jor fi moy xajo ñep borom bi nako yow kat li nga am ci yermande diko dundé ak nit ñi ak tolérance bi na ci yow moy tax nit ñi wër la waye bo doon na ku ñëggal sa kanam di dikkelé di mer lan fa do mil hawlika bo génné kenn lu sawet kon waré sé jangé bo nekké ci yenn dayo yi wala nga doon kilifa wala nga ben waccu way bi nga mëna wacc sa bop
1: tuti waaw mëna masla ak ñeen
0: waaw mëna masla ak ñom ndax fi né légui légui di ku né kenn luma yapp fekké respecté wu bu lay ñangal ci ñu respecté dédé lolu do fa fay def parce que da ngay tek lutax ñu war la respecté la ñoy personnalité moy jom ak ngor personnalité du tejo ak jafé nit ñi dédé bo deful lu leer amo ben personnalité
1: lolu jëru ñu koy wax sax
0: dédé xam nga da ngay dikku le man kenn yebuma mais lo def bañ la yeba ko
1: da ngay def lutax kenn la yeb wa nga deug
0: re ndax lo ñaaw ñaaw ba tax ngay tit amna ku lu gëna ñaaw lo mëna ñangal ñangal
1: ki amna ci kilifa yo xamanteni ni ma ngi deglu barki dembu ci histoire sey mort la bak xam xaj rasul may netal ni amna ci at mo xamne amerique dafa dem faté fi passeport américain niñu savéré ci contrôle miñ néw ba xamne ki sey mort la faté passeport mohammed ballo ji mo fa nekkoy yam sum borom do yermal mo ñew jox len information kim do mais ko baye mu jaar
0: waaw
1: da biñ ko xolé xam kim doon dañ ko bayimu jaar
0: ndax
1: dafa taxaw naan man may ki ak
0: kek ma yor naan dede xolal lolou tax jikko di gis nga manum la mu amul solo sayna umar ibn al-khattab te yonenti bi xolal nim yare sahaba yi umar ibn al-khattab bi nekk amirul mu'minin dafa dugg ci jakka ji taluñu lamp mu dugg ci jakka ji joggi ben way nak amna ko tudd ci jakka ji wa jogg nak anta himar ndax mbam nga yow sayna umar la bal ana umar nako dede duma mbam mana umar ci Allah lako ya amirul mu'minin deggal ki nan la mbam nga sayna umar lako deer dane ma anta himar
1: ndax
0: mbam nga manako duma mbam fu mo fi waxe ne mbam nga
1: waji ndax jeul di
0: wa xolal lolou
1: legi nak jamono
0: xolal lolou fini
1: jamono beuri non
0: beuri non nak dag yi séquence yagna
1: coupure de séquence ak yoy
0: séquence yagna
1: da di yoni dan
0: waaw deggal mu nan la mbam nga manako di dane ma ndax mbam nga manako det mana umar xolal woyef gi mu woyef nako mana umar ndake kon woyef ci kilifa la gëna bax
1: mo nek amirul mu'minin
0: waaw fi ne bu doon jaabu kutub xiram wala dof da ngay deg yo yow ki da xamul ki nga doon yaay doomi diw na xam la xam yow solo nante bi lañ jang ci mo lool motax suñu tuba ne lim am ci glewet lahu min al hilm la ma lam yahwi jabal la khal aza fil bara'i wasabar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay non muñ bokku na ci mana muñam dana tok ay fan wala ay wèr ci ndut ak kërëm
1: ta moy ngeen gi mi def
0: moy ngeen gi mi def ci wali def xola kërëm bi gadaayé dem faif najaran xola fim jaar ñu diko sanni doj ba tanki di rexé ak dara
1: tay san
0: kërëm bi ñu leen bëggé alak lan la wax ighfir lahu fa innahum khawmun la ya'lamu bal leen dañu xamut
1: ñoo xamut ci wali def
0: motax simul lamine gay da lan wax lu am solo da wax né borom doley përeuk ko xamne peureugam rek lay ab kour fagnam rek lay wax
1: waw
0: warna ragal borom doley mbolo borom doley mbolo seigne mudou lamine nak warna ragal borom doley batine borom doley batine nak warna ragal boromam
1: ci inda est ce que le vrai jar
0: kiyuru dumay ab kour fagnam rek mais bu ab
1: mbolo ñewé
0: jogé noy def kon ki nga xamne momi dafa am mbolo ba lu wax ñu def ko na ragal yalla
1: batine
0: borom batine ndax kat bari na mbolo mo xamne bu ci yottu batine duggé mu tass ay borom batine bin nak na ragal borom
1: kako jox batine
0: ndax armélié bo fa démé ñepp nga fay fekk jëd
1: waaw
0: seigne bachirou ci margu bi ngay taxaw gis néw bo xamne buy ñew corbia bi liko top bu ñewé duñ fay seen auto yi kilimi day sous france lay joggé wala amérique mo xam fum da wopone faju ji buñ xëcé 3 bi né souti ñu andi ab salaire
1: waaw tek
0: wala ab urbain bu ñëw garé wala mbacké touba wala fasu tek ab néw ñëw ko xamné buñ koy sang tanké sax dess na ndax buñ roccé 3 bi luñ né ki France la faato milliard la yor dédét buñuy duggal ci biir 3 bi fuñuy duggal fi lañu duggal borom salaire bi ñu bolé pour
1: waaw cey wajju
0: def ki ordonna 6000 ray ak ki def jobu ay million ñoy bok fuñuy
1: né bok fuñuy teul wax deug
0: buñu sangu duñ na saabu bi lañ koy sangé kenn lu nañ ko jang nañ ko sangé jassinaire bo yegge ci armélié bo démé mouride ga do déggu ñaan nañ ko jaxanal ndax da amone xaliss ak da amone daraaje ak wét ngay tedd ni ñepp amu tablo ñi fi ne ñu yili fon fu leen neex wacc ño fa tedd ak ño xamne buñu mësa añ duñu réer ak kuñ dañ yulni ak ku yulni ñepp
1: ci fa ngay mujjé moy haza khabru
0: waaw la ilaha illallah kon lolu lu fi jar wenen melokan wi amu solo te gudina ko ma gëna gis ci aduna ñatt yi dañ ko xaar fi la nek fi la nekkon li la fi def fi lañ ko def
1: yu mata baye xalé ngi non yu mata baye xel ngi non
0: kon amna jikko yo xamne roy ko ci yonenti bi dafa war moy meuna muñ ta ku dundu ba dewen gis ko yalla na da nga fekk 2027 ko la meuna te lek ba 2027 eum
1: faaw nga lek pour sa gëy ñu
0: waaw
1: seigne jali mbak de wax na ci lu lu sori
0: waaw
1: ñaari biir
0: waaw biir sa biir bop ak sa biir bammel sa biir bop bu mu la yitté nak la cey dem momi dabal fi ala gis ko
1: fagul na lako
0: waye sa biir bammel lu cey dem ya ko cey def
1: ti ngay don sa yitté
0: li imam ali di wax ne la daral lil mar بعض الموت يسكنها الى الذي كان قبل مبانيها فان بناها بخيل تاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها نيت كي لي انفيرسير غيناو دي موي لي مجف سي لو باخ كير غي دك الك تاي داي نيك نيت لاي نيك بيتم ريو دو يوني في نيوكاي تاباخال بام بايكو بام نيبي سي نيو دال سما سانجي بي يوي لو انفيرسير الك كي يليفون ليپ داخ مون يونتي بي عليه الصلاه والسلام بوكو لي تي مانا بالي خول يونتي بي عليه الصلاه والسلام فتح مكه bi ubbe na lo leen jortu mom la leen def ñoo ka yow dem bokk mu baax mu izabu fa antum tulqa
1: wallahi ak liñ ko won
0: motax nga xamne seigne touba du yonent bi rek la donno
1: la ilaha
0: illallah momit liko gaay togn lu wax li ya'lam kullu man waqafa ala hadha alqat ana katib hadha afa kullu man zalama
1: allahu akbar
0: ku gis li na xamne kuma togn bal na
1: la la ilaha illallah
0: la
1: fatu makata de
0: gaaw
1: neuronak lol
0: non ah afawtu anil ahda turran li wati wan nahawm li ghayri sarmadan sallo xol ma safikal ki ji bolako no xol bi dafa set ci bal gi manen bal lol moy don yonent bi ci jukku bokku na ci dimbalante yonent bi dako jangale ana ansari ana muhajiruni
1: kaylen
0: sahaba yi danan bokku ben ndap djel ben ndoku dawal tekko liko sedd ku jot tekse morom
1: ba ñam ba jeex
0: légui bo suké ci ndab dox ci dang koy sul bo joté dako ndaw dang koy sul sa kan
1: ngir bako aké
0: mo ah bako mang koy togné sama benn bokk bo xam dañu andon man sama benn doom lay ñu dem salum difa ngoré ji mor fatak am ñaarel ñu egg rër bi ñu tagal tang té makki ñu mak mom man kima ala ñoo bokku lay mu jël guitar bi sul ko ci biir ki man ka yow ñun ñi bokku lay bu la défa non xawmo no def
1: man dëgg yalla
0: motax luma la yene yalla na ci jitu
1: waaw
0: ah ay wax la ñu ci bari dañ koy wax ni rek lam la yene bu doon ñew day départ bari na ko wop am ko lay sét da bëgg xam ba xam wop ci diis naam di sét ci wu la dé
1: xol
0: ba xam sonu nga da fi wara joggé di ek wala waaw am na ko xam ne bo dégg ñu ne diiw di am na jafé jafé dañuy ñew bëgg xam fan la toll
1: ah di nama ko féké
0: man da kuma dabon na ma nangam fek lolo ko ci ñor waye ñaanal sé la sax ak yéene la wër taxul ak andi ay xalaat yo mëna wër taxul
1: ci yalla
0: señ touba na kunu ibadallah ya ikhwani bila tahasud wala udwan na ngeen bëggante dimbalante ta baña nono yonent dafa andi solidarité ta'awunu ala albirri wa taqwa wala ta'awunu ala ismi al'udwan amna ko fek yaangi wax lu bax do la apprécier waye bo attaqué won señ basirou mi légui rek mu daal lay wo way day tay de mom contane na nangam
1: waaw yi dang ko yeex def
0: waaw legui ana ñaata at la wax lu bax musu ko ne waw goor musu ne ko sensel discours wala waxel ni
1: ti
0: amna ko xamne sa yo songé ab nawlem rek xolam sedd ana jikko ju bax
1: mba mu jël ci souf jël jox yeen
0: information jox information yonnati bi sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalukum wa a'radukum 'alaykum haram hajjatul wadaa yeen julit ni seen deret bi seen deri seen alal yi seen bir aramante ñaata yon ngay deg jamna diw rayna diw defna diw nang wa aradukum seen deri nak
1: ak seen bi baatu ginaaw seen lolu graw la
0: bukki dafa ma sa laaj gayna dox lekkeeto mu ne ko nit ñi ñoy lekkante
1: oo deug ko kon amatu lu lekk
0: da
1: wala deug
0: yaqe bala ga contane rek rer ci sa nawle ba nga an ci mom bo degge bax nit ku bax boko degge sa siditu jog ta sahaba yi muhammadur rasulullah walizina ma'a ash-shida' ala al-kufar ruhama bainahum yaduhum salihum litali wa yutali bun ma sa gis ku bax dañuy ñaan yalla na yalla bax ki sax ci mom bun robbe ku tambalib tabax ñu tibu suuf ñaan yalla na yegale mo ngi sey worom sanci bu bes ay wa yalla nako yalla yegalel keureum gi wa yalla na sedd guyu bo yore auto bes yalla nako yalla muccel ñu bax ñu non lañ dan def bo nek ci yoonu jaamu yalla ay yalla nako yalla saxal yalla na yegg yalla bu ko dara teunk waye legui da ngay rombu keuruk jambor gu rafet lol nan aduna du keur te yow nga nek aduna mum keur la
1: deug la
0: daru dun yalla
1: ko daru daru kay keur la wa keuruk tay la len wa nga deug na
0: ñak gi am no nga tax ngay tang jir
1: wa nga deug sa sahabe da lañ def lu am solo
0: wa
1: benen fi da lañ tok ba yag mu ne am ko ko rombu di dem mu ne ku gis nituk aljana xolal ke bo xélol sahaba yi dañuy fexé dem espionner ko
0: xol ko ba xam num def
1: ba xam mom yeen jëf yu bax lay def ba ñoo ñu man ko def
0: man ko xam nga mas na ko wax bo xamné ki mi feñ ci mom dafa muju am ko ko top dem kërëm nako dama am avant sama way jur jafé jafé bëggon fe def ñet fa néna bo day xol ba xam
1: waji wo lu muy def
0: lan lay def parce que lég lég yonent lan ko bëgg gis ku dem aljana rek na xol diw mu génné wét gi wala mu génné wét néna waji bu julé gé sax du def ay nawaf day def safa gu té rek fatou waye ne bam ko laaje nako bam tole

0: ku neewul ci deug nak lula mbolo top bis dinañu ñu bala mo xam mu gaaw ba mu yeex yoonu mouride bi bu départ tak takul bobu lañ doon wax ana mu tay
1: ak jumaaji
0: du yegg ana mu tay deug gi señ bi nek wote ci deug jëm ci yalla tam doon deug te gessul ci minne fi lumay deugmal borom yoonentibi sallallahu alayhi wasallam non la meloon yoonentibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonne mu jël engagement taxawé makarimul akhlaq yoyu mana toléré sayyidina aisha néna yoonentibi musta rebo musta fayanto xana ko xoti wor muy diiné mu fayul diiné
1: kessé da la gaay dañuy jaawale yoyu nak
0: xol ñetti yoonentibi jangale moy bax tousilu man khata'ak wa tuhti man haramak wa tahfu an zalamak yenet dina bax deug moy kulay jox kulay dog nga diko jox yow sa way bu ñewé touba du ñew sama kër yow bo démé sen dëkk jaaral kërëm
1: dama kërëm waaw
0: sa way bu mo esteté du ko lire yow bu esteté lire
1: ko
0: gënaaw gënaaw yaang koy def
1: tapotel ko
0: waaw yow yaang koy kulay dog diko jox sété tafon zala ma kula togn nga bal ko bal gi nak moy bal go xamné jémo dara waye xam nga kula togn nga tibuk tankam ak yobbu turam ak lu la nga def ko kortu santane bi di pandé mënu ci la nga bayina yow yalla wala bal nak lolou du bal
1: da nga jëmbëte la
0: bil afi indal maqdir tam li khulub sa'id balé ci bi nga mëne fayu ngay mom xolub ñep
1: da nga télé wax nga dëgg xamna
0: ba ca top nak mom mujj moy kalay xañ jé ko jox ko xamné lu ñewon nañ ko jox tay bay nañ dox basir nangam nga né bu ko jox bo ci joté musul ko ci
1: waw bam xamné jox gi am na jëri
0: kon nak Seigne Touba ni la royé yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni la ko bëggé ni lañu jàngalé dundal ko roy ay jikkom ay melokanam di ay melokanam ay doxinam di doxinam lool nak gis nga gamu gi gis nga lim wax lin khada fi ta'zim mawlid nabi ma la yara aqrabun aw ajnab
1: ok fofu ngay jéxalé
0: néna gamu gi gamu magal gamu lima ci am ku jégué yalla duko mus xamuko ku sori yalla xam
1: ko ne xana ñi nan ñi tuddu gamu nan da ngi ki xana ñom dañu wéré
0: ni wax bi da yoy ah ñoy ñom lañu son ñoy ñom li dess ci aduna le seigne ibrahim diou al mashrif xone tabban li mubqidihi tabban li munkirihi tabban li hasidihi tabban li man adada do rek lañ di dal
1: al mashar
0: waye gamu mom li xada fi ta'zim mawlid an nabi ma la yarahu aqrab wa ajnab ci magal guddig rasulullahi man khadimu rasul yalla defal na ma ci lo xamne amna ci lo xamne ku jégué du ko am ko lo jégué yalla do ko am lo sori yalla do ko li khadir rabbi fi rabi'il awwali ma ramuhu wa lam yanal kullu wali amna ci gam lo xamne wali yep mom lañu wër mako am man señ Touba
1: mom yalla da ko xassal ci gam
0: mo dakk gam ñep gamo fune gamo nuné
1: la ilaha
0: illallah lolou mat na bayyi
1: xana ba mi gam na won kenn gamut mom
0: ha
1: bam tambule gam
0: wajhtu wajhi liman taklimu bana fi shahr mawlid man fi bahr rabbana fana ahyatu mawlid nabi min asajin man khalil fakhuna fi talsad fi khamsajin lu ci nak amna bami gaday bami gam defana 1890 nangam la
1: assassinat
0: ta gam ci digeenti bi nak yomu fi won ndax yi fi xewon mi ngi melni da nga deg ñu ne 2019 nangam li fi xewon wi covid bi ubi juma yomu nak waye digeenti 1890 nangam yoy ba 2002 mo ba 1902 mo wota fi yomb nak la nga don téré
1: yengal dara yomb don dé
0: kon bimu né ba ñëw rek lay fi do japp ni loolu pat la baye
1: ti waxi
0: bimu ñëw rek lay
1: ñëw rek waaw bimu ñëw japp
0: ndax motax fi dé lu ci ay mëna waxi del baye xel ni bimu ñëw la japp
1: ni bimu ñëw la waaw waye bam dem agul
0: mané li tambalé 1880 mu nek mbacké wala 83 gamu bo ci dolé tout 95 ay jot mu dajé ak tubab bi
1: waaw dem
0: keneen yëngalatul ndax mom biko tubab bi atté téré nañ ko dajé ensemble may dañ ko téré bu ken jangati mbindam bu ken dajati ngir mom dekk mom nañ ko taal manam ku joxe sa baram na manam mom bay wote ci rew mi amul won
1: amul won ba bam ñibise rek
0: nak bay fi sedd gu
1: ba 1902 rek
0: bay fi sedd motax fi ne lu neex ni man nako waxe comme neex man nga ne diwa jitu yoy yep amul ben problème waye dal nañ xamne dal mom bam nekké ci geej gi ma ngay gam bim debagut mi ngi gam bim ñew mi ngi gam
1: ci
0: te digënté bi amna pause yo xamne kenn wote wu
1: Allahu
0: Akbar dal xamna
1: jerejeuf Seigne Gadda ñu ngi lay gërëm bu baax diko sat jotaay bi xamna ni waxtu yi mom wono xat jeexna waye waxtaan bi mom jeexut waye suñu digënté gamu inshallah ni rek plateau spécial day way ak télévision Samadi ñu baye nga taggu suñu mbokk téléspectateurs yi ak mbokk yi baye xel Samadi FM itam ci la bokk
0: wa jerejeuf Seigne Bachirou di len sante di sante mbokk yi doon sétane waxtaan yu yépp xajna ku ci dégg lu doon jumté rek na nga ñuko bal ne nil né parfait doom adam mo matul tayit sama jalolé serigne nak la doon waxtane yit ak lim wax ak yenen lim wax ak serigne manam tay dañ doon wax ci patron sun patron na lool la mom
1: motax mo radio tay bi neex lool
0: motax non lay démé dal kon nak
1: kon da neexa neex wa da neexa neex
0: wa da neexa neex wa lool nak kon ma ngi santat ñi sétane ñep fuñu mëna nek ci biir réew mi ak fuñu mëna nek ci biir bitim réew mi yépp ñaan yalla sun borom gamu gi bismillahir rahmanir rahim genn ci alhamdullahi rabbil alamin té lépp luñ ci def ci ay asgar def ko ci jëf yu bax yalla nako yalla nongu ndax guddil la go xamné dañ ci dundal gané ak jamono té ginaaw nit ñi ñoy def soirée anniversaire kenn ku nek té bu dutone moma yow dundal bind ba ngay soirée kon nak matna yéga fonk yépp bu dutone mom bu dutone arkhan du wacc bu dutone l'islam du wacc bu dutone mom nangam du am kon koku matna magal
1: waaw
0: yéga fonk yow yépp bu dutone mom yoyu du ñew
1: ba ko fonk
0: kon nak mom koku matna fonk bu bax ñaanal cheikh mamadou muntaha yalla gën ko fa yagal té yalla gën ko wëral ñu gëna doli rek warma ji ci mom gëna doli fonk gi ci mom té lama waxon ci bu jall warma ji mom moy samalé ko dëkkam bi samalé ko warma yi mbeug yépp mom cheikh abdou muntaha
1: ndax lé
0: ko fonk kilifa faaw nga def lool ñaanal cheikh abdou samad nak yalla suñu borom gën ko fi yagal gën ko wëral ndax mom fétam ñëppa l'islam bëpp koy bëggé yoon bëpp koy bëggé ngir wayfam ngir baxam jumtukaay bi lim ci djublu gis ñëpp xam nañ ko moy boole na ci def ci alalam def ci tam def ci xam xamam def ci jotam def ci leppam
1: son na ci
0: lool lepp ngir bëgg rek nit ñi gindi ko ci Serigne Touba ndax li ñi wax ne Serigne Bob bu ci ñëpp gindi ko rek lepp bax
1: waaw
0: kon nak mom ku mata ñaanal la yalla gën ko yag way di ñaanal Mohamed momit
1: Mohamed
0: Hafiz diko jaajeufal bax nak momit doxalin mim ci doxale ci digënté Serigne Bek yef yi doxalin mat na lool doxalin rafet na té loolu man mako muju wax nak Serigne Muntaha joxonako teranga yo xamna lam ko ci djublu won moy won ko ne ko ni nga taxawoo so way djublu loolu nak kon momit yalla nak yalla gën ko sam té sam njabur Cheikh Abdou Samad gi yep kenn ku ñuy dégg ku nek no ngi lay ñaanal yalla gëna yok bëlëb bi ba fiko señ bi yene lepp mu agalé ko fa di len bal wax di ni wa complexe al mukhtar yep ñomi di len ñaanal yalla ñi wajal gam gi complexe al mukhtar jaarale nu yob Cheikh Mustapha ak ñim fa bokal nek yep ci liggey bi ñun ñong koy wajal fofu ci daara ji inshallah di jaajeufal bokk yi nga xamne ñing koy bayyi xel bu melane di nuyu ku ñu wax señ Djili Diop nek fa le ci Dakar mo ngi ci marché Dior ma ngi koy jaajeufal bu baax na ngeen ma balax kon señ Bassir yoy di la sant bu baax di la jéglu wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeureujeuf señ Ganda Messere Mokhtar ñing koy gërëm bu baax di ko sant ci waxtaan wi gis ngeen nimuko déroulé mu nek lu am solo xamna bu ñuy wax digënté yoonte bi ak señ Touba mom indi ko melni señ Ganda Messere Mokhtar waxtaan wu melni rek lañu mëna am mënta ñak nak limi faralé def lélé genn rek dugg ci señ bi rek ba sori lool mom kenn du nako wëlbeutigul nak waye dañ koy baye mu dem rek ba yag bam yëngu dal war na ñëwaat mënta ñak mom lim doon wax léegi ci señ Touba naan abou wutul baye rek nang lool da ko dal mom tamit
0: di
1: tuddé complexe bi dafa xel dem ci nam ko doxale ak nam ko teurele ak nam ko réaliser ba jeex te musuma gisuma fenn battre campagne
0: déjà
1: les campagnes de collecte de fonds musuma ko dégg wax dëgg yalla alhamdullilah alamin ñoo ngi xaar sans borom yok liggéey bi
0: amin
1: pour les promotions yi genn bañ yaatal ko bu baaxa baaxa baax ak Cheikhul Khadim kon mbokk yi liggéey ba ngok sen télévision Samadia TV ngok programme ya ngok programme spécial gamu lay doon waxtane sangu sangi sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam liggéey bi nga xamné mom la ko jeurunam ji liggéeyal di sunu yaakaar tay ak Cheikh Ahmadou Bamba Khalim Rasoul su ko defee kon inshallah suba ci 11h di ngeen amaat programme bi di seen émission fateliku jambaari yoon wi dina am fii ci seen télévision Asamadia TV programme day wéy ba tey ci plateau spécial gamu kon mbokk yi sama ñaari Ahmadou yi ñoo nekkoon ci régie bi Ahmadou Bamba Fall ak Ahmadou Bamba Gueye Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu jere ngeen jeuf ci andi bi ak
2: mawlid nabi laylatul nawr yabi laylatul nawr ta'bi wa turshid azmi biha an najat wal falah ma asrur wal najah بيا الرباح والسلام عن دفاع نقمي
3: حديث عن المولى As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem
2: Laylatu Mawlidin Nabi Laylatu Mahwir Yabi ليلة محو التعب وطور ذي التأسم ليلة مولد النبي ليلة محو الريب ليلة محو التعب وطور ذي التأسم

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على مولانا الهادي الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين وكجلدي bokki talibe yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu sante yalla sun borom subhanahu wa ta'ala julli ci sangum minde fi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ñi nga am mbekté ngir fasiyene andat ak yeen ci jotaay bi nga xamne mom lañu fasiyene siq ak yeen di am bekté lool nak ci ni nga xamné mom la télé bi di doxé ñu ci sargal di ci ndokkel suñu kilifa Cheikh Abdou Samad mo Serigne Soueb mi nga xamné mo taxawal li suñu tollé ci xew xew yi nga xamné dafa aju ci diini ji ñuy jël ay jotaay yu am solo yo xamné dafay aju ci luy jëriñ jullit ñi di jariñ talibé ñukay amalé ci barab bi lo ñu ko ci ndokkel bu baaxa baax niñ ko defoon ci magal gi noné it inshallah taala lañ koy defé ci gamu gi ci ay jotta yu am solo yo xamné da fay aju ci jangat dunduk sayyiduna muhammad mi ñi fatliku ak gane aduna alayhi salatu wassalam ngir ay bind yu man ko ci jëlé ci suñu doxeen ab julit kemtulay nu mu royé rek sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak dundam di jak aduna ak alakhirah motax gam wessul jangat doxenu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam melokan yi nga xamne mom la lambo won te borom gayu bax yep bind ci mom rawatan suñu jambar ji magi cheikhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu ñu jël ko jangat ko ak mbokki julit ñi mbokki talibi xol nuñ cey jariño jotaayu tay bi nak insha Allah taala di bisu deber di juroom ñent fan ci wéru gam ci atum junni ak ñent témèr ak ñeen fukk ak juroom ñett tollok ñaar fukk fan ak ñett ci wéru août ci atum 2026 ñu ñew yeen ci waxtu wi ngir fasiyene jël ben ci jotay yu insha Allah taala fasiyene te nafarante ñun ak yeen ci dunduk sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne mom lañ fasiyene fateliku ak gane adunaam diko fateliku nak ci ay bindu yu ab julit mana jariño suñu jotay tay bi nak insha Allah taala ni ngeen ko xame danañ jël ay jotaay yu jëm ci sira net li jar jari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam net li ak gane adunaam net li njel benu dundam balate da da'wa bi di war ci mom bako yalla ila ta yoni melakan yeen xamone ci mom la waron ñu tudde won ko amin net li bi da'wa bi ñewé te moy risala bi bimu wacce ci mom yalla yoni ko net li njel benu risala bi ni mu metté won ci ngel ben ak soppem ya nga xam ñoko bëggoon lool and ak mom di sahabatul kiram netli jul mana jëmmi yeferi makka yu nga xam ni ñen ñi ay bokkam lañ woon te biñu déclarer da'wa bi nañ ko nañ dundé won mom ci xatal gën ko doon xatal netli ngel benu l'islam ci ñi andon ak mom ak fitnal gën leen doon fitnal bundu xatal gën loon doon bin bundu xatal ban gaddaye makka dem habasha waye gaddaye makket dem madina netli jaar jaaram ak seen digeunte ak mom ci xare yim def ak ñom ak ñim andal fa yaqtulun wa yuqtalun netli jaar jaay yu yeb ba l'islam am doole fathu makka ñew yonent bi del wat makka sallallahu alaihi wasallam ak ñim andal lool lepp ci ay jaar netli ñimu yar ak limu len tete ba hajj ba hajjatu wadaa ñew ba liko yalla yoni won ci kaw suuf mat
banim delo ci borom bi subhanahu wa ta'ala yoy yep dañ koy netti ci gam muy jar jari sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam di dundugu fess del ak ngeerñ ris lol lolu jeel nañ ci jotay yu bare bare ci ay waxtu yu bare bare ben bu ci ne doy seuk bind dama jeelale sax sirah bi nonu waye jeel yonent bi rek ali sallallahu alaihi wasallam ak bind yi mu lambo mom sang bi manduk sayyiduna muhammad mu doy seuk waxtan sallallahu alaihi wasallam mana yermane sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan hikmatu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu doy seuk waxtan denga doxalenam ci walu nu mi jeflante ak nit ñi mu doy seuk waxtan niki nonit bu deug taxawé nam ci degeere mu doy seuk waxtan ni mu ubbi ko won ba mana uuf ñepp mu doy seuk waxtan nek juge bi atti ci tribunal mu doy seuk waxtan nek imam bi jiti jakka ji mu doy seuk waxtan mu nekit manam general bi jiti armée bi mu doy seuk waxtan kon yu yeb ay tem la yu bare bare yo xamne ben bu ci ne manes na ko jël ci dundugu risku di dundu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam te yi ma wax yeb nak ben bu ci ne borom xam xami bind nañ ci bu ko defé nak shaykhuna ahmadul khadim radiyallahu anhu ci soppem ba bëgg gi mu ko bëggoon mu tuddu abdullah wa khadim rasulih sallallahu alaihi wasallam di dundal sa suné sunnam amuk ciofel ci mom lol bëgg ko lol mbeugël go xamné ni kawena khiyas ndax limu wax ci bëgg sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñewana ñu gis ku ko wax fekke ma sees nako gis mom sang bi day mom cheikhuna ahmadu khadim neena fabna li xam bi tek ko ci suuf yonent bi tek ci tankam su fekke na tankam narna joggi ci dig fofu la ciofel mana yam antal karimu anal khadimu fofu la ciofel mana yam yow yaay ku tedd ki man may ki lay leggeel dehran udimu fi ka sanaita fuma sax fuma tollu damay sax ci dila tag fofu la ciofel mana yam dem na bay wax ne mana lepp lu na dal nara dal yonent bi sallallahu alaihi wasallam manam ciofel gi ma am ci yonent bi ali sallallahu wasallam farna ci man beug keur beug dom beug wa keur beug gi mako beug farna ci man yu yep mahat mahabbati al mukhtara sayyidana hubbil maghaniya wal ahlina wal walada kon beug gi ma beug sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam farna ci man beug keur farna ci man beug wa keur farna ci man beug dom dem bay wax ne sama deret sama lepp sama ñima jabote def na len ñu jot sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci lepp lu ko nara dal dami wa ahli wa awladi lfida'u lahu abdan khadiman lahu mud kana li sanada fofu la beugel manayam di wax ne mom rek la beug lum beug la beug lum beugul beugumako lum bagn lol la bagn luma bagn lol la bagn kon lolu moy beugel gop nabiyuna al mustafa khairul wara gharadi fi kulli shay'in wa ma abahu ya bahu aqsamtu billahi inni lin nabi abadan khillun wa hubbun wa ma ya bahu abahu kul wa ma abahu ya bahu ya abahu lepp lu yonenti bagn mom la bagn luma bagn lol la bagn kon la beug rek moy lu yonenti beug ali sallatu wasalam cheikhuna ahmadu khadim bubu nak dañu ñew tay inshallah ngir nafar limu fimu jaar ci wone kan moy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ci taggu ko ci kagn ko ci wone ak ciofel ci mom lol nak bind yeb bo ci jël ci terem rek dang ci fekk luy firndel lol ndax du ko tuddu mukk te julli wut ci mom ndax mbeggel gim ko bëgg moy waral fum tollu da fay julli ci mom talib ay tere yu bari ci julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam talib ay tere yu bari ci tag tere yoy nak ci tagu ko sag ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tere yoy na bari na lol waye amna ñeenti tere yo xamne ba juroom yo xamne mom sax ñi gamu li ci ëpp mom lañu amna ci ñett yo xamne mom siwna ci gamu gi bu weso barzan ji bi biñi jang di jang siratu sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam bu jange ba taxaw ci ben bunt ni atrillahumma ba bay do jeex atrillahumma qabruhu alkarim bi'arfin shadiyyin min salatin wa taslim ñu daal koy bam
ñetti sall yi nga xamne ni yonent cheikhuna ahmadou khadim da ci tag yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñett yo mom fess na ci tag ko mom sang bi moy jasbul khulub mawahibun nafi'a muqaddamatul amdah nga xamne non lañ koy topé non lañu gamo bu ñëkëté ab patch ci jasbu bu ñëxalé ñe yëkëti patch ci muqaddamat bu ñëxalé ñe yëkëti xatch ab patch ci mawahibun nafi'a ki jangat barsan jiw jang barsan ji non lañ koy topé ba berset legui nak ñetti téré yu ma wax moy mawahibun nafi'a ak jazbul khulub ak muqaddamatul amdah nga tekke yenen ñaar moy ra'iya ak téré biñu wax mimiya al qalbu minni fi dal yawmi qad salima min kulli rayn wa bir rahmani qad alima moy mimiya day téré yo xamni mom señ bi da ci tag bu baakha baax sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam xolal mimiya ba mi wax ni ëlëk yawmal qiyam yonent buñ dem nga am no def yonent bi nak sallallahu alayhi wasallam moy ko xamne mom da doon wax kérok ne suñu borom yeremal sama xet yaqulu kulluhum nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham khayra man rahima kon fofu koku terem bo jël rek mu fess dal ci kagn sayyidna muhammad ak taggo waye budé mana téré yi nga xamne mom la sélectionné ni andi ci di ci woné touti ci li nga xamné señ bi woné nako ci tagg sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ cey gis mu feñal ci ki man bo xamné ki boko don jang ci côté linguistique rek wala ci walu côté littérature manam risayu bat yi señ bi jëfëndiko ci tagg sayyiduna muhammad surtout ci ra'iya yenen téré yi ci dess day feñal ciofel gi am ci mom ak mbeugël gi am ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam gis nga bam koy tag ba exi ci di wax ne bijahi man haythu masadatu qarabahu shamsun tuqaribuha fi sahwi aqmaru mom yonent bi nga xamne ni sallallahu alaihi wasallam buñuy wax ay sang mom dafa nekul way yonent bi bu fa nekke benen sang ken du fa tuddu sang bu ndax koku moy sangub sang yi moy ki nga xamne ni suko sang yi di jema jegente ak mom buñ koy misal day melni ab jant bo xamne dana tay leer nañ ne dajj leer nañ ni ay weer nek ci pegg ba xam nga ne jant bu ne dajj leer nañ weer ak leeram du feñati ne ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ko sang yi nek ci peggam diko wër di jema jegente ak mom day mel neb jant bu ay weer nek ci peggam kon sang sa ñoy non weer ya mom mo nek jant bi mu joxe ci minal misal wala bok buñu misal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lu beut mëna japp buñ koy misal day melne mom ak geej la ñako wër nak di sang ya buñ leen misal day melne ay ten lañ ak dex xam nga buñu wax ten ak dex ci ndox boba geej dafa nekul waye bu fa geej nekke kenn do tuddati ten ak ndox yonnati bi moy geej alayhi salatu wassalam aw annahu indahum fima yara basarun bahrun hawalayhi abarun wa anharu buñu wax ndox ci ten ak ci ay dex boba geej dafa nekut bu fa geej nekke kenn du tuddati ay ten ak dex yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy geej gi sang yi ci dess ñoy ten yi ak dex yi mune buñuy wax leer bu leer buñuy mëna leero boba mëna buñuy wax leer ci aw weer buñuy wax leer ci aw weer boba jant dafa nekul waye bu jant ne dajji leeru weer kenn du ko tuddati lil badri nurun azimun yustanaru bihi lakin idha lam yakun lishamsi izhar kon buñuy wax weer dana and ak leer gun leer nañ buñuy leer lo waye bobu buñ koy wax nak day fekk jant feñut waye bu jant xasse feñ kenn du tuddati leeru weer yonenti moy jant bi kudul mom ci sang yi dañ koy misal ba melna weer mune buñuy wax ab gudday ci gataxu sukkar buñ koy wax bu ko beut xolé buñ koy misal gudday bobu menes na ko yim waye ci kaw ci sartu buñu wax gataxu sukkar bu gudd bobu ay garab da saxul ci wet ga waye bu garab saxé ci wet ga kenn du waxati gudday gataxu sukkar ndax gudday garab gi da koy jetti lil qasbi tulun lada ayn lahu nazarat lakin idha hawluhu lam tanbu tashjaru kon buñu wax gataxu sukkar bu gudd bobu garab dafa saxul waye bu garab xasse sax guddayam day mur gataxu sukkar yonent bi moy garab kudul mom ci sangi buñ koy misal ci gudday gataxu sukkar ga
neena buñu wax ndoxum ten mu neex lel day man na neex lol mom ndoxum ten waye nak ndox momé neex ak bari wayam buñ koy tuddu boba da fekk manam liñu tuddé xali manam golf manam dex yi nga xamne moy geej yu mag geej yu nga da fay nek ci geej yu ngand yu am doley boba fekke dañ fa tuddu waye buñ fa xasse tuddu geej nak ndoxi ten yoy ay tok lay don par rapport ak geej yonent bi nak moy geej ga kudul mom nak tok ndox yoy nga yakunu lil biri ma'un taba mashrabuhu lakinahu min khalijil bahri aqtar ay tok lay don ci buñ koy jël ci ndoxi geej yi mune buñ wax mesey bandan moy taw wicciwiccal yi buñ koy wax ndox la de ndax bo taxawé ci kanam muy wicciwiccal dana la toyal kon buñ wax taw mesey dana wicciwiccal ndox lay don de waye nak taw bobé par rapport ak wamé duñu ko tudd ndax wamé bu xasse rot kenn du tuddati taw mesey fatallu qad yabdu amama alwabli wal fadl lil wabli la lil tall comme ni ko indi won ci masalikul jinan xam nga ne buñ wax mesey bandang bi wicciwiccal dila toyal ndox la de waye buñ ko wax wamé da feju waye bo wamé xasse feñ kenn du fa tuddati manam ay mesey bandal yu mel nonu kenn du ko fa tuddati ndax su boba lamuy joxe mom wamé ci tabuk ndox mesey mënu ko joxe yonenti bi moy wamé kudul mom nak mesey la ko misale at talu maun wala kal wabli munsajiman wala tujari nadabil may amtaru non la koy topé diko topé di waxne bay wone yonenti bi moy sama soppi bi xane warlul nako borop tag bo xane dama ko at mu jot dama ko koy jox non la koy topé bay waxne ñi yalla dogal manam ñuy tag sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam koku moy tanef bi nga xamne ni ci melal bindam ci melal jikom satchu munuko woné ay way munuko woné satchu boko deggi ci arab moy luñu bind lo xamne day man tollu way ñoy yam ay tollu way tuddu ay way comme niñ koy défé ci khutba yi muné nak lu way mëna bind ak lu satchu am rafet lu way mëna bind ak lu ay wayam rafet lam bind muy satchu yoyé lam bind muy way yoyé diko soti ci melakanu sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam diko soti ci jikoy sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam la waye rafet lotu nañ ci melal ko wa huwa najibul ladhi fi wasfi khalqatihi wa khul wa qulqihi qila tasja'u wa ash'aru wax nañ ci ay satchu yu bare wax nañ ci ay way yu bare waye lañuy andi lamuy bare walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bisat'i wash'ari mimma haza mi'shar neena ñi am balagha ñi am fasaha ñi mana satchu ñi mana way sen satchu yoyé sen way yoyé soti nañ ko ci bindam soti ko ci jikom waye lañuy wax lamuy bare buñ ko don misal ci li yonenti bi lambo bu don fuk ben xatch fuk bu rek danaka amuñ ko jox dem na bay wax ne ñi yalla jox fasaha ñom ñep tag nañ ko mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waye nak ndax nak mana jëmmi aw ndax duusi geej mom ben koog rek bo ci tank ndax man na jot ndet la tonto moy dedet kon sen tag yo lami bari buñ koy misal ay koog la yu ñuy tank ci duusi geej ahlul fasahati turran bi thana madahu wala yudraku bil akwabi tayyar kenn munta faxe ba duusi geej yu graw yi ay koog man ko tak te sen tag yoyé ak sen satch yoyé ci melal sang bi ci jikom ak ci bindam buñ ko misal par rapport ak limu lambo ay koog la ci duusi geej yu wag mu dal ci tuddu ñen nak di waxane kaabun wa hasanun wal busairi qad bara'u wa kulluhum shi'ruhu nurun wa asraru ñooñu moy ñi doon tag sayyidna mo kaab xam nañ ko ci tag sayyidna muhammad moy mom lu doom la ci zuhair ibn abi sallam ko si wol la ci tag hasanun busairi mom siwna ba nga xam dira burdatul madih bi mu talif mom suñu mbokki tidiane di def bis set ñu tañu jang ci ben buntu ba tay ji ci ngon lañ ko doon tej ko busairi moko tag mo ci tag yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mu ne ñom ñepp seen way leer la bu and ak ci secret ki mbot waye lañuy wax lamuy bari moy yaronte bi sallallahu alaihi wasallam li nit mëna xam ci mom bindef la bu yalla sak waye nak lamuy nek bindef xel lotu na ci xam deug la mu lambo famab lahul ilmi fihi annahu basharun
wa annahu dunahu aqlun wa afkaru xel munta xalat ba won la deugantanam lamu lambo denga xalat munta ñokaliku ba egge lamu lambo koku gis nga fi mu tek sayyidna muhammad ak ciofel yim ko am dem na bay wax ne bu len jema qiyas mukk sayyidna muhammad diko comparer ak ñu bax ñi lu nit bax ak baxam manes nako nangula waye baxam buñ ko comparer ak sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu getti len mu kawé len mu manal limuy lambo ci kuñ ko comparer rek koko soufi fala taqis ibn abdillah bil fudala innal kawakib yukhfiha sinin mar xam nga ay bidiw bu fenk bo wer da fenkut waye bu xwer bu xasse fenk ken du tudati bidiw non la koy tagge bay wax ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da am ñaari loxo loxo bi ñaar loxo yimu lambo ci waxin rek ñaari loxo ben bu ci na da am liggey bu muy liggey ci côté boko de xol ku noy la waye ci kuko yello waye ci côté boko de xolit ku tar la ku tal la ku deugar la waye ku yeyo lolay tek ci nga xamna loy andi rek manam man na jeflante ak yow ci fa nga toll kilta yadayhi laha sa'yun tulazimuhu badlun wa ba'sun liman lanu wa man jaru ya ilahi ya subhanallah xolal bi melokan rek ak nimu ko sedele ci wal balagh fess del di baydu fess del kilta yadayhi ñaari loxam yep ben bu ci ne laha sa'yun tulazimu amna lu mi legge badlun wa ba'sun badlun liman lanu manam joxe ci kaw mu jëm ci ñoy ña jaar fañ wara jaar ña mel nañ wara mel ñi yellu ñu jëflante yom ci noy koku bazlun liman laro way wa ba'sun aw ayla fi qat dangar la xatar la ci ñi nga xamne jaaro jeng nañu waaw kon mom ci misal yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam misal nako luy wone ne mom noy ni mi jëflante ni kenn ku ci na day tek sa place ku yellu ku loy yellu rek mu jox lako lahu minal ilmi ma lam yahwihi basharun aw jinnun aw malakun was sadr mizkhar liko yalla jox ci xam xam kawena kaway bo xamni ni binda fa munu ko jot jinne munu ko jot malaika munu ci egg ndax ci liko yalla xamal ndax deuna ba da fay four da fay douce kon bo xole rek bo jele ra'iya ak te buñ ci xose mu jël dañ ci cioftut rek gis nga nim ci tagge sayyidna muhammad ak fimu ko tek ak melakan wi muy joxe ci mom limu waxan kilta yadilla sa'in tulazimuhu badlun wa ba'sun liman lanu man jaru nu mel nun def nako ci bir mohibul nafi'am mohibul nafi'am nimu ci tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nimi baro jannatu hadi niranu adi fal fadlu badi lil uqalai aljana la ci ku jaar yon sawara la ci ku wacc yon ngeneelam ken du ko natable manam ci kep ko yalla jox am xel gis nga mail khafaya badil ataya hadil baraya bila ghalai moy far ñawtefi manam ku and ak mom jup te ku jup say ñawti far yalla def na ci mom loy de bëgg ci ay mayit bo démé fekk ko fa moy gindi binda fi te bu len di gindi te koy def ci di ñaan bi di iyal bila bukay kon mom da len di tek ci yoon ci anam go xamne ni gu jaar yoon la ko noy lay doon te du taral du metti ñom lahul baraa له الشفاعه له جماعه حويرتقي واي فوفو لما لا دون واخلي سي كيلتا يديه لها سعين تلازم بدل وباس لمن لا ومن جاءه خولال في لم في دفتي نياري بي سي نياري بيدي اك ني سي تاج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان رام علما او رام غنما او رام ظلما باغي اللقاء فذاك يهدى وذاك يهدى له ويردى ذا بالشقاء gis nga baydi ni lu yema la fi señ bi def in rama ilman baghi liqay ki ñew di ñaan audience ngir bëgg dajje ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam in rama ilman su fekke na xam xam lay sakusi fadaka yuhda koku des nako gindi wan ko yon ndax li nit di soxla ci xam xam yalla def nako ci mom li bo sey waxon ci baydu wa كفاك بالعلم في الامي معجزه في الجاهليه والتاديب في اليتم كون موي كيغا خامني امي لا واي لي نيت بغا خام لب سي دينه سي موم لاكاي جيبي كون كي نيو دي ساكو سي خام خام
in rama baghi liqay ilman fadhaka yuhda bu ñewé dess nako gindi jaarale ko ci yoon aw rama ghunman wala muy sakku ci lum am baghi liqay batay ki ñaan audience di ñew ci mom lumuy sakku lum am muy am kom ko yit wadhaka yuhda loho dess nako jox ku ñew ci mom di sakku am komit di ng ko fi fek ndax yalla def nako fi aw rama zulman baghi liqay ki ñaw ci audience bu fekke ne ak togn moko taxa jog wa yurda da bi shaqay koku des nako ala ci taxede kholal lim do wax kilta yade mi ko bam wat fi ci benen maana ci benen faso ci benen teggin ñaari loxom ya bi bazlun la liman lano ba'sun liman jaru kon bazlun liman lano mi ngi jëm ci ñett ñe ilman ghunman wala ñaar ñoñe ilman ak ghunman ki sakku ci luy dundal ruham muy xam xam wala luy dundal jëmam koku bu ñëw dana ko fekk des nako jox budé xam xam des nako jox budé am am des nako jox leneen lu nit di sakku ñëw dana ko fekk ta moy des nako jubanti kon gis nga melakan wi mu jox sayyidna muhammad di wanane jakarlok mom rek day far bakkar manam day dindi ci yow aw naqar naqaru xol taggo ci faso tagen wute wuti bu ben la ci rek même bo ñëwé ci jesbul khulub manam ñetti sall yi ben bu ci ne moy jess bok mo waxe bo muqaddamat ben bu ci ne façon bi mu ci netale tag yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam bi mu ko tagge netli siram netli ñam andul moy sahabatul kiram dadi tag alquranul karim netli khasawadi non la koy defé ci jess bu non la ko defé tuddu sen jambarne tuddu lañ nilo wanalo waqtal anay denga nilo wanalo waqtal anay tanazul tanazul maut ma ci jess bu tanazul maut ma budé ci mawahib nilo wanalo waqtal anay lélek ñu jam len lélek ñu jam lélek ñu nilo lélek ñu jam len wanalo lélek ñu jam fa yaqtuluna wa yuqtuluna lay andi fofu ko mi ngi fay tag di netli siram bo ñewé ci muqaddamatin nonu di ci tag alquran di ci tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam gis nga bi mi netli amna ci bir jess bu lo xamné daf ma yagg yem xamna yem na kudul mani tekkit sama yem gi may waxit bu ma ko dama ko xeb lol ci yem gi mu yeme gis nga bi mi misal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci bim gadaye makka and ak abubakar siddiq ñuy gadaye jëm madinatul munawwara ala sakinna aflasal wan mat taslim xolal digënté bobu séquence bobu niko sëñ bi netlé ci bi jess bu nga xamne day melne bu koy indi yow da ngay jakkalo image ba nam démé fi nga tok da ngay melne da ngay jakkalo da lay tégal image bi ni mu démé ngay jakkalo ak mom wa min khawariq bada ma haza gharul muqtada salla alayhi man hada bihi dawit tafahumi wa bada fegn min khawariq min khawariq bokuna ci ay kiman yu kharbax yo xamne fegn bokuna ci la nga xamne mom la khuntuma laq yalla ko suñ borom gindi suñ borom mi nga xamne mo ginde ci mom ñi nga xamne ku len gindi ñu xam bokuna ci kiman yoyé bi ankabutin nasajat ma hama min athbatat hawman bihi qad satarat dhatayhi ma kazulami bokuna ca yonent bam duggé ak jargogn go xane dafa leund dafa rab da di leund petax mo xane dafa biw fofé nek fa ngir meuna sutural sen ñaari jëm ya légui na li ci yema fu ma diko wax moy xolal wal kafiruna qad ataw wa athara al mahi qafaw wa minhu shay'an lam yaraw waraja'u bil alami wal kafiruna yefari qad ataw dik nañ ngir dañ ko bëgg ndax sura qata ñam and na ñi dikkon ngir bu ko dabusi wal kafiruna qad ataw manam yefari dik nañu wa asara al mahi qafaw xentu nañu fa yonent bi jaaroon ali sa wa qafaw asara al mahi waye bi ñewé diko gëss ngir bu ko gis wa minhu shay'an lam yaraw wa lam yaraw shay'an minhu gisun ci mom dara legi na wara jox ñu ñibbi bil alam and ko metti ndax lañ doon bëgg amuñu ko ndax dafa nekutone moy hakay wa huwa dhu tasatturi ma'al atiqil akbar

0: ci bir khuntuma waye ñom
1: wama ra'u min arim gisun fa dara gisun tous gisun kenn lolu moy wone ni yalla kumu khas kumu nara ar faw nga aw ndax ñom yi xajna beggon nañu egg ci mom beggon ko gis waye yalla neena duñ ko gis motax ñom dem nañ gisun dara te fek ma ngi ci bir ak kam andal te gisun tous ndax lan lu waral lu moy himal hafizil mani'i yughni anil madafi'i karange yalla mi am ko am karange mo la ko jox yughni mom karange gogu da no doy seuk anil madafi julu ngey wut lulay arak lulay defandal doy na seuk li kulli abdin khashi'i jam bepp jam bo xam bu ragal yalla la yatlu bu khayru kon gis nga image bi mu joxe ne kay nim ko netale ni rek bu fekke am nga deg da ngay mel da ngay jakkalo image ba waye bo demate ci barat ci benen barabit mu andi wat ci bir tag sayyidina muhammad gi rep di feñal ciofel gi mu am ci mom gis nga bi mi melal sang ba bam joge ci xaraba da ko joxe ci image bu rafet ma sha Allah way qad qama khairul bashari wasta khiyari zumari ila dawi takabburi kal badri wasta anjumi ya salam ya allah akbar sayyibinul makhbar ma sha Allah qad qama takhawna khairul bashar ngen dimbindef di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mo taxaw wasta khiyari zumari ci digg tanne fi mbolo ya tamay ñam andalo di sahabatul kiram bañ taxawé fuñ jëm ila dawit takabri jëm ci ñanga xamna ñoy ngandu di yefari bon yoyé mom nam nekk ci seen biir ak nañ ko wéré kal badri wasta anjumi da melne wër wu nekk ci digg bi diw comme moy wër mom sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi and ak mom di sahabatul kiram mom la message melne bi diw allahu akbar bi imas way ay way bi imas way nga xamne buñ ko doon photo diko melé imas bu rafet dañ indi bidiw yu taru rafet wéru taru rafet nek ci seen biir mo imas sayyidina muhammad bam andi sahabatul kiram gi dem ci yefere qad qama khairul bashari ngën di mindef taxawna wastakhiyari zumari ci diggi tané fi mbolam yum andal ila dawit takabburi jëm ci yefere yey ngand ko reelu bam taxawé ci imas bam lay jox namu rafeté kal badri wasta an jubida melne wéru nek ci diggi bidiw muy misal khareba yawman bihishtadan nidal yawman bihishtad alqital yawma ta'aruf arrijal yawma arida wal wajmi wallahi la mbake yaman bilal yawman bihishtad annidal ay bis bobé xex ba tarna jokalante ba tarna bis bobé fetante ba tarna yawman bihishtad alqital bis bobé xex ba tarna yawma ta'aruf arrijal may bis bi nga xam ci la gor ñi xamanté nak yawma arida wal wajmi ngeerem la ci ñen la way njaqere la ci ñe dess wa dhalika alyawm falah لذهتداء ورباح لذرتقاء وصلاة لكل شخص مسلم وذلك اليوم بسبب فلاح اكتخلا لذهتداء تكو جار يون ورباح بونفيس لبري لذرتقاء نيل بروم غيك وصلاة اك يولا كون باخيت لكل شخص مسلم تي بيب جيم جوخ عبد الله دا خاري بوبي لم لم لم لم لم جور الاسلام تكنا تي بتام بيس لا بو خامني يالا جيغل نا بكارو ني فكي وان خاري با nga xamne sen bakkar yu mag day mujj melni sen bakkar yu yawmun bihi qad ghafara bis la bo xamne jegal na ca duno ba man qad hadara qitalahu rabbul wara yalla mi borom bindi fi jegal na ñete wexare ba kabiratan kalam waye ko li ci gëna yéme nak moy xolal image bimu joxe sahaba yi bañi dem la qadawul khair as-sihab ñe ngor aw yu dama ñi and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam dajena ñok fi ci xare bo dawit dair sidda ñi nga xamne ay ngañak lor kep bon ñom lañ lambo ñoña la dajel ñoña lañ dajel ñom sahaba yi wahum ta ñom bañi dajek ñom maan usdun khidab ay geene yu mer lañu dawr tifa imam seen yitt kawé lol kérok li geena yéme nak moy lim andi fi manam kérok tanaza'ul mawtah dañ doon xëccëw dé allahu akbar kenn ku ne bëgg gaawa dé dem aljana Allahu akbar ndax kep ku faatu rek shahid nga tanaza'ul maut ma'a ñoom ñepp dañ doon xëccode wal kullu minhum shaj'a kenn ku ne ci ñoom rek njambar gu reey la feñal yabghi al-liqa mom duggu ci xarab bi xex rek aw isra wala mu daan li hubbi mahil ghumam ngir sop gu ñu sop ki nga xamne moy aji far ci bakkar di sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam kon gis nga jess bu nim fi melale sang bi sayyiduna muhammad ci image bi nga xam mom la ci jox lepp di feñal ci fel gum am ci ñom ci mom ci mom bo ñewé ci muqaddamat nit ki nun mom muqaddamat mom da ci feñal kiman yu reere ci sayyiduna muhammad ci tag

0: Serigne Boudou Moustapha Fall dafa fété won Diarème ki tek Serigne Modou Moustapha Mbacké daw takle ko mom ndak ndax Serigne Modou Moustapha ci le tambali projet yu mag yi ci yoonu mouride yi Serigne Touba bayiwon ci la ko commencé défar waye téwul bu gamu ñëwé Serigne Modou Moustapha Fall day dem Thiès ci Kër Cheikh baba Kër Cheikh mo lambu fi nane Madina Fall ak Kawsar Fall
1: manam Kër Cheikh jëmmi Kawsar Fall ci biir Kër Cheikh la nek wala Kër Cheikh la ci biir Kër Cheikh Kawsar Fall
0: Kër Cheikh mo lambu digen
1: fo inspecteur amna fi ab laaj
0: wa
1: bo xolé Thiès day melni Mame Cheikh Fall day melni da occuper lu bare bare bare ci Thiès
0: wa
1: ndax Kër Cheikh Kawsar Fall nangam nang ñu yëpp di ay quartier
0: nga xamni
1: fu ci nekk bo démé da ngay do gis
0: benn gox la wax
1: manam li ci gëna yéew moy ñom ñëpp bokk plan
0: waaw
1: fo ci dem mom kër gu mag amum pénc
0: waaw
1: lolu ndax kon mom namu amé won kër gé non la di jënté
0: benn kër la won da tassone talibé ñu
1: allu benn kër la won
0: benn kër la won kër Cheikh mo yoron Madina Fall yor Kawsar ñun sama mam mi ngi joggé ndax Cheikh Ibrahim da dëkk fii police centrale nekk kii police centrale fi mu nekk fi la Cheikh Ibrahim amoon domaine ginnaaw gi bi muy wutlu kër nee na moom jóolóol yi da ko lëjal booba église bi nekk fi ñaareel ba itam taxawaay bi mu amoon maanaam booy xool non la seddale won jabar yi manam Serif Hassan mo nekkon Kawsar
1: waaw
0: mom mu sant Madina Fall Serigne Modou Moustapha nek Kër Cheikh sama mam fek ci len 1914 ci la sama mam sant Madina Fall fi ñi wax loyen legi
1: loyen waaw ma sha Allah
0: legi nak gam gi nak jilat benen dimension la Serigne Modou Moustapha Fall li muy ëpp woon daa taxoon ak Serigne Modou Moustapha Mbacké ci liggéeyu Serigne Touba waaye bu gàmmu jotee day ñëw Kër Cheikh booba éclaté guñu Madina Fall ak Kër Cheikh ak Kawsar Madina Fall li ko éclaté mooy Serigne Mortala Fall ndax bi Serigne Mortala Fall ñëwee 1951 ci la lotissé Madina Fall 1951 ci la ko gamo
1: waaw
0: lotissé Madina Fall ba ko wuta tour yone ci Serigne Fall Cheikh Mohamed Fadal diko nañ ko tuddé Madinatul Munawwar ndax dekk buñ ko tuddé dina barkel tek ci nak ni nit ki man na fa defaro man na fa yaq
1: Cheikh Mohamed
0: Fadal lolé Serigne Fall 1951 lu jitu Cheikh Ibrahim joxe woon na alal ju bare bare pour ñu jënd ndax boo dee xool Thiès la ko composé ay titre foncier yu bare bare mi ngi fa waaye nag waaye ñuy gërëm jabatu Cheikh Ibrahim bu baax ndax Serigne Kosso li Cheikh Ibrahim Thiès bu ko jëloon bu ko gars yi jëloon teg ko ci kayit musiba yu bare dinañ ko nangu waaye ñoo sax ñoo ngi seen i kayit waaye doo dégg ñoo ay titre foncier yoo xam ni dafa am numéro am lépp mi ngeeg ñoom
1: te loolu ci xarañam moo ko lijjanti moom
0: Cheikh Ibrahim
1: si
0: ndax moom fu mu doon lijjanti da koy teg ci ay kayit yu leer bi ñu demee ba Cheikh Ibrahim wax naa la ni 1904 le digle ñu takk sama mam takkal ko fa indi 1906 la sanc 6 ba 15 fin 15 début 16 jógewul Thiès fin 15 début 16 ci la ñëw Ndiarème wéetali Cheikhul Khadim gam gi wéyal ko ci Serigne Mortala Fall mi nga xam ne moo organisé waat diggante Kawsar
1: ginnaaw boo xam ne 1915 Mame Cheikh Fall ñëw na Ndiarème fekk sëñ bi
0: waaw
1: taam bu baax moom dafa wéel
0: waaw Serigne Modou Moustapha Fall nekk Thiès wéy lool bi Cheikhul Khadim biñ ko gisatul ci Zaire ci la Seigne Mohamed Moustapha Fall ñëwé Ndiarème di wétali Cheikh Mohamed Moustapha Mbacké biñ joggé ci Seigne Mortala ñaanal mo organiser li nga xamni moy kër Cheikh moko def ñetti patch Medina Fall Guéné Kawsara Sherif Assane bu daldi ñew kër Cheikh am wa kër ma Seigne Cheikh Fall Baye Gor wa kër Cheikh Mohamed Moustapha bi Seigne Abdoulaye Fall Dar ñew Seigne Abdoulaye Fall Dar bi mi ñëwé wéel gamu gi waye nak boba defu ko ci kër baye kërëm la koy def boba dékkal guñu kër baye
1: bi ne ne
0: boba defaruñ ko mom kërëm la ko yobbon niko bayam doon defé mag ñepp liko fekk bañ ñëw ci Sherif Assane Sherif Assane nak 1975 bi mu nekké khalifa da tuxu mom Ndiarème waye dafa bayyi ay rakam ñi gamo Thiès waye mom Ndiarème la dan gamo bi 1980 ci la nelaw bi mu nelawé nak Seigne Abou Sakho ñew nak légui nak alaqa bam lay wax da di jiddu wat wax mom mo jëk gané aduna ci kër koku muy kër Mam Cheikh 1908 1981 Seigne Kosso ci la ko Cheikh Abdal Ahmed Mbacké digël mu yéssalat kër
1: 81
0: bi mu yéssalé kër gi boy xol ñom tan dañu dem ba ci ag ñu duggal ci social ndax digënté kër Cheikh Abdal ak miru semaine de fer bi kenn waru fa dëkk bedd la waru do ñi ñi dëkk nañ ko li nekk ci kanam itam ñi ñi dëkk nañ waye ñom biñu démé ba dégager penc mi rek ba am li doy dañu bayyi ñi ñi ñu dëkk waye kër gi ñi nga xamni
1: yaatu la dé
0: waaw kër gi ñi nga xamni mir bi waroon na leen ñu nekk ci biir kenn gennu wulé waye amna lotissement bu amone gest sama wayjur bokkon ci ñi ko doon défar ñom ñi nekkon ci biir kër gi ku nekk jox nañ la kër pour nga genn nga genn kër ku nekk jox nañ la kër indemnité ba gamu gi di wey ba Cheikh Mohamed Fadil Fall Seigne Mourami te ñew ci la yaatal bi tambali ndax fofu barak bi nekkon dañ ko xosaat ba gis fondation tabax fa ben bâtiment ci njital Seigne Makhtarlu sama mam bo xamne ci à l'époque ñoo ko doon évaluer ci 19 millions fi nekkal Cheikh Bra bu ñëwé ci kër gi lay dal ginnaw la bâtiment yi yokku ba ci jamono Cheikh Moustapha Amdi Modou Mel le digal ñu naan alalu Cheikh Bra ñu tabax fa bâtiment bu maga
1: OK loolu la doon bëgg laaj nga xamni kon bu ñu déggé ci li nga waxé moy jëmmi Thiès mom gamu ciosan la fa
0: wa
1: gamu gu yag lu fa yag la
0: wa
1: légui nak loolu ba tay nan lay wéy ci njabotu Mam Cheikh Ibrahima Fall gi ndax toujours ki fi nekkal Seigne Touba moy sak ñu fay gamo wala dafa am spécial kër go xamni mom dañ ko réew fi nga gamok Seigne Njabot
0: vina daw ji ati ñaari ati manam Khalif General Mouride bi
1: bu Moustapha waaw
0: dina digal ci am de Mouride mo wajal gam gi ciess waaw manam man ci lima xamé ma ngi sama 60 ans musuma gis gam ñewute Khalif General Mouride digalul Khalif General Baye Fall mu gamo Thiès ñom lolu faratal ci ñom ci boy gis itam gam bi ñuy ñëwé fimné bo fa démé yor nañ mbar mo xamanteni manam juma ci ties dakku
1: manahil safi difa nek neesan
0: wa manahil safi ñi jital cheikh sil légui manahil safi gis nga señ bi niñ koy gamo ni señ touba di gamo ndiarim niñ koy gamo
1: neesan la nga xam nañ ci dara wa ma sha Allah
0: téwul kurelu zikrullah bo ci tek dekk bi da fay tass ndax dal yi dafa bare
1: ak pentu mo
0: wa xajatuñ ci xajatuñ ci pecc bi tel te tek tet neena la 1906 la cheikh bi commencé gam ties
1: ci da fay na ko de waaw
0: legi lam ko fay gisa lay am jaarem day am bo dem na ba fulkul mashhur Seigne Moutoukha digal na daaira majma'un nuray ñu ko fay jang fi ne ran le ren wi passe mu le sen ñette at bal mam cierno lay yabalon mu ubbi fulku ba fofu ci madina ba nga xamne le cheikh qadim beggon ci ndiarem ci gam fi ne nonu lañ koy gamo ci keur mam cheikh ga nek ties may déclarer fi ni cheikh ba bu fekke nda am capital innan asim ha pay man nañ wax ni madina fall moy pay cheikh lutax seigne bi latu muy dem ci geej gi 1895 dafa wo mam cheikh niko buñu xif ak sama mag mamo jar ñu déclencher ben procédure sama mam agriculteur lo ñu indi ko ties mu créé ñet juroom ñet dëkk yu wër ties ak salu ngir liggéeyal récolte lañ fay récolter moom li ñi indi jaaré amna ci yo xam sax dañ ko daan pakaré muy fekk señ bi fam nekkol daara ndey gi ndey ci pot man ki jur sama mam mu gor fa lañ ko dëcc dara cheikh ibrahim lo ci sama njital ma kar asan lo mandagiri daru san daru ci bet ci lu wër ties te nak bokul la ben dekk bokul sa morom lu ñuy bay
1: ci wal agriculture
0: amna ci mandagiri mom furwi ay furwi la dan lañ fa dan récolter tolu mango ye ba ñew batay ñongo fofu mané ko tek beut mu dem salum ci 1906 gogo ndax tubab bi dafa bëggon khalifa yépp am fa représentant ci gossas dafa bëgg gossas dafa nekkon point de buñ dan collecter mbay bi mu yobu fa jarbata
1: gossas gi
0: wa señ mbay lo yobu jarta ci ndigalu cheikh ba mam xaar kan 1906 yabal fat ki topon ci tam Seigne Ablaye lo ki jur sama bay 1914 ñeneen sax jitu na 1914 kon ci gattal ci walu gam nak waxuma ni fenn gamul de waye madina bo ñewé xamni Seigne Touba amna fa jéxatal gu mag
1: ndessam
0: jaarel ko mam cheikh
1: ma sha Allah da lay melni boy xol jabatou mam cheikh ibrahima fall gi ca koñ baak ruqiyat yep fu ci nek rek
0: ba
1: amna ko fa ne jabatou mam cheikh fall gi diko magal
0: wa te lolou c'est ciiru bop la bo xamni seigne touba len ko defal te limay wax ni di ñaanal cheikh abdou samad day histoire bo xamni bo palpable man nañ ci
1: tek loxo
0: daara yi ko wëreul nak ak lepp lo xamni cheikh abdou dang ko liggé ngi seigne touba ma nga bo gëjë daru bayre gi seen am de xadi nek té ñu joxon ko Serif Hassan gisoo lam fa def té lolu ay jéxatal la yo xamni wax dëgg yalla talib bu nek ci Sénégal fiert lay doon ci yow waye ñuy woné nak cheikh bi rek ci jëf hein mo gën ni koy woné ci wax ndax ma ngi fatali ko wat ni bu togon di wax rek xeyna li mënuko amna lo xamni xelé koy def taxaway koy def waye da ci am nimbal nimbali moy seigne touba da ko ci jappalé bu baxa baxa bax da ko farlé seigne touba da ko farlé baxa baxa bax ba taxna légui le gam gi gëna lawé moy amna ñu daan gamu fenen légui ci madina fal seen kër lañu gamo seen gandé lañu fekk ci manam nekkatul gam go xamni talibé buridi wala njabotou cheikh ibrahim ñepp ko bokkul
1: mourid yepp ko ma sha Allah jerejeuf jerejeuf inspecteur gamo thiès mi ngi nonu muy lo xamné yakarna ci suñu image ñu bari bari yag nañ ko top yag nañ ko min muy gamo thiès fele ci kër mam cheikh ibrahim fall ma sha Allah mu am solo lol kaw sara fall bo démé niko señ mohammed lo waxé yaangi fekk ci pintima wa manahilu safi ñu leen ndokkel bu baax baax di leen ziarra ñuy amal fofu seen gamo ci ay kurel yu wuté waye li ci gëna yéme bo démé da nga gis ciosanul kurel wax deug yalla yi nga xamné wax na señ touba na doon gamo moy ñett kurel lay doon bi jëzbu bi mohibu bi muqaddimat waye am ko nit jangit barsan diouf señ ousmane diouf ma sha Allah ñu ngi koy nuy wax diko ziarra waye ñom ñep ñu am taxaway bu am solo bo xam dañ ko ci am mi ngi nonu muy taxaway bu ragneeku gis nga mbar mi nonu mbar mu yagn waye ñiko jégué ñepp dañuy genn ñew fofu waye njabotuk mam cheikh ibrahim fall gëd inspecteur da nga gis ñepp dañ fay nek secours la bi da nga jaakar ni fi da nga japp ni fi ne fo fenn rek yaangi dégg ñu fay amal batu sun borom bi muy la ilaha illallah muhammadur rasulullah muy lu ama am solo tawarkalla jërëjëf inspecteur mel nañ li ñu cërlé won ci walu waxtu li ci dess bari wut dama la bari nga duggaat ci manam ginnaw bo xamanteni nak yoy yep ndax man nañu am fataliku bo xamanteni cheikh ibrahim fall defewon na fa gamo wax ci li wala wala ci 300 yoy nga xamne ñaara day am ci yu mel non
0: manam discours mu muy def
1: waaw
0: xamna cheikh ibrahim mom du nitu discours lool ma ko don fataliku bi muy dug cheikh ibrahim da amone ay jeewrin
1: ay jeewrin
0: waaw sama mam cheikh babakar lo mo don jeewli lam ciass keur gi sax walu yena koy yo lu ndan rogal day wax ni nañ ko wol babakar lo bi ñu mom la koy wax mu wax ko mbolol
1: ci
0: ndax mom kat lepp lo xamni du ndigal lu mu jot ci cheikhul qadim war ko jotali bopam budul lol da koy joxe
1: ci
0: teet nekul wo xamni nekul won ko xamni ku yomba gis la itam bari na ño xamni dañu tok nañ cheikh ibrahim nan ma ni dedet ku nangu wona fatula lol liko viril moy khalifa mbé bi nek ni am de khalifa xam nga da am slogan bu sama ben bay di indi lolu mom bay falé ko mom lolu bay falé ko mom manam tuggu tay toglu
1: tuggu tay togg
0: toglu wa wa mu tuggu tay toglu moy lan
1: moy lan
0: moy yo fi nga nek do genn do jaxu dépasse té ñuy toggu di lay yitt manam fofu la ngeureum suñu borom mëna tambalé ci nit ki nga xamni yow wakir la nga wakir la ba xamanteni yow lepp loy def yow señ bi nga koy jox la war ci yow dañ koy def
1: ci
0: ha motax discours manam ci manam da ko don def ni ci ak doxine mi muy dox nga xol ci doxé non waye ku jup mom jup nga ku jubadi nga wax nañ né amna buñu gamo ba ñetti fan mu am lu mu yek ni nañ ko wol mbolo ñu wol ko mbolo mi mune len sen galaj mi ngi sen geñu yi
1: nim ko wax
0: njabot gep sen galaj mi ngi sen sen geñu yew len ko bu deugar lolu bobu da don tontu ñi nga xamni dañ daan wax ni cheikh ibra mayena jigen ñi mo so fi deg lool
1: okay
0: ci njaare dafa am ko xam dañ ko tumal ci as ndaw mu daw ñu mu ni leen ku ko gis na dag bob bi indil mu ya ngi deg ku ko gis dagal bob bi indil mu dem sama kër mam Seigne Ablaye Lo Gossas dugg ca daara ja ca talibé yi laqatu fofu
1: set
0: ñetti at melni rek ab donga bu ñew ci kër gi rek nek ci biir daara ji ñetti at am ku jëgé ndiarém ñew ci kër Seigne bi gis ko fa da di yollé dem ni mam Cheikh sa wajale gis na ko mën ko fokk ko gis mën ko Seigne Ablaye Lo mën ko kër Seigne Ablaye Lo mën Seigne Ablaye Lo xam na ko mën ko dédé mën nañ ko bayyi ndax mam man rusna Cheikh Ablaye Lo kon waji teju gi mu teju don liggéeyal serigne ñetti at amna leneen lu mu defal ci mom fofu nak moy tax ni baye fal deug da koy nuru day nuru cheikh ba ci selal ga ci deug ga ci moyto yu bari yo xamanteni seigne touba rabi tar
1: ci
0: discours yoy dal def na ko fa ñetti fan après gam ba muy fa yegge ab xaw xaw
1: ci
0: waye nak discoursam yeb ko bax rek liggey seigne touba daw ko genn
1: inshallah
0: daw dajale mbolo lu yag ci di wax dedet motax jox ñu señ bi mo sañ ñew mu jottale ko mbolom te it sin ko so
1: mak
0: bu ko señ Touba mo sañ na wolu mom du deg day am ñu may andal
1: mom mom
0: señ ñoy deglu waaw bu ñu genné ñoy koy wax li señ bi wax
1: ci ki
0: legi nak lolo tax bay bal bay xol bu ne la bay bal ga yow li nga wara jikko japp moy ya gëna jup ci nit ñi
1: ya gëna jup ci nit ñi
0: ya gëna mëna liggéeyal Seigne Touba waye do ci gis sa bop bay bal li ñi def limi reey buñ ci gisoon seen bop Seigne Touba nang
1: deug la def tarkal la
0: jërëjëf
1: tarkal la kon dal Seigne inspecteur Mam Cheikh Ibrahima Fara Ngok ak gam Masha'Allah ñu ngi lay sant bax yakarna leer na ci bokki téléspectateurs yi ak bokki internet yi nga xamni ñu ngi doon top seen télévision Assamadie TV ci Mam Cheikh Rafal non nga xam non daan gamo waye ci sanul gamo cessit day mel no lepp indi nga ko ba ci ni nga xamni moy atom ren yi nga xamni ñu ngi koy wajal di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu agalen ci xamna ko dama la jox nga daanel ndax nama ko waxon serigne bi mom bam waxe faman yu'azzim mawlida nabiyina babil huda fala yuhazzabu alqada fahtarima wa'asimi lawa kon kep ko xamne magal na bisub juddu yantabi sallallahu alaihi wasallam ana lan moko tay fek ma bayna nga teje fofu insha allah
0: wa xam nga buñu dello ci jazbu rek dañuy teunk wat ci li nga xamni mom la seigne touba soxla ngir magal ko sopemba xaritam ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ba taxna qasida yi mu def ci rabi'ul awwal ken xamul nu mu toll bi mu def ci muhammad rasulullah ginnaw yi mu def qasida yi mu def ci allah lu bare bare la yu tektele yoy ba taxna itam gam bi non lañ ko wéyelé ci ties ak liko wër samedi sax inshallah dinañ def ci penc ma inshallah ben waxtan ci as-salatu ala an-nabi fi kitabat ash-shaykh al-khadi lolu ci waccayu gam nga lolu tane dañ ci am tawfiq sunu borom am ci tawfiqu cheikh amdi khalifal ñaan mu yag ci lolu ndax wax de yalla ma nga fay defaat ay liggey yo xamni day wajal gam gi ginnaw ba mu yobbo li nga xamni mo do addi magal gi xam nga zin ko zo bénéfice comment ça dina ko dello du ko dello nga magal ba nopi na li dess ci magal gi señ bi xam nga sa bénéfice du yakuma lu ne man ko jël waye nak la dess ci magal gi mom dang koy jox sa sank
1: ci wala yon
0: ba nopi nak ubbi wat benen liggey nga xamne mom buy dem bu job day ab liggey bu jume ab liggey li fi nek lepp day dem ba ñepp xamne dara nekatu fi legi dañuy waja lolu ñom da fay nangu li nga xamne dañ moy nekku Seigne Touba ak jëm ji nga ak dayo bi nga xamne Seigne Touba amna ko ci Cheikh Bro ak lim ko def motax ci madina fa ñu ci wo bëgg tay bi yëpp xamne boko defé Touba ni ngui koy defé Touba bi ci am ngeerum Seigne Touba diko defé ndiarëm diko am ngeerum Seigne Touba ciess tamit non nga koy defé di am ngeerum
1: Seigne Touba
0: ndax fañ koy defé yéene ja moy Seigne Touba de kon kon ñu ngi sant ñepp sant ko ci dalal bi Seigne Abdou Samad ñaan mu yag fi lool
1: amin amin
0: bëggon nañ nak waxtaanu gëna kawé
1: kawé
0: la doon defé lolu di joxe historique bi xamni Cheikh Ibrahim Moustapha Tango Gamu depuis 1906 ci Thiès ba neugani fi ñuy
1: wax inshallah
0: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf inspecteur Mohamed Lo ñi ngi lay sant bu baakha baax di la gëreum waye di sant bu baax ci waxtaanu am solo yi nga xamni andi nga ko ci la ko tambalé ci laytay bi nga andi won ci yalla tabi sallallahu alayhi wasallam ak gamo waye ëndé sëriñ bi ni ko yalla xassalé mom Ahmadul Khadim ci gamo waye muy laytay bu am solo waye tém bét mo doon Mam Cheikh Ibrahim Fall ak gamo wax nga ko légui 1906 ba légui la tambalé won li nga xamni moy gamo ci Thiès ba sunu jamono tay ji képp ku fi nekkal Mam Cheikh Ibrahim Fallit yaay taxawu gamo gi fofu ci ndigalul sëriñ bi muy lu am solo kon yaakaar naa ñëpp bokk nañu xam taxawaay bu am solo bi nga xam ni naka jekki Mam Cheikh Ibrahim Fall am na ko ci liggéeyam Serigne Touba rawatina gamo waaye kon saa yoonee gamo xel yépp rek day dem ci Thiès fofee ca Madina Fall yanan sunu borom yóbbu ak jàmm. Ñu ngi sant baax bokki téléspectateur Asamadiya TV ak Asamadiya Media gépp moo xam bokki internet yi nga xam ñu ngi ci YouTube bi am ñu ne ci Facebook bi am ñoo xam ne ñu ngi jàkkaarloog seen télé di ko seetaan. Bokki auditeurs yi nga xam ne ñoom it waxtu wu ne ñu ngi wane seen mbégte mi nga xam ne am nañ ko ku mel ni Serigne Babacar Gueye Ilhamou Latiful Kabir bu Touba Ngoye macha allah ak yeneen bokk yëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm waaye di leen ñaanal bu baax Serigne Abdou Touré sunu wëllëre sunu xarit boobu nga xam ni télé bi dara du ko ci raw moom it ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Serigne Ndiaga Aw moom it neen sunu xarit doon sunu wëllëre talibib Serigne Moustapha Absa moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziara di ko ñaanal sunu borom defal ko tawfiq ak mboolem bokk yépp rek ñu ngi leen di ñaanal yàlla defal leen tawfiq Serigne Khadim Touba Bambay moo nekkoon ci régie bi ñu ngi koy sant baax di ko gërëm moo nekk nit ci caméra yi macha allah yàlla sunu borom defal dégg topp wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: lidinabi laylatun awriyabi ليلة نعو تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاح بها الرباح والسلام عن دفاع نقمي مولده معسم مبارك محترم تعظيمه ينعتم

ben way bu ñu wax wabisa mas ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko jitu as'aluka 'anil birr dama ñew di la laaj lan moy birr moy lan moy mbax sun wa dekk kep dañu wuté ci mbax kenn ku ne amna noko gisé ñi nenañ dimbali ku lot ñi nenañ yobale ci sa wata ñi nenañ may nit dépense ñi nenañ jënd ordonnance ñi wax lenen ñi wax lenen ma ñew nak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di la laaj lan moy al birr ta moy bax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya dik dima laaj mbax muneko wa muneko mbax moy lo xane bokay def sab xol day seddu guuy sam xel day dal gerif loloy bax muneko wa deg nako li ismu nak moy bakkar muneko bakkar moy safanu mbax sokay def saw fit day teftefi sam xel du dal neko demal ñibbi nak fi ba seen dekk lepp lu nit di def ñame ko ko ca fek lu bax la lepp lu nit di def ñame wul ko ko ca fek lu bon la neko nak leneen luñ la ci mëna dolli rek ki li lay delu kon birr bobu alquran ne na ngeen jëfëndiko ci albirr birr moy na ngeen jëfëndiko ci lo xane seeni xel day dal seeni xol sedd bu ngeen koy def wala ta'awunu 'ala al-ithmi wal-'udwani bu len jëflenté bu len dimbalenté ci luy waral ithmu ithmu moy lo xamne yow mi ci bëgg dimbalé ñimi wo ko def wala bokay def ñimi wo ko ja fek yow mi ci sakku dimbal ñimi wo ko def wala bokay def ñimi wako la ca fek kon lolu rek bo dajale won ay nit ba ñew guddi juddu yent bi sallallahu alayhi wasallam nga wax len lolu len bo ngeen xey yeen ñepp dem ñibbi doyna sekk ci ko yoblu kon ni ñi jëflante ak nit yent bi sallallahu alayhi wasallam kon jangale nako alquran wax nako motax dafa am ben way bu ñew sallallahu alayhi wasallam ne ko al birr la yabla wad dhanbu la yunsa wad dayanu la yamutu fakon kama shi'ta fakama tadinu tudan neena ko lu bax du rap mukk lu bax la yoonte bi sallam dan def abou bakkar dan ko def mom la nu sant nun ñi ñu koy def kon lu bax du sappi du xewwi wadan bu la yunsa bakkar de suko fatte mukk ki def bakkar bi lu muy yag yag bu wete teud teud xamna mo def bakkar bi wadayanu la yamutu faykat bi du de mukk muy yalla sun borom subhanahu wa ta'ala dari ko nak gënaaw ñett yi wërna jëf ju baax du rap bakkar di su ko fatte fay kat bi du dé lu dess mu ne ko ni melal la neex waye na nga xamne no mëna mel li nga leblé kep kep kep lañ lay fay kon lolu nga wax ko nit bu fa joggé dana xam lan moy muamala muy jëflenté ak digënté mak morom mi doomu adamam yi nga di kat ci jikom yu rafet ya mëna tabé lol lum yor dakoy joxe tegalene ay fan bis bu set liñ na dépenser suba bu gudé rek am ben ja yalla muy ko amul neuf kong kong yent bi sallam nako koku mu neko meuna diw keur ga dara dafa nekut yent bi sallam jël la won ca ngeganayam jox ko mu yob diko tegalé bam yag lol te bu xeyé bu ko way keureum ne bismillah luñuy añe mo leen dem leen wat ci tandarma ja andi ñu wat ci tandarma ja mos te lim yoron demb la ko joxe koku kuko deg yore milliard wala nga deg ko yore million wala nga deg ko yore ay sak wala nga deg ko yore ay magasin tibbu ca jox sa morom mum jut do don lu reey ci yow loy man la Aisha radiyallahu anha neena da na nu dugg weer ba weer wadde duñ tal cin ci keur gi xolama lo fan wéri fan néna dawuntal cin daana wax né sax mu né son yaay ju bax ju bok ci wa ansar buñ mossé lu cin togg mo ñu daan yakal ci kër ko xamné moy kër kilifa ga kër go xamné moy kër président kër go xamné moy kër imam kër go xamné moy kër professeur yépp dajé na ci mom ba nopi mu diñé wéru lëm ta dara yobbi wu ko lu dul lu mu yalla koy joxe bam jeex kon gogu tap bu ko abdul yégué defena dana ko bolé ci yi nga xamné mom dana ko fagul muy yëkëti ci liko sun borom jox mu tay jox morom niki nonu sallallahu alaihi wasallam jangale wat ak top ndax mom dañ ko né topal diiné ibrahima wattabi' millata ibrahima hanifan nga top diiné ibrahima mi nga xamné mom ku bax la mu top ko topin wo xamne yit liñ ko ci sant lepp def nako kenn am waré mo wolbati ko wat ñu war ko top non
mune in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni bu ngeen beugé yalla top len ci man bokki ku la nek ngay sét xamna fam ne topal ci man ma won lako koku luy té nga top ci mom balum la sant nga top nak seigne sal danaka wax neena top moy ka ngay top da ngay nango jëm fam jëm te jëmi fa nam fa jëmi ta nangu fa jëmi nam fa jëmi neen lolu moy top waye bu fekke da nga top ci nit ne ko wagniko bu deme ba ag ci dekk bam jemon mom dula gis te bu la topate da la top ba fu ngeen takaliko won dula gis ndax da nga jëm saw mu jëm penku kon top yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy nga top ci jikkom yu rafet ya top ci melom yu tedd ya top tabam ga top mbaxam ga top lewetam ga top num dañ jëfliko jëflenté ak soxnam ci ak lewet ak mbax ak ubeku num dañ jëflenté ak wa armée ba ci lewet ak mbax ak ubeku num dañ jëfandiko di ko jëflenté wa jakaja ci ak mbax ak lewet ak ubeku

sun borom neena ko necce ni leccana lepp rafet ba islam taxaw tay mat seuk dara manki wu ci kon nak top ko ci ay ndigalam laqad kana la alquran wax am ngeen ci yoonent bi sallallahu alaihi wasallam royu kay bu rafet al uswatu al hasana moy uswatun hasana moy royu kay bo xamne ki ngay bëgg roy ling koy roy lepp baax te mom amul lu bon lu ñuy roy ko moy ku wex tal ku set wëcc ku darasikul ci mom yoyu bok na ci yiñ wara wax ci juma yi ak place publique yi xamne kiñ yebalon ko ki manel bokki ko xamne mi ngi juddo ci digënté ay deek ak Dakar ak xur non lañ ko mëna tuddé kon koku ab qarabi la muy nituk alla la bi ki dess gënéwul ci ben université ñu naan da jàng won Canada da jàng won États-Unis wala dafa bokkon ci ben école bi ki dess dawul dëgg ay billet di dem ak dik bañ né dafa jël ci ñeneen seeni melo andil wa dëkkam ngir ñu roy ko kon dal gox bimu juddoo jangut fi la magge ñepp xam ko jeeliwul benen culture ci benen dekk jeegani wuko ba nopp na taxawal ab état état bo xamne ñi ci nek ñepp mo leen jangal joxu leen ay lijaasa joxu leen lenn waye di def ñuy gis defeen wu rafet di def ñuy gis defeen wu rafet ba nopp ne mu jangale nak ci tout le domaine tous les branches bu dey ci côté armée yoni bi sallam jangale na armée bañ xam ni ñi xexé bu dey ci côté fiqh jangale na fiqh bañ xam ni ñi atté bu dey ci côté jëflanté ñu rafet jangale nako bañ xam ko bu dey ci côté politique jangale nako bañ xam ko lepp lo xamné sahaba yi soxla nañ ko yoni bi sallam mi leen ko jangal jangi wu ko fenen kon koku ku reey la bu ko kenn jangalon tay ndëgëne dal la seen unité bi sun école la jogé wala sun dëkk la jogé sun borom musal ko ci lepp né ko yow dal li ma lay wax moy iqra jangal te ma lay bëgg jangal kenn du la jangal bu ëlëgëté ñu naan dogon ko nak diw do xam dogon ko nak diw do xam loolu lañ koy bañal kon mu taxawal état bo xamné bu dé ci jakka ja moy imam bu dé ci atté kay ba moy atté kat ba bu dé ci xex ba moy jité xex ba bu dey ci politique ba moy jité politique ba bu dey ci digënté jigen ñam moy jitu di wax ki moy ko xamné ku jangi won bitim rew ba ñew mëno melni mom mara bentu bab né fuk yi ma gëna jommal ci aduna muhammad ci raw ñu nak ndax lan mu né koku lañ gis ko xamné bi mi woté nit ñi ko bëggoon ba légui ñi ngi ci kaw suuf di ko gëna bëgg té légui bu mi woté mom fekkon da woté won ci doole bu fi joggé nit ñi dañuy wéddi waye bam fi joggé sax liko top nombre bu toll né biko top légui top ko won koku yaaxal na ci mom ndax amul bu fekkon dara am kenn ko xamné mo fi nekkal yoonte bi nga xamné boko topul ñu yobbu ci koku mu dag sabat waye néna jilit yu koy top liko ci gëna jaaxal moy kenn ko nang ko top ci sa téyuk bakkan kenn forcé wu la né lool jaaxal nako ci bi ki dess néna nangoo nañu dé ci lim woté bu fekkon nañ ko top sax da bo leené yah comme a politicien nga xamné boko né yah mëna xey bayyi leader mu ne nak liko gëna jaaxal moy leader bi mom kenn da ko mën ta bay bañ ko topon ñepp kenn ko ne nang nga dé sa ñak sa bakkan ci liñ koy topé té mom forcé wul kenn da nekku fi té yit kenn ku ko fi nekkal ko xamne mën nañ ne mo nekk lele di dooré mbaam yi jappé amu fi né lool moko jaaxal ci yoni bi sallallahu alayhi wasallam kon ab limam bari na yokku ginaaw té amul ben force bu muy jëfëndiko pour lim bi yokku bi ki décide ñi ci nekk seen ño ci bayyi seen bop ba nopi ñom ñepp mën nañu dé ngir mom ana ñent yi moko jaaxal ci ki di muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ku mel non nak bokki ku ko am ñun ñuko tippo mom ko sun borom xagn ko nak ñeneen fiine ñi gëmul yoni bi sallallahu alaihi wasallam nangu wuñ yalla yoni ko ba bisub tay bi ko xamne biko yalla yoni ak legi jooni at ak ñent témer ak ñen fuk ak lu top la ñako don bañ deret yako don bañ continue di bañ ne yalla ko yoni ba na gëni sun borom baxé ay deret ñu gëmoon ne yalla ko yoni ba bisub tay bi ñu nangu ne yalla ko yoni motax kon li alquran wax ne ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idnillah ben bakkan du gëm ludul yalla la neex yalla ko nan gëmal mu gëm bakkan bi gëmul nak yalla ko xagn leeru ngëm lool day waral kon buñ duggé ci domaine gam nak yoy yep ñukay netali baxu ko

nam lañ jëflante ak wa kërëm dan ko jëflante ak wa armée ba dan ko jëflante ak wa bitim rew dan ko jëflante ak wa pencima ak wa jakkaja nañ koy netti suñu doom jamono ju naqari ji nga xamne fetter lu mo xew demé sa xalaat weddi ko la gën ak ko la mag nga togn ko ci lañ ne ñot na kon ñu jàngalé jikko yu rafet yoyu te jikko yu won ci mom li gëna kimaane moy daf ko wal ñi ñiko topoon ñepp kenn ko ci ber waxna mel da nga xamne ci yunus sallallahu alayhi wasallam la joggé kon dafa jël ay jikom partager ko ci ay sahabaam lool moy ab yarkat bu fekkone da bax mom kessé ciopat waye nak nim baxé la fexé ba ñiko top ñepp bax ñiko gëm ñeppit bax lolou diko wax ci jamono jo xamne mon notna jeufandiko yi ñi jeufandiko jumtu ayal bon mo upp témir juñu yon jeufandiko yi ñi jeufandiko jumtu ayal bax fetter li lo xamne xale bi boko non kay julli sax boko nexé day mëne kay julli gi bo ci bëgge naqal day bañu julli kay jang ji bu lu bëgge naqal day mëne jang mëna daw nak 10 km ci ne day sport way boko yëne won ci bitik bi kep dañu mëne ñoo teunk tanki so ko ne sa bëtt bi suuxa nga ci mu ne tay mu dé amuñu dara ci ak lewet amuñu dara ci ak labir amuñu dara ci ak noy amuñu dara ci xéeti jikko yu rafet yoy lolu kon day jot ñu wara mëna jàngalé jikko ko tedd koku ci sunu xalé yi ñu mën ca jëlé ak roy roy ko nak mag mi ak goré gi ñoo ci yam borom xam xam yi dañ ne bu sa doom amé juroom yaari at tambali ko diko tek ci sa wet jangal ko jikko yonti bi sallallahu alayhi wasallam mu koy deg nga diko jangal alquran mu koy man donte xamagul ci lum ne su magge day fek mom mu min cim xelam japp ni yonti bi sallallahu mel su ko fe su boba day jeexita ci ay ciirem muy jëf jëfin wow niki julli ci la bok bu amé juroom yaari at nax naxal muy julli bu amé fukki at bu julli wul dumako ndax lan ciirem yi tam julli xelam yi julli man ci nek ciir yu tamul julli am xel julli neeku ci borom man nga ko dendale lu reuy ak julli mu tan lola so kané won tay kay gas fi am pax wala nga waxu dem beuf sangam mo koy gënal mu taxaw julli ñett raka ci timis ñent raka ci ge ñaar raka ci fajar ñaari ñent ci digg beccé kon lolu yar sa dom ci sharia ta moy mu deug sharia nak ñaar rek la defal ak bul def defal lu bax bayil lu bon lool moy sharia su ko defé nak la ci sharia gi nga xane nak day rukunu ta'abudi moy dafa macc ci jaamu yalla ak neen moy lu melni julli mi ci la bok waye ak koor ci la bok waye yenen ñettay ki dess yépp buñ amé côté bi yalla am nañ côté société asaka boko génné yalla tax nga génné ko côté bi yalla la waye sokoy joxé ci côté finance nga koy joxé kon amna côté société kon joxé nga sa asaka yalla fay la ci ndax yalla nga ca yéné waye bi nga noppé nak dang ko jox sa moromum julit mu lekko ko kon participer nga ci société bi ajmaka amna côté bi yalla mais amna côté société ndax bi nga né ma ngi aji fas yéné aji so démé lo fa dërëm bo fa financer ci côté société nga ko financer soit nga dimbali fa nit wala nit dimbali la fa wala nga duggal ci caisseuk rewuma wala sa caisseuk rew bi nga daggé biye dara koor nak mom jaamu yalla la waye mom amul ci société bi yëkëti joxé waye dafa am yaru nga mëna joxé biñ la xifalé ba ngon maral la ba ngon yar nañ la ci nga xamné ku xif ba ngon mar ba ngon dana soxla wonum lek su ko defé bo dogé ni nga xifé won amna keneen ko dënd ak yow amul ndoku té mom ab xifa mi ngi na rek continuer ci guddigi nga yëkëti ki lila yalla jox né ko am dogal né man ndax nekété xif ak mar kat metti won na lool kon koor mom deful direct ci société bi way daf lay jaar lo fo xane dañ lay defal formation pour nga xam sa morom ni ki nga bokal société li ngeen di dundu yoyu nak moy l'islam ñiko amul nak ño perte seen aduna perte seen alakhirah na seen xaal dañ ko firkasse dañ ko taxawalo dañ ko tasare ci luko jërut dañ ci jënd ay armu di rayante dañ ci def lu ne waye del xol du tax mukk
seen xol yi sedd lu tax mukk seen xel yi dal ndax lan deureum bi dañ ko delowut fañ ko wara delox motax nga mëna gis ab yéfer mu financer alal ju dul jeex ci dara am pox kessé wala mu financer alal ju dul jeex ci lo xane ay arme la jënd ko contre keneen lepp ñu dal ko muy doom tassaro ci all bi ñoñu bo gisé seen xal kanam yi da nga xane ñi yalla jappali wolen kon yalla subhanahu wa ta'ala li yunus bi sallallahu alayhi wasallam khayrukum khayrukum li ahlihi ki gën ci yeen moy ki gën ci ñoñam goor gu ne bo gëné sa kër geneen goor go jakkalul ya ko gën goor guñu gën kërëm nak keneen kum ni mala gën dalay nax koko yit bu mu nang lolo kon nak khayriya bobu nga xane moy kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi sun borom dal tag yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabaam ni len yene ngeen ji xéet wuñu genné ci nit ñi lo da aw tagala xéet yépp yene ci gën wayé nak ndekete ngeeneel gi moy ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari da ngeen di diglu lu bax tay téré lu ban ndekete ci xéetu l'islam liñ gëné moy dañuy diglé lu bax di téré lu ban suñ noppé diglé lu bax noppé téré lu ban dootu ñu gënati mo ñu al hukmu yaduru ma'al 'illah wujudan wa 'adaman ab atté da fay and ak liñ koy atté fek lola ngay am bu ñew mënd mi kon mënd mi da am ba nopi ñu door sét nak na lañu évacuer ndox mi waye mënd day am ba nopi wa bu fekk mënd amul kon kenn du wax nu ñuy dindé ndox mi kon légui nak ndekété ngeenel da am ñu wax li tax ngeen gën li tax ngeen gën moy da ngeen di diglé lu bax di téré lu ban ci ngeen gëné kon da ngeen gor gorlu ci diglé lu bax téré lu ban motax julit bu nekk bo bëggé doon ku bax da nga wara diglé lu bax tay téré lu bon lolé itam nak wala bal na ci kum doon ben borom xam xam da né yoonenti bi dañ ko yonni ci gor ñi gor gu nekk ñu yonni la sa kër nga na ko yoonenti bi sallam lim doon wax ci pinc ci mala ko wax baye déggu ko maam déggu ko bu baye ak maam ñibé nak soxna sa ko déggul won ak goné ko ndaw ga ñu jotali ko ci digg ëtt ba motax ñu né gor gu né yoonent nga sa kër na nga fexé ba la yoonenti bi sallam reddoon nga redd ko fa lam newon dafa amet nga fexé bañ ko fa rut ku def nonu ku nek bokk nga ci ñi bax kon dundal guddi gogou dana kontu ci charte yi ñu wax nga xane kon ku ko saxo tamal ko sa bop tamal ko sa waakar motax mag nit bind ci téré yu dul jeex bo demé ci mamadou bossairi irakien la bind na ci tag yunti bi sallallahu alayhi wasallam benn bi bimu ko ubbé rek dafa dal di dugg ci directement ci goudi gi nga xamne ci la juddo so rek ci xol xadim ci amadou bamba ci jadbul qulub kadalik mawliduhu al mu'azzam mubarakun muhtaram ta'zimuhu yanhatimu ala dhabi taqaddum ta'zimuhu bi sunnati yaquluna lil jannati bi hisdiyadun minnati li mukhlisin mu'azzimi kon neena juddi gi sallallahu alayhi wasallam ñew muy ak juddu mu def ko ci goudi altene fuk ak ñaar ciw gam kuko dundal ci niko sunna waxe lola daf lay ñoddi nga dem aljanna daf lay dolli yeb ay xewali fi waye kan lay manan andi ay xewal ta manan ñodd nit mu dem aljanna moy day deppo ak sunna bokki cheikhul khadim cheikh amadou bamba bo masana ñu ne ta fere wéru gam dañ ne ci xarkanam bi lay ñëk feñ mbekté muy am loxo bi day tabé bu daan tabé fukk bu gamu diké day tabé junni tambalé ko ci bis bi né ta fere nak ba gamu gay jeex cheikh sall mbacké da na wax naan fan yi jitu gam tax ba gamu ñëw ak fan yi tégué ci gam kuko yemalé ak yenen fan yi gamu kon bu fan yi jitu gam nga xamné moy ñett fan yu ñëk yi ko jitu nit ki da ci wara woné né mi ngi gam ta bu jallé ñett fan nit mu woné war né da doon gam mu né nak fan yoyu kuku mënta ragnat lé ak fan yi at mi né na gamu kon cheikhul khadim bu né tafére wér rek ci lay tambalé gam xar kanam bi day bél lo fu day jappandi day joxé nday yor ak chamu tayit mbektem ñepp koy sétlu ndax lan da xamne wër wi kim doon liggéeyal tam ñor ko lool ci la gëné aduna
ba bis ba jot nak mu dik yoral bopam lepp moy yor programme ba moy fete li jigen ñi fa ñuy fete moy fete li jankar yi fa ñuy fete moy yar ci digënté bi di andi ay bernde di andi ay bernde yoroko bopam diko joxe di pompe ay sikki bu beut set jankari ñu organiser len bu ñuy jangé li ñi jangalé bu beut set ci téwa yob nak cheikh wax dem cheikh amadou bamba kon koku mo gamone niñ dan gamo ben borom xam xam neena cafe touba légui la doon banex wa seigne touba defu ko won ngir banexup kenn ñi dan nelaw guddi bu ñuy sikkar ak bu ñuy jang xir la ko dan jox ngir seeni nelaw naw lol mo fi andi cafe touba ak ataya waye defu ko won nak muy banex bo xam nga dem nan sa cafe touba rek teud di waxtaan ak yenen yu bokut ak yoyu neena cafe touba yeenit koy nelaw dong mok ataya lolo lañ fi andi won te bo yewoo ci nelaw yi dañu bëgg nga dem sikkari mba nga jangi alquran mba nga jangi qasida lolo lañ doy cafe touba cheikh salim bakari radhiyallahu neena bi seigne touba joge 1 te geej ga te demagul mauritanie ganar darul man nan da melone amerique moy 24/24 amul goudi amul beccëk bo diké kër gi day lèr nañ ni liñu def ci beccëk bi liñu def ci goudi gi liñu def ci goudi gi liñu def ci beccëk bi borom japp mu toj jappar ku japp yorum japp di julli mba ko yorum japp di jang alcorane mba ko yorum japp di sikkar rek neena mo amul ci kër ga kenn xalatu fa def lenen te niñ ko fanané def niñ ko yëndu waté def bu gudé non lañ ko fanané waté def bu aligé ñu yëndu wat ko no def mo melni amerique bo fa démé amul amul nan tëri nañ neena kër seigne touba amul won tëri nañ kon koku yaakar na ne boko xolé bisam yépp gam la waye nak bu gam bu dikké da koy yok lum ci dawul téwé da koy téwé lum ci daan téwé da koy yok lum ci daan joxé da koy yok lum ci daan def da koy yok ba noppé nak bolé kok ber goor ñi feulé ber jigen ñi feulé duñu gisanté sax bay sénanté gisanté rek duñ ko def gam na ko defé non jang ci alcorane ci kartia jang ci qasida def ci ay salat salawat mu salatu ala nabi so xeye genn nga aljane sa borom ta ba noppi da nga doli ko xewali sa borom ñaar yoy lay jariñ di tax ñukay sunnal nak lu xew lu nek jamono daf ci daan jël walam dañ ko daan dajale ay goor ak jigen ñu def lu len neex ndax lolo jamono ciedo gi dafa jégué won ak jamono yi doomi soxna gi ta bobu doomi soxna yi amaguñu manam kriftef ci ciedo yi day tax nak bu señ bi nekké ci digg penci mi di warate ciedo yi dañuy dem ci jetti ya muy fañ bayon tolu gerte ci gannaaw kër ga di sabaroka nan seen lu len neex ak def lu len neex lolay it bu ba dañ ko bëgg ataf bolé ko ci li señ ci def woné né bass ba fé ak bass bi fi ñu wax wayam lolay boba deug dafa yaato gut té nit ñi nangi fa wa delu ci waatu guñ ci yoonu ñu waral na nak bi seigne touba dikke mu bok ci ñi nga xamne dañuy tejj dit dañoy yeesalat mu ne buñ koy def nañ ko def sunna yu bari yiñ ci def goor niro ak jigen niro ak goor goor jaxaso ak jigen jaxaso ak goor ñu dajé fa andi fa ay naan yu ñuy téré di sabaro kat fecce kat wonante ay yenen lolu dafa dakonté ak sunna kon na dañ waye nak ku ko ca def day mom do amo gam waye da ngay am mbugal mbugalum yalla waye ku defé ni ma wax nak da nga am gam ci ñaar dem aljanna da nga am gam ci sa dundu neex neexen wo xamne da ngay dolu ko ay xewal kon lool moy ben pogn ci gam insha allah rabbi non lañ ko waxe ñu dik nak ak yeen ci cheikhul khadim cheikh ahmadou bamba li nga xamne bind nako ci koku nga xamne moy waral gam muy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ngeen top ñu ci ñaarelu emission bi seen bok seen xarit muhtar kam cheikh salim mbake mo taxawé won émission bi fegok señ baye morlo aladji muy ko nima ko waxé mbokk la ab xarit la waye lu baxako bolé ak ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: sana malakan aw mastura aw insana kon mom ñikoy liggeel ak talibiyam biatu an la khalisina aslamu min jinni asri do na man la muslimu wa neena ginaaw ge la doora xamne ñoo sax ay jinne lañ ne biñu bu aksa day jubali fe ñu wax kaddu julikay muy fi nuy julle neew yi tay di fi julle ayit ñi day nit wa muy korité ak tabaski barab bob muy barab bi mak ci pinc moy barab bi fi jitu señ bi fofu la daan jubal ci so excès ci guddigi di fi def ay déalé ak boromam di fi nafila di def ay ñaanam señ bakki neen damay muju nelaw man fi ma nek né bu señ bi joggé daf may fël ak tankam ma yew ci waxtu ñël wi néna mu dal di jubal top penku bi néna ma top ko né ba aksi fi armée li né tay amna dakar gu ñu wax dakar nar ci dakar gogu la señ bi jullé fajar tok fi ba julli fi suba bu julle suba ba nopi wagne ko delu wat ci résidence bi neké bobu señ bi mi sanc ci kër gu mak tambuli na préparer barab bi nga xamné fi la nuy julli néw yi ak barab yi ñu leen di denc moy barab yi ci jitu bi fukki wér yi ak ñetti maté nak wéru ñentel wa nak tolo gamo ci la señ touba sanc ci kër gu mak kon señ bi bokku na ci fonku wér wi rek ak fonku gamo moy ni wér yi baré doon fuk ak ñaar pak bi ni mu ko ñoré nga xamné moko tuddel bopam bu qatul mubarak ci lamiñam la joggé kon ku fi sakku barké japp nga né boko fi outé té out ko fi ning ko fi wara outé war ko fe manam ndax señ bi lako tuddu barké al barakatu nak lil mutabarrikin waaw bu qatul mubarak señ bi ni wér yi tollu mu tan wéru gamu pour sañ ci ci ndarim wér wi ko jitu di wéru safar ci la tambulé leggeelu kër gi tambulé fa waye bi mi sanc ci sanak gamo la fi ñew waaw señ ma lamine dané ben fan ci gamo wala ñaar wala yu mel nonu ndax jappatu ko waye señ Moussa Dieng mi señ Moore daanu laaj mo ne ko ñenti fan ci gamo la ñenti fan ci gamo le señ bi sanc ci kër gu mak kon événement bi fi Serigne Touba ñëk def fi moy gamo waaw gamo gogo yit borom darul moti a cheikh ibrahima fati le seigne touba jité lo gam koko waaw seigne bi nak waxon na né ñenti khasside yi rek doynañu ci gam wa mom la waxon fi moy jesbu mawahibu muqaddimat mimiya sun boromit dafa xamal seigne touba ci gam lo xamné kudul mom xamoko xam nga gamo kharnu salis lañ ko tambuli gannaaw yoni bi sallam abu sa'id bi dekk irbil moko ñëk di def don na ci def lu ay téré yit mawlidun nabiyil bashir bobu nga xamne fayon na ci ay khalis bu bare bare ci borom xam xami jamonom ya ko don def di jël alal ju bare diko ci def waye ci boba ñu ko tambuli ba fi ma tok di wax ak yow kenn ku massa xam njeriñul gamu deug ak li gamu meuna jural nit niko serigne touba xamé histoire netti wuko amut waaw
1: ci ndiarim gog nga ak si serigne dam ya deg serigne mor machallah nimuko nosé dafa nosu lol nak muy digënté serigne bi ak gamu ca at mu ñëk ma nga xamné mom lako tambalé rek nimuko waxé nga xamné ci la tambalé gamul bopam yaakar na né top ko ba 1912 nga xamné mom la serigne bi duggu ndiarim ak fukki wer ak ñett yi nga xamne mom la fi def ci fukkelu ñentelu wer ba mu sant ci kër gi ñëk fe gam muy événement bi ku ñëk fekk ci kër gi gamu la kon señ Moore fofu lay tek loxom bu ko defé buñu dikaté nak fofu lañuy soffé nak jox la sa ñaarelu patch señ Dam ginaaw bi nga déggé waxtu wi xana ki de mom man na wax né gisé sul ku gëna fonk sangam bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ba ci sax jamono bi ngay nek ci ay khat nek ci tukki bi dogulul bopam ngant ci gamu digum ak yonent bu tet bi kon ci ngay ñew inshallah
2: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala man la nabiy ba'da bokk julit yi bokk talibe yi ñoo ngi leen di nuyu ci nuyu l'islam bi gëna tedd muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant yalla suñu borom tabaaraku ta'ala di julli seenen tamba tedd bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam delu di sant cheikh ahmad bamba khadim rasul di wax jaaram maam cheikh ibrahim fallam bawun muridina no nga ñaanal cheikh amadou muntaha yalla yalla doli ko fa yagal lol te deful ko ak wir ba limu bëgg liggéeyal serigne touba lepp yalla agalel ko ko barakatu sel khadim mande ko ko mbolem talibé diko ñaanal serigne amdi mustapha mi nga xamne mo togg jotay mam cheikh rahim fallam bawul buri diine diko ñaanal mbolem kilifa diine yep nonu lañuy ziaré ak ñaanal suñu serigne cheikh fall borom ndigal ñaan yalla yagal ko fi lol te deful ko ak wir waaju nuy bax itam borom kër gi muy seigne abdou samad mbacke ibn cheikh sahibu ibn khadim rasoul balé seigneu ngi ñaan suñu borom dolé ko fa yagal lol té deful ko ak wir ba yeen yi nga xamné amna ko ci liggéey bi seigne touba bi am ko ci l'islam yalla yalla bayiko fi magal ko ak sagom and ko ak mbolém talibé nogu nuy bax nak bokk talibé yi nga xamné ñom lañu xéxal jotaay bi ganna buñu nuyé wa samadiyé gep di nuyu cheikh amadou basir do di la ziar di ñaan yalla yagal sa taxaway barakatu sel khadim di nuyu tam seigne mor mi nga xamne yalla dogal na mom lañuy xéxal jotaay bi muy suñu kilifa di suñu lepp diko ziar dem mbektu bax tam ci kaddu am solo yi nga xamne jital nako ci jotaay bi di ñaan yalla mu yagal ko fi lol te defal ko ak wir yene yi nga xamne mom lam ci liggéey serigne touba khadim rasoul yaatal liggey bi yaatal njangalem seigne bi ak mbindi mi seigne borom agale ko mere ko to seyel khadim bu ko defee ñu toftal ay kaddu rek ci kaddu yi nga xamne seigne mor yëkëti nako donte man ko wax Samadou Bassir legi mané ko seigne mor mom bu yëkëte ay kaddu ba nopi ak fi mu tambalé fi seigne bi te lepp di lu leer te lepp delu ci mbindu mag ñi ba fi mu duggé ndiarém lenn lu nekk ci rek doyna sëkk waxtaan bu ko defé nak wër wi nga xamné mom lañu nekk da fay wër wo xamanteni bi wër bu am ci islaay la ci l'islam ndax buñu né gamu xel yépp rek day dem ci sang bi sallallahu alaihi wasallam siñ mo tuddu nako légui muy wër wo xamné doyna sëkk tamu ko sëriñ bi tamu wax ci limu ci wax def ci limu ci def sañ ci pak bi da ko fi defé djigni nako legi ci abou saïd mom nga xamné seigne moussa ak andi nako ci yakana wala fulu magali ma nga wax nan abou saïd mo ñëk feñal gamu cheikh harnou salisu mo ñu ramu borom tasawuf la ju dekkon irbili ba melni mbeur mu reey ma dekkon jurbeli mu koy misal daf ko djegni ñepp waye kam ko dendalel ci gamu muy serigne bi te serigne bi ken dab ko ci gamu kon lolu findal ci ne wer wi mom wer la wo xamné wéru mag la serigne bi nak am ci xaxi bopam nak ken ko xamne serigne touba digënde ma gënum sallam limu ci am ak limu ci def ken fekk ko ci yalla dogal na bo deeyum ci mbindi mi sa su nek xassidi yi nga xamne teñki nako arabiyul awal nga xamne xassidi mom yoy mom gënul wér wi ak yenen ni budul yudul yoy itam ndax mbindi mi salatu sita bi madasi sita taatihi batama atisai mom dafa warlu digentem ak yunus sallallahu alaihi wasallam atmi daf ko def ñaari xaj benn bi genn ko benen bi genn ko bi da koy tag bi da julli ci mom te ñaar yoyu benn bu nek ci alquran mo ñuko digal ndax yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman lol mom digal la alquran wa innaka la halaqulin asim donte waxul ne tag len ko itam mom suñu borom tag gi mu tag yunus sallallahu alaihi wasallam wara tax ñu xamni ki ku ñu tag la kon digenté inna lahu malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman ak wa innaka la halaqulin asim digenté bob mom kene fekku seigne touba motax mo xne li khada rabbi fi rabihil awali maramuhu walam yanal kullu wali ligel nako ligey bo xamanteni bi neena wer wi di weru gamu suñu borom defal nako ci lo xamanteni bi kene fekku ku ca neena te walu yep ko bëggon way amuñu ko liko ko may moy sax ci diko tag ak diko beggé sa su nek mu del wax né liggéey bi mu ko liggéey limi bari bari tam lepp la suñu borom nangu tag yim tag yenen sallam lepp la suñu borom nangu bimu ko nangoy tam gëreem nako ci motam wax né radiya amniya rabihul awali bi khayri shukhtin hindasil arsil wali gëreem nako ci ngëreem lo xamné manam ngëreem di amatu ci yoon te mbindi mi kenn ku ne xamné né mom dundum gep diko tag yenen sallam waye ñene limi bari bari bari bari amu ci lenn lo xamanteni bi suñu borom delo nako lepp la nango limi bari bari itam
3: amna tawfiqi yaqi khilamil khata wa sahwa baqin kafani al hada wa al hawa lu sam njang sori lo geejju ci xam xam limbini mbi di bari bari do tim muk bané li ni la wara def ni la ko wara def am da dedet mom suñu borom tawfiq nako ci lolu du yaq du joom du len nim ñewé ni lay maté kimi tag nak mu yenem salam dafa dem ba amul ci mom sago waye limi ñak ci mom sago téwul mi ngi maîtriser limi wax ndax bu né di amul sago man nañu ne kon da xamatu limi wax waye mom bir nañu ne señ bi amul sago ci rasul allah salam waye mbini mi limi bari bari manam da nga xamni ki limi ñak sago ci kimi waxal mi ngi baye xel limi wax tag yi day neex motax dafa wax ne tag gi mu tag yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena hurul ayni liñuy rafet takhbituhal huru man fil usni manam way yimo yunus sallallahu alaihi wasallam gatchil nu uru ayni ci tar ngir way neex wo xamne dafa lambo lol amul ci lul way hurul ayni neena liñuy taru way yi nga xamne tag nako yunus sallallahu alaihi wasallam neena way gatchal na len mune way la yo xamne tam mukhjilatan fi husniha yaquta takhudil husani khutan khuta manam wurusu yaqut ak marjan liñuy rafet neena way gatchal na len way yi nga xamne mom way yi mi way yunus sallallahu alayhi wasallam neena dafa gatchal yaqut dafa gatchal marjan kon koku dundum gi yunus sallallahu alayhi wasallam la ba demi ci khasid ak mayhub nafiq dafa melni dafa dem ba dafa yene nit ñi mbir mi ndax dafa xone lakin unadi dana wota de ñu ne ko koy wo mu ne kulal biladi bayuma ken rew yeb way ñi ngay wo bo len woy fo len jeme mu ne ilahi madi bila jalay dama len di jeme nak sama yor way bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam nga ne ko ñi ngay waxal dañu deugar bop mu ne way duma dikura sana wota rek ilahi madi bila jalay wota bi limi yag neena dina len wo dimbal len ñu ñoo mos li mo ma ci yeren sallallahu alaihi wasallam ñu nek wote fa nak fan mu ne ya ahla bahri wo mbollem ñi nek ci jeri ji wo mbollem ñi nek ci geej ji ba ñu dik mu ñu leen xojo jadd leen ñew leen ngeen dem ci geej ki nga xamne moy beure sa xay moy yenente bi sallallahu alaihi wasallam xetu woyin wo xamne limu nek xamne ne li njariñ la te koko moy bu ëllëgé do am tawfiq te señ bi labir gi agna ci ñepp la yene jam ñepp la yene lu baax ñepp la yene ak muccu mu ñu nak ñew leen ilahi madi bila jalay ya ahla bar hujul lil bar bari saxay diko tagin wo xamne mosesuta gis kuko tag bimu dikke jamono fek jamono jaxaso dafa ne jaxaso ne way li wito dal moy fala taqisu ibn abdullah lu jamono di jaxaso ki di yunus bi sallallahu alaihi wasallam mustafa muhammad ibn abdullah mom na ngeen ko fi bayyi mom bu ko ken takale ken فلا تقيسوا ابن عبد الله بالفضلاء ان الكواكب يخفيها سنمار يا خا مني موسى سلام فوفو لوكو سيرن بي تيغون بو ديغي سيرن موسى كي دي واخ تي خارن بي نان سيرن توبا بوغول غالان بوغول ميداي بوغول اب توباب دي جاي جايانت ناك يالا سواي غاني نمبولم خارن بي بوغول فاسك نغا گليم بوغول خارك با ييك دوم بوغول ام ساخ نجوروم دو جاي دو جندال خارن بي بوغول ام جوني يرون بوغول دوخ دو يوري با موما سرخ با ديم غا بوغ ديلي سي في سي خارن بي نينا ديرم دو ياق اب ديرم wurus du tax mu res botam neul deureum xebul pere mo gënou taxarnu bi deureum xamé ko xander dinar xamé ko ganar ku yor bamba dina wat ci yalla ba djub xarnu bi da dina beugul wurus beugul khalid faalu nak ak dom gëlim ekku sofam la dan joxnaari ganari kon genn beug la amon muy sop yunus sallallahu alayhi wasallam ci diko bigge waye manam ci teunk nek digeenti abdullah wa khadim rasul diko tag ba limu beugon digeenti yunus sallallahu alayhi wasallam dem na bax ci wax ne sa ray yakarna sa kal malasul lisi arju najata bihi dunya wa ukhra falati hawluhu jaru mamin salam moy sam yor way ci mom la sakku ak mucc ci mom la yakar mucc adina ak alakhirah dem na bané ak neexul ma dekk ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam ngir am ci mom tiofel kon dundem gep ci lol rek lako teunkun motax mo ne billahi lam yati walaysa yati misli imam abdullah sil ayati ku melni yunus sallam mustafeñ te ku melni mom itam dotul feñ mu am ci xass itam dem ba limu bëggoon am na ko ndax dem na bo xamne billahi ahbabtu rasul señ tuba ñu ne wat na ci yalla ne dama sopp rasulullah té lolu bu ko watu dañu sax xam nañ ko wa bëgg gi moko yebbu fofu wa xol lim ko jullé akhsamtu billahi inni bin nabi abadan khillun wa hibun sama abahu ya baw lolu bëgg bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam sax diko liggéel mo dem bam nek ab soppem nek ab xaritam ak bëggam di bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam ak bañam di bañu yunus sallallahu alayhi wasallam bëgg yunus sallallahu alayhi wasallam di ak bëggam bañu yunus sallallahu alayhi wasallam di ak bañam nena nak yebena ba mujju gi mun halamani bi annani ahabbu ilayhi min khayri wa ma yuhibbu nena yunus sallallahu alayhi wasallam dem na ba xamal man ahmadu mbakk yow ya ma gënal kudul yow xamal nako ne yow ya ma gënal kudul yow lolou nak la ko waral moy moy tiofel gi bi annani ahabbu ilayhi min khayri wa ma yuhibbu kon limu don sakku sinu sallam luma am jox ko lumu yor jox ko melna ni lolou suñu borom fayna ko ci motax dana wax nan adina ben ban rek fi am ben neexi rek fi am ben aptar rek fi am muy yenente bi sallallahu alaihi wasallam leppam itam mu joxe nabi sallallahu alaihi wasallam nafsi wa dini di mom waxal wuñu ko ak dinim ak njabotam wala walad ak domam wa maskani lakwa diatun abad nga xamne mbollem lu mu yor def nako adiyatun li rasul sallallahu alaihi wasallam waxna fenen ne lakaya nabiy manasili wa mawatini wa mawdi'i joxna yunus sallallahu alaihi wasallam manam ay kërëm mbollem ay darum yépp joxna ko yunus sallallahu alaihi wasallam rew mi ñu nekk di senegal sax far nako jox adiy yunus sallallahu alaihi wasallam lakaya nabiy manasili wa mawatini wa mawdi'i mbollem ko gis muy ab talibi di dox talibi bo gis muy dox jappal na adiy ju dox la waye mbollem ñi muy def ñi ay talibi ñep jox na len adiyatun li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talib bo gis muy dox talib bu deugal bo gis muy dox jappal na adiy ju dox la ndax alali serigne bi le te serigne touba mbollem alalam jox nako yeen musalla sallam jumlatuma li wa midadi wal khalam daaji mom lay sap di bind waxul sax bindi mi waye jëmmi daaji ndoxum daaji rek adiy la bu ne wal khalam xane ma gi moy bindé waye bantum xatt bi tam adiy la lepp rek hadiyatun lil mustafa babu ni'am ndax yunus sallam moy babu rahma moy babu ni'ma kon yakarna lolu mom fofu rek la nekkon ci la saxon bo demé ci khasir ak jess bi tam gi nga xamné seigne mourou ñu ne ko légui ci waxne seigne bi neena jesbu mawahibu muqaddamat doyna seuk ci manam doyna seuk ci gammo khassida gi boko timé da ngay melni ku jakarlu ku rasulullah sallallahu alaihi wasallam te dara waral ku moy beug gi muko beug nga xamne dafa melni ku lako andil ab photo tegg lako di ci leral jëm yunus sallallahu alaihi wasallam ni mu melon nga xamne bi alquran ne la khad kan lakum fi rasulih iswatun hasana jikko yoy nga xamne moy nabi sallallahu alayhi wasallam amone moy digante manam khalqan wa khuluqan len lu nek ci serigne bi andina ci lo xamanteni bi lolou doyna seuk ndax ki nga xamne bokone ci ñiko gonone jégué moy suñu yoy aisha biñu ko laj yoy nabi sallallahu alayhi wasallam lan mo ejjikom da fa xone kana khuluqu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alquran neena yoy nabi sallallahu alayhi wasallam manam buñ la doon wax ejjikom dal ci teunk dañu lay ne moy alquran deg mbollem lu alquran andi ci jikko yu rafet mbollem lu alquran andi ci ak mbax ci nu doomu adam yi waramel lolo deug lolo moy yenen bi sallallahu alayhi wasallam motax muné kana qulhu rasulullah sallallahu alayhi wasallam alquran waye bi mi andi nak ci bindi bi dalay misal ne la mo gëna rafet wëru tollu ci fukki fan ak ñeen moy muné sallallahu alayhi wasallam manam wëru tollu ci fukki fan ak ñeen nga xamne day leer ba nopi leeray bi neex lol ba melni beccëk neena ni mu mel ci ab tar mom mina sallam neena mo raw weru tollu ci fukki fan ak ñen mune la budé jëmum buñ la ko leen misal dañ lay né manam xéssay bi mu xéss dafa mel lu jaxaso xonkay nga xamné liñ wax té limu ci yor liko suñu borom defal ben minni fekku ko sa mu dik ci jëm ji kanam gi melni kulay andil image bi neena bokay xol beuti dafa yaatu won neena ku gu beuti dafa ñul ku yam sallam beuti neena li ci yex dafa yex tal li ci ñul ñul ku mu ne ko xamni tam bokoy xol day melni ko tous ngalou te tous ngalou won nga xamne talib ko suñu borom defalon kenn fekk ko sa mu ne ko xamne wax nañu ne yari yenam dafa guddun manam yari yen yi dafa gudd lol te sew lolou buñ la koy jangal da nga xamne ki moy ki dakk ci minde fi yor bakkan bu yem ba nopi rafet yari tuñ bañ yep am sakkaru yalla ba nopi lexi ratax non la ko seigne touba jangale ci jesbu nga xamne bo deme ci ngeel be dug jesbu len lu nek ci nako serigne bi ande da nga ko ca fek ci arab dañ koy leer ci lox way lu nek ci serigne bi andi nako ci arab ba mu leer nañ mu nek ko xamne itam ñena gatul ndol kon yoy ay jikko yo xamanteni bi jikko yenen bi sallallahu alayhi wasallam la waye lolou len ci ay melom la kon xamna cheikh abdul basir dañuy taxawlu fofu bu ko defé li da ci ligue bi ñu jox ko seigne mor magaliko bu noppé bu ko yalla dogalé ñu tej jotaay bi ba yenenu jaman inshallah rabbi
0: jere jef seigne dam kaddu yakarna matalé na bu baakha baakha baax waxtaan mi mom andi nga bu baakha baax ciofelu cheikhul khadim ci yonnabi sallallahu ta'ala alayhi wasallam andi nga itam bu baakha baax niko serigne bi melali itam portalem newnu muko portalé ci jess bu nga xamné moy andine wi gëna mat kon fima don danelé légui rek moy ci wéru rabihul awal di gamu ci ñenti fan yi ci le serigne touba sañ ci fi di kër gu mak lolou nak tektale na kon fonk gi mu fonk gam kon xew xew yi diine l'islam yi itam xew xew bi mu ñeuk def fi moy gam gogu yi a cheikh ibrahima fati borom darul muhti le seigne touba jitele lo gam gogu serigne bi nak ci fonk gam mom ak jagle la ci am go xamne sunu borom da ko dey ci gam lo xamne xamaluko kenn ndax wax nañu legui borom irbil abu sa'id ci kharnu salis mo ñëka tambuli gamu di ci def ay téré waye boba ba tay ji nu tok fi ci pak bi kenn ku massa indi li serigne touba indi ci ñariñul gamu amut do nañ ci indi ay ñariñ di ci wax ak xew xew yu ci l'islam yo xamne xewna ci waye nak jimmi li gam meuna jural nit li ci seigne touba wax kenn musuko wax téré bobu nga don wax muy jeusbu faman yu'azzim mawlida go ci dem lem ci seseli kudul mom xamoko kudul mom musoko bind faman yu'azzim mawlida nabiyyana babil huda fala yu'asabu qada waxul fala yuhaqab fala yu'asabu la wax waxu duñ ko mbugal de dene duñ ko set duñ set ay mbiram kenn ku xamone gamo ku ko dundal bu ëllëgé yowma xiyam duñ set sey mbir ku du señtu wa bindoko xamoko won kon mu diglé né nañ warmal guddigi nañ ko magal fa tariman wa asin mu wax né yit magal gamo dafa war wartif la faman yu'azzim mawlida nabi mawliduhu al-mu'azzam mubarakun mu'taram taximo yanhatim magal guddi gamu seigne touba neena dafa war ndax yonte bi guddi gim gëni aduna lepp ko magal haynu sawata magal na guddi gamu ci ferga mu fer haynu sawata xawmu ku meuna woyefal gamu waye abi lahab mom duko woyefal ndax mom bakoko su way ba netlé wax ko nampal gum ko nampal mu bekké ba gorél ko sun borom takhfiful asab lako ci fayé gep guddi gep altiné té abi lahab ko né xamna né alquran sax wacc na tekkuko muy ab yéfer alquran wacc tekkuko sar wacc ci mom di netti mbiram tabar yada abi lahab waaw gëna abi lahab mi ab yéfer alquran wacc tekkuko mom la nuy fay ci gamu diko defal takhfiful asab waaw kon ki bokku ci xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di dundal guddigi lu muy am motax señ bi ne ihya'u mawlidil bashir yahmil hiyal wa duyur waaw dundal ko danay ar njabot yi day ar keur yi kon gis nga ne barab buñu funkut gamo sécurité man na fay manki ci njabot ya ci dekuwaya waye barab buy gamo te diko jaarali ci sunna man barkib gamo dana len jox sécurité ci sen deuk jox ko ci njabot ki dang ko ci degge ya mi liyal wa duyur waye it fi shifaun li sudur waaw xol bu leer safara xol xol bu leer deug deug nit ki man nako amek ci gam li kulli hadin yantami mu melne itam bo xole it kisra itam sen paleba gamuna magalna defna gamu gudi gentu sallam gene aduna ci daanu gum daanu ta tollona ci fukki balko ak ñent te yit tabax bobu jappon nañ ni aduna tukki rek moy tax tabax bi joge fa ndax deugar gu tabax bi deugar xam nga ku falu ci ñom rek kisra lañ lay woyé waaw ku falu ci rom rek kisra lañ lay woyé waye du téna nga am sa turu bop bi yent bi gëné aduna nak ka fa falu won mi ngi tuddu anu sirwanu peyem ba tojna rajax negam ba xeyne ma bax mebali xeyne tasar ak wéré yallah yoy yep dañ doon gamo boba lér ak rasuluga sallallahu mo fa melax nek deñu toj tax ya tas mbolo ya yallah nga gis ne kon fukki balko ak ñent lepp daanu ba ci lalu bur bi señ bi neena hatta sarirun kasara li ajli hawlin yatara min nur afdalil wara rabbi alayhi salim ba ci lal bi da doon gamo ci damu gi mu damu mu melni momadul bushayri melal ko ci burul madi ka annabi nari ma bil ma'i min balalin husnan wa bil ma'i ma bin nari ya allah qad istanarat bi nuril mustafa bahran quzur khaysara ngendi sami ya allah mu melne kon ba ci univers bi aduna si gamu nanu ci digeunte khaysara ak muy ñi nek sam ak ñi nek mak di senante nga xamne gudi gogu sun borom dafa melni aduna sepp da ko def ne sun jotaay bi ñepp di senante melax wa sam di senante ak wa makka ya allah lolu mom la señ bi nan nurun hazimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummil qura makka ta ghayrul urud nga xamne kon yoy yep dañu magal nañ gudi gamaki nga gis ne amna ko ñuy wax hatib ibn abi baltan ci sahaba yi la bok fekk won na badar kero bi yonte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam di def fatu makka te di te beug do makka yeg ni ma ngay ñew ba ñaan nako boromam ne sun borom na gumbal seeni beut sak seeni nopp ci buñu yeg buñu deg ne mi ngi ñew ba na aksi makka ba ubbi ko mu ñaan ko boromam ba yable na sax lu melni ben sariya ben xare bu ndaw bo xamne da leena orienter ci ganeen won ngir reerantal waye mom hatib mom yegnako ba bind bataxel jox ko genn jigen ne ko di xamal wa makane li yonti baangi ñew te yonti bi da koy neub sun borom yebal sina jirul mu ñew xamal ko yonti sallallahu alaihi wasallam ne ko li ngay neub amna ko ko koy yegle ci seen biir bind nako ci bataxel ba jox nako asad ak jigen waxtu wi jigen nga barab sangam yonti sallallahu alaihi wasallam yebal ay ndaw ci barab boba bañu agge laaj ko ndaw sa di bëgg laq kayit wi ñu ne ko yonti ben wax ne yaangi ku bataxel yaangi ci barab bi fekk nañ la fi yaangi ak bataxel bi dang ko genn biñ ko bëgge andil fitna ci la dindi ay lettam nek ci letti la rof bataxel bi genn ko jox leen ñu dal li jël lettre bala bataxel bi andi ko yonti sallallahu alayhi wasallam yonti bi bim ne gaay yi bataxel bi dindi ko gis mu adresser hatib ibn abi balta yonti bi jangutoon waye sahaba yi sina li la wo sina umar ngir ñu liral ko bataxel bi li ci nek biñ xolé muy netti li yonti bi di neubu sayna omar da ne ki nafaq la bayileen nu jël bakanam bay yonti bi sallam ne ko dedet epuna def ndax ki min ahli badrin ki dafa fekke badar te ñom sun borom da ne len ihmalu ma shi'tum fa khar qafartum lakum def len lu len neex bal nan len señ tuwa nak ne ku gamu am yoolu ku fekke badar martaba ahlu badar jallna dara way jëmmi tuyabay badar fi lay dess ba faaw mune ne ku magal xeyna fekke wo xare ba de waye ku magal gudi gamu señ tuwa neena da nga melne ku fekke badar lolu señ dam kenn dako mësa bind kenn dako xam sax ba koy bind do yem ci fekke badar waye neena ñu ray la ca nga faatu ca fa kullu man qad hadara mawlid afdalil wara muhassiman mubashira bisukarin kaw aw laami fa innahu qad shafira bima yudimu busara wala yulahi darara yawmati ma'al umam nga xamne señ bi yitte giko gamu yittel dem na ba wañ ba sax ak ñam yiñ ciy def ak bernde yi lepp luñuy def ci lu jëm ci ci gamu rek señ bi wax na ci ñay toggu bay faalé ci wañu señ bi wax na leen lañ ci am fa man tahaman hayaa liman lahu kharkhara ñi nga xamni ñoy jang wa in ala ma'in khuri mawlid khairul bashari fa surbu bil mutahhari yakufu kaydal marham ñi nga xamni dañu jang mawlud yow mi amul mawlud meño jang xamoomako wala meño jang mawlud bi ta ngay jang khaside yi mu waxon muy jesbu muqaddimat mawahib mimiya boko don jang señ bi xamal la nela boko jangoy ci guddi gam def ko ci ndox ndox momé day leral ab xol wa in ala ma'in quri mawlid khairul bashari fa shurbu bil mutahhari yakufu kaydal marham munen ndox momu nga jang mawlid bi wala nga jang ci khaside yi yow ci guddi gam tafliko ci ndox momu dalay fegal pexey seytane yakufu kaydal marham yunawwirul qalba sharab nan gi ngay nan ndox momu day leral sa xol min zalikal ma bil mujab ngir dara ji yunus sallam mi nga xamne sun borom da wuy leppam wal khalba yu'i dun ha ta sa xol bi yow mi nan ci ndoxum gam momu day dundu te dooru amay wa an shaqa'in ya'tami ta dagn koy ar ci lepp luy waral taxet lolou kudul seigne touba xamo lolou ba diko wax ba diko bind kon nak yitte jojo la joxon gam motax fi ci pak bi bim fi gam waxon na ca bamay tambuli ci premier partie ba waxna ne assassin bi bayam genné aduna la tambulé gam waye néna nak mebetam lim beggon ci gamo ci tal sachin lañ ko jox lolou kon ci pak bi la ko amé waw waw lim beug deug deug ci gamo ndiarim la ko amé ah yaitu mawlidan nabi min asasi waye waxadali fawqal muna fi tal sasi waxna ko waxna fi hamsash ta ad yoy yep fi la ko fek waxna sax fi halsasi waw halsasin boko xolé moy admi mi reddu ci may ndiarim ci at momu ci juromi fani ramadan ya la fi serigne shoy bu gëné aduna fi ci pak bi waaw waaw nga xamné kon serigne bi dafa bari yu ko bolé ak gam waye nak nimu nonu mu ko dan dundalé fi ba bam tambali nako 1883 waye ba 1921 muy tal serigne gima don wax ak mujju gi nga xamné lim bëggoon ci gam lepp am nako wi at momu nga xamné fi la magal doora juttu mom muy tal serigne ci la magal gi doora juttu waye tiwut boba nar yi ak sorafa yi dañ dan bayiko fu nek di joge ganar di ñew di gamu sek señtu wanjarim di fek ci gamu ndarim ci muy gennal bopam di joxel bopam ay bernde di xep nit ñi loj ko lu ñu miski wéru gamu wepp señ bi nga gis ni xarkaramam di léré nga xamné day wax né ramadan ak rabihul awwal ñoy ay wéram señ bi dal digëntem ak gamu xam nga ndarim Seigne Massamba kërëm gaangi ni mo nu fété fi ni togi ni kër Seigne Massamba mo nu fété walu nday jor Seigne bi mu jonne diko taxawulo gamo ki xam nga ak ñangum qasida mi bo xolé sunnetu chamoy ni da nga gis ni kër Seigne Afia mo nu fi fété Seigne Bachirou kërëm gi fi la nekkon nga xamne mag ñi mbollem cheikh yi kudut mam tierno do Seigne Mor Diara buñ andé man na la wone la fi le kërëm nekkon ci mag ñepp fi lañ dekkone señ bi nak bayyi niko señ madlamine waxe akhwi akhwiyaul iyali manam ñi nga xamne ay waxambaane lañ am katan di ay dongi terbiye ñu bayyi leen ci daara ya ñuy liggey waye jëmmi consommer mom ak dundu ak liñ daan dundé ak kilifa yépp fi lañ dekkone ndarim fess doon ay daara ak ay jak niko señ madlamine andi ci rawu nadim bi masajidha wa madarisal qur'aniya waaw dar di rir guddek beccak nga xamne waw dari kaminam ji ni ci buntu kërëm gi bis bu set ñu def juroomi kamin waw 1913 ba tay ji waw nga xamne lolu sax histoire netti wul ku defal lolu alcorane ba tay ji waw 1913 ba tay ji te neena buñ xeyoon jangu nuko suba ba ngon sun borom tapale asaman ak suuf nga xamne bokku na ci li teye ndek jëmmi señ touba ak alcorane bokku na ci li teye ñu mëna tok fi ñun di waxtaan kon nak da nuy santat bu baakha baax serigne bachirou xamne jotaay bi choono yi bari na waw
1: wax nañ ne bala nga tej ndiarim gamu gi daana rir lol mbolo mi comme ni ko ba ci naari ganari daana juge fu nek diko fekk ci fi kon day melni ndiarim kon li ñuy tuddé ci tubab lieu de convergence barabu dajé kay la won ci jamono gam ngir fekk sëriñ bi ndax lan dama ko da dundalé amuton am kem ci paki adina bi yépp jamono bobu ak kurel yi niñ ko dundalé légui ni muy jess bu bék moy bu bék muqaddimat bék personne bi jamono joju naka la daan démé
0: jërëjëf Chamadou Bachir laaj bi amna solo nonou le señ bi daan dundalé gam ndax sun borom dafa jaklel señ touba yu bari ci gam bokku na ci sa suy gam pak yi mi gam dakoy mom khasside yi ñi gam nga xamne manam pak bi dakoy mom ba nopi mom khasside yi waaw li ñi gam fimne nan manam kuy gamo bo momé khasside gi man nga bañe mom pak bi bo momé pak bi man nga bañe mom khasside gi waye yoy mom dafa dajé ci mom moy dafa mom khasside yi ñi gamo ba nopi mom pak bi ñi gamo ñi ci gamo nak di ay talibim di ay njabotam waaw kenn ku ci ne la nga sekk ak mom budé ci walu deret la wala ci bok wala ñim koy taxaw mo xam borom daru la mo xam señ ma samba la ci tambuli ga ba ci mujju gi ñi ay rakam lañu way bo len waye rek ci señ touba ñu dal ci sa kaw ay talibé señ touba lañu def seen bop waaw nonu nak mu ko daan defé muy bu ci neñ dañ ci jël fukki way ak ñaar bu ñëlé jëss bu fukki way ak ñaar kurel bobu taxaw ñu jël ci muqaddimat fukki way ak ñaar kurel bobu taxaw ñu jël ci moy bu fukki way ak ñaar kurel bobu taxaw ñu jang ben buntu ci barsan ci lolu moy ciosanu niñu ko daan magalé nga xamné lolu fimné bo xolé qasida yi buy jeex rek asaman di set waaw bu ñett khasside yi yep yi jeex rek buntu buñ jang ci barsan dana nu and def khatirillahumma qabruhu alkarim bi arshin shashiyin min salatin wa taslim ñu and mbolu mepp baam ko ñaanu yunus sallallahu alayhi wasallam ñu def ay salatu buñ no pedjal xam nga ne julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam señ bi wax na ci masail gudjan ne guddi go xamne dang ko dundali ci julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam bo yewo bu beut sete te guddi gi lolou nga ko dundale ya kuy doori dik aduna yene yem ci bakar ke yow mi walatu ummuka la wax ci masalik kon nak guddi gu meena don rek rawati na guddi gamo go fanane julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam motax ñaneen ñi wax la len ci gamo ñun duñ len deglu sax waaw ñun duñ len deglu sax waaw kon nak serigne bashiru nongi sante bu bax serigne abdou samad di ñaan sun borom gën ko dëgeural gën ko taxaw ci liggéey bu am solo bi nga xamné yaata liggéey señ bi rek la la ci jublu ak saku ci ngeureumal señ bi rek yalla nako ko ci sun borom defal ñaanal señ muntaka sun borom yagal ko te wéral ko ma ngi koy ñaanal sama kilifa señ abdul ahad sisse mi khalifa señ mor ma ngi ñaan sun borom yagal ko wéral ko motul ay mebetam sahiran wa batinan diko ñaanal sunu wajur señ bay ngiran bu señ mom mbayse sante yi tam bu baakha señ dam mi nga xamne mom lañ bokal plateau bi muy sunu rak waye don ko jambaare ko ak talibé ñor ku gëstu señ bi jëm ci ak gëstu ko ñor ko lol ñong koy jaajeufal bu baax di sante yi tam señ mor ñang señ mustafa señ jili buso señ jili xamna ne mom lolou mom yombut ndax li sama diye mom lepp señ bi la lepp señ bi la señ ji li tam ñu ngoy sante bu baaxa baax ci taxawayam image yi ñu doon jël ci sa kër señ Morid moko jël ci waxtu yu nekk loolu yu tawfex ju reey la no ngoy jaajeufal di jaajeufal ikibus as-sama diye bepp nak di xamne sama diye dal mom moy tekki ki ñu jublu ci aajo yépp rek waye nak mom aajo wésuul señ Touba télé bi mom aajo lepp señ bi la jublu rek kon nak yalla motuli yene yépp sahiran wa batinan jere ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: jerejeuf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jerejeuf seigne mor ngiran seigne dam dañ lay jox nga tejj yewit buntu bi nga xamne mom nga wara tejj yakana deng li seigne mor wax indi na nak baat bu am solo bo xamne marqué nañ lool muy seigne bi fi mi gamo moy mom pak bi mi gamo xesside yi ñi gamo itam mo koy mom ñakoy def di ay talibem lol da nek lu am solo lo xamne ak xer du gugu yemeere dal dañ lay baye xamna yow fi ngay tejje rek ndax waxtu fi tuné xamna né mi ngi dem waye ñu baye lak sa buntu nga tejjal ñu jotay bi inshallah
4: jerejeuf cheikh mahamoudou bassir ci kaddu yu am solo yi seigne mor jerejeuf yalla barkel mu melni seigne mor matale na kaddu yépp mom dama ci déggé li seigne muntaka nan seigne bi fagu na lepp faguna lepp seigne bu gogou mom la seigne mor andi wat ndax waxuma sax jëmmi gamba ge yini demé way jëmmi mouride bi rek mom xolal seigne bi identification bi mu ko defal mom fexena ba rawale na ñoñam ndax dama cheikh abdou bassine ne ko fekk mu solo seigne soy wala baylat sol maxtumi seigne marakis da la lu mu sori sori da nga xamne li alali seigne touba la lolou defal nako dafa dem ba yir yi ni sol tax dañ ko wutal wutal len ub deuk touba mom muy dukk mouride ba fa duggé rek raw nga khasside yi di minnem kon set lu bi seigne mar wax mom lu am solo la mom la sa topi tam moy waxnako legui seigne bi ay wéram mo nekkon ramadan ak gam ta dafa wax ne sahru rasulullahi bahjatu rasul wa ramadanu sahru hadhin wa tu'ur kon ñaari wér yi ño doon ay wéram muy wéru ramadan ak wéru gam nga xamne daana ci sax saxal fi ci buqatul baraka daana gaslu ten diko tudde teni ramadan da nim ko da def do lako da def ci gam bi daana ci takku ay nek mi melni ci misal tay yow mu amul bis mu jup ci ngay yessali beti mak def yef nan takku ay nek ngir wadjal gam wala wadjal ramadan daana ci defarul ay rombu jan ngir wadjal ramadan wala wadjal gam du melni jumtu kay mo xam kas wala yini demé yoy yep nako don wajala wèr wi ngir mbekté mi ci am len lu nek ci mu bind ci yaatal ci ni mo waxnako légui fi da jolli waxtu yi ni fess del ñepp sakku ci ndere ñepp wut ci lu bax way li yema moy kep ku mëna dugg la nga dugalé do gennalé aju mëna don dana faju boko gisé dana faju bo gisu dana faju ndax bo fi déggé sa tang rek aju dana faju kon wèr la wo xamné mom lepp matna seigne bi ak beugam mo doon yenen bi sallallahu alayhi wasallam amna sa tawfiq nak ndax ken fekkuko ja ndax na ne minni ilahi khidmatun qad la samad rawdatuhu ila al-khiyam ismat fi mu tolla tol diko envoyer ay message ne ligel nako ligel bo xamne ma nga sa rawdatu ba sa madina nabi sallallahu alayhi wasallam fi mu toll limu ligel rek fa sase sa sen nabi sallallahu alayhi wasallam da ci jot fa sa lolu la ko war la moy beug yi ak nangou bi né itam képp ko xamanteni bi ndortu nga né sama liggéey nim gëreum lo yéne mu sallam sa liggéey dana gëreum lo nonu yonet bi joom nga té la nga ndort amul néwul nak yonet bi gëreum mu liggéey kenn wayé néni képp ku ndort né sama liggéey nim gëreum lo yéne mu sallam sa liggéey dana gëreum lo nonu yonet bi joom nga té la nga ndort amul té day bu toll nona lolu kon limi findel moy bëgg ko rek sax ci diko liggéeyal sa su nek di ko xenju lolou nak ba fini lolou moy dox kon yalla gagnou ci dimbalé gagnou ci xertal nogi sante bu baakha baax delu di ñaanal ar seigne abdou samad ñaan yalla yagal ko fi te defal ko wir ku bëgg seigne touba la wa ko ne seigne abdou samad rek mu ne ko bëgg seigne touba la lolou di ñepp ko mëna am te bu fekkone dang koy wax ci lamiñ xol weddiko ñu ne ndax way boko waxe ci lamiñ xol yi dañ koy nangu da bëgg seigne touba diko dund nak di dund seigne bi day dund seigne bi mom diko dund ci magni diko dund ci tourtanki bu gisé sax nga ne ci seigne bi di yeungu di nabna bi dalay wo gën la ci xirtal gën la ci soup to lolou ñun lo rek lañ am ndax amuñu luy seigne touba liñu ci mëna dégg moy kuñ ci encourager ndax kuñ ci encourager ci tam do am lu la neex ndax duñ ci genn way mom amna tawfiqi kep ku mu dégg ngay nekk seigne bi fo mëna nekk dan gorgorul ndax jamono da tollu fo xamne bo nekké seigne bi cheikh amadou bassir wala nga ne ci lu bax bo amul ndimbal da nga bayyi dan lay gannaawal so fantal la ni wala doole melni nekko ci dara te fekk na ya nekk li gën bo nekké ci ab safan ñulay tamtamal la kopal dila yëkëti dila melni yowate du yow mom nak mu am tawfiq mbolem ku ne ci lu bax rek seigne abou samad xettalu ci yow lolou ñepp mën nañu ko sédé té décourager wu di ci sonn di ci def xélam di ci def dolem di ci def alalam leppum rek way seigne touba jar nako kon yalla nako seigne touba taxaw yalla nako seigne bi gëna taxaw yalla nako seigne bi gëna taxaw sam ko té ar ko mais limu am yene liggéel seigne touba ci yoon wi fu mu mëna nek yalla ci dajé lu kaw ñottam barako do sel khadim ñu ngi jéggelu baax seigne bassir assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jerejef seigne dam sen
1: soppep 18 safar ñu koy sant bu baax diko gëreum jërëjëf señ mor ngiraan di siaru baax sunu wajur bu baax wi señ bay ngiraan ñu koy siaru baax di ñaan sama borom dolli ko fanu gudd ak wër ba yene yi nga xamne amna ko ci liggey señ tuba bi mu mot liko am ci ay ndam ñu kawé and ko talibi señ tuba yi diko jotal ab neeku ziar bu baaxa baaxa baaxa baax di bekk ci mom bokk yi kon jotaay baangi nonu fi moy al buqatul mubarakah fi moy ndiarem pak bu tedd bi nga xamne ku tedd ki serigne touba khalil rasoul def na fi fukki at ak girom doora dem nak ci dekkam bu tedd ba di touba ba faw mbok yi ni la fi serigne bi da dundale gam serigne bi itam ni la fonke won gam wax nañ ci suñu kem katan liñu mën waye dessal nañu lu bare bare lo xamne mënuñu ko wax ndax digënde serigne bi ak sangam bu tedd ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam doom ara bu nek day wax lim mën rek waye deug deug lam doon ak nam tollu mané su ko xam bakay waxtane waye asamadia tv ni lay def di djublu serigne bi rek niñu ko sunu sang bu bax bi yi xirtale niko serigne dam waxe serigne abdou samad serigne soyebu djublu serigne bi mak rek te baye leppam ci ginnaw ne dak serigne bi rek ne dan serigne bi ba lepp lu mu meun ci xirtal ci doomu adama yi ngir ñu ñew jariñu niñ ko waxe legi serigne bi wo ñepp wo pak yepp ngir joxagn len rasulullah ngir ñu jariñu mom non la def serigne bi wo ñepp joxagn len serigne bi ngir ñu ñew jariñu lolu moy yitem lolu moy solos taxawal bi mu taxawal jumtu kay bi nga xamne eutu tasukay xibar la waye lepp daf ko jël jëmele ko ci serigne bi kon bokki inshallah taala ci benen jamono danañ xol benen pak bo xamne dana jëm ci mbiri serigne bi ci wéru tedd wi ñu nek muy wéru gamu bu ko defé nañu andat ci ak yeen seen mbokk mohammed bashir amar la won andon ak seigne djil abdou khader bu so ci caméra bi seigne mor ñang bishri moñu don nosal lepp lo xam jëm ci walu jëmtu kay ba lepp mëna soti ñukoy gërëm diko sante kon mbokk rendez-vous inshallah ci yeneen jamono ci benen jotaay assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ndaysaan cheikh mahamadou muntaka ay waxam lu mat di setantal la yalla yalla doli ko fanu gudd ak wer leg leg mu wax ñaari baat yo xamne ñun gone yi geus dañuy yem lol xuma nak ñi koy deg ci nopu ni rek wa bokku na ci baat yoy moy serigne bi ñewut kenn digënte mu borom serigne bi soñi na malaika yi soñi na kep ku jëm ci yalla aw melom soñi na ñepp soñi na malaka aw melom soñi na al anbiya war rusul was salihun ko xamne serigne bi jël nga ci lepp joxe ko roogi nga baye ak yalla amut loy bëggati ci aduna jël ci lepp jox ko yalla tawhidal yalla ha tawhidal yalla tawqir yonent bi ta'zim ko jox ko sa lepp mum yonent yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam beddel ci wat jëlat lepp joxat ko yalla lolu serigne bi soñu na kep lolu tax leg leg mu wax ne ak njambaram romu na njambaru njambar ya lolu bo gisee ma ubbe ko nak limay bëgg wax day fenc ci fofu ci da ko bind ci wessar serigne bashir sax moko bind ci minan baqil khadim c'est wax ju kawé jitté lu ne gis nañ ko lu ne jang nañ ko waye lu melni musuñu ko xam man xuma yalla da ko dencion ba baye cheikhul khadim ñoo mo feñal ko ci mom ta loolu lu mëna nekk ndax yalla mo ne salika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu shul fadlil adhim serigne bashir dafa wax ne serigne touba da wax ne lawlam ajit min asarihi sallallahu alayhi wasallam manam suma ñewon ci jamono ci fekkuma dara lu tak ci yonent bi fekkuma fi alquran fekkuma fi kaaba gi wala makka ak medina fekkuma len fi fekkuma dara ci asar yonent bi sallallahu alayhi wasallam serigne touba neena lolu du yokku dara ci njambarte gi mborono wara digeentim ak yonent bi neena asaman si ak bidiw yi rek doyna ko seuk ne asaman si mo timon yonent bi bidiw yi ñoo timon yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena lolu doyna ko seuk ci lim bëgg ak limi wut ak xidma ji mi def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am ko wa neena lolu doyna ko seuk mu am lim bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa moy ñaar yi nga xamne mu lay wut ci yonent bi moy al iman wal hubb neena asaman si ak bidiw yi ñu ne asaman si mo timon yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bidiw yi ñoko da tim neena doyna ko seuk rawati na nak bu fi ñewé fekk fi alquran fekk fi sunna ci nga xamne neena wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu ha fekk fi kaaba gi motax lam wax nuhibbuhu sallallahu alayhi allah hubban bihi nuhibbu man wala legi yematuma ci yonent bi waye lu laal yonent bi bëgg nako sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi ya rasul allah ya gharadi inni lal albab kal mafsud fi gharadi yow sama sang bi yow yonent yalla bi ya gharadi setet babu dafa reede ya gharadi yow mi nga xamne yaay sama objectif limay weur yaay sama xememtef ma ngi melni kuy weur ba aksi ci limay weur mu fek ko ci barap sangam mu taxaw ci buntu bana duma fi jugge mukk fek limay wut amuko nena na nga xamne yow yonent yalla muhammad non la mel ci yow weur na la ba gis la te duma la bayyi mukk fek limay weur amuko fa kun mu'ayni limay weur moy dimbili ma ala nafsi wa khus bi yadi jeulal sa loxo bi nga tek ko sama loxo ñu jappalaw ba faw wa kun hijabi fi darin an ma'ani arma ci mbollem lay dalé ci aduna ak alakhirah ya sayyidi ya bukhyati ya matlabi yow mi ma don weur hadhihi mubayatu ila yawmi liqa joxna la sama loxo jaayante yow jaayante go xamne nak day continuer ila yawmi liqa bakkar ngi dajé war ci firdausil aala mubayaa bi fofu la yam ko le rek du dañ mukk gima ko leenté yow ko le rek gima ko leenté yow fasna yeen du dañ mukk insha allah taala kon bokki li buñ ko topé man nañ ci wax lu bare seigne touba ak yoonte bi dafa neex waaw am mourid mom bu ne dama bëgg seigne touba wala ñu dama bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko yaay la xar wa lañ ko wax waaw la xar wa seigne touba rek warna tax ñu dem deggmali yoonte bi wala ñu dem liggéeyali yoonte bi ngir dak ci bëggam seigne bi xolal xasside yi

réew yi mbooleem boo xam ne ñu ngi topp jotaay bi. ñu ngi tamit Serigne Makhtar mi nga xam ne moom lañ bokkal jotaay bi. dama bàyyi ko ci kuréel gii di Mokhadimatul Xidma. di jiital ci nuyoo boobu nag ak ziyaare boobu al Khalifatul Aam Serigne Moumtaqa suñu borom tabaraka wa taala yokk aw fanam waaye tamit wërël ay kiram

0: moy tax liggey bi gëna nga xamé
1: ñom lay mel dañoo yoré ñam wi
0: ok nga xam
1: ok na ñam bu nopp waye ndab liñ ko wara def na
0: ok nga xamé ñikoy deglu da nga xam Cheikh Khadim bu ye tax simu ko bi sunna mom du ay wax du sañ rek da am ay norme yu koy lal mom bo ci dine benn norme rek sunna gi mu takku na da nga nak mom moy borom xam moy señ bi moy wax nak way mu wax rek waxe paré li beeri ndjar yépp bu ké mo xal lu ko def ñun
1: ba xam lu ko def inshallah a ciow kon señ Mokhtar xoti na aw yoon señ Cheikh na ko yoon waagi non ko kon légui nan ngeen programé ci nim ko wax ci señ bi doon dundale gam nga xamné nim ko doon dundale non lañ ko ci señ dundale ki ci def sel bi tuwa lu ngeen ko waajal yeen wa raw du rayahi
2: jërëjëf señ Bachir waye jërëjëf ci señ Mokhtar ci kaddu yu am solo yi nga xamné di dem nako mu fatale ni tamit am solo moy nuyu ulifak barab seigne abdou samad seigne bachir damu reul ko saanu hadi lo xamne seigne touba radhiyallahu ta'ala anhu daf ko fa lol muy lu yagge def do préparé xal na né danako def ci at bo xamne ni kon koy def xeyna senegal ñu faal ci dañu mo ko wax mo ne won akhaytu mawlidan nabi min asasin mom ni commencé magal ci yonnte bi alayhi salatu wassalam ci 1881 nona nak nam ko sosso diko def

motax da wote gam wote gam lu gën gën nan def nako way bi ci gëna fess moy du ngi defé te ci yeen do bu nga xamné Serigne Oudou Khary musso mom Serigne Sallou Fatty Serigne Sallou Fatty mom Serigne Mbacke musso ñoo bokk lepp mom moko netali ñu dem mo doon wax ni ané bobu dé Serigne Touba radiyallahu ta'ala ba mu wote gam mu fa la ko fekkoon na néna Serigne Touba ni mu ko doon gam magalé tan inshallah dañ ci accé sun accès ci programme fi ni mi doon non lañ koy magalé waye ci gëna fi ñëw ap ci sala lool moy dañ da tagu yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ci ay qasida waye tamit dañ da bernel ay gani manam di jox ay ñam waye tamit di

0: insanul kamil tay bo xolé yentou bi sallallahu alayhi wasallam nga xamni ki insanul kamil la ndax lepp lu jot ci ab julli rek fam joté rek la koy défé kon jërëjëf suñu xoy bi ci ki bo ñing ci toxtal nak suñu jambar gi nga xamni moy cheikhul khadim nga xamni mom garatam moy khadimu rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom nga xamni man nañ ni sax bi mi woté gam bo man nañ ni kenn wotewul gam ñing ko waxe ahyaytu mawlidan nabiy min ashashi kon gam bam koy woté ci 1301 def ci lo xamni yaakar na ni kenn duko def nak niko serigne bi daan waxe seigne sariw gam seigne magal seigne touba moko daan wotel bopam waye gam gi dako daan def xamna ni defé nako ci circonstance bu nek ak ci barab bu nek ak ci lu nek defé nako ko yaakar na ni budé ak fonkel ak magal goudi gi nga xamni mom lañu deugmal té ñun ñi nga xamni ñoy julit ñi rawatina mouride yi nga xamni amuñ kenn ku ñuy roy ku dul cheikhul khadim dana bax lool am solo nga indil ñu naka la seigne touba daan taxawo gam nan la ko daan dundale nan la ko daan defé ngir bokk talibé yi nga xamni tamit dañuy magal gam ñu xam nan lañ koy defé kon seigne jean bu seigne touba ak gam lañ bëgg nga ñëwal ñu ci
1: jërëjëf seigne jilim cheikhuna cheikh ahmadul khadim radi Allahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi barakatihi mom dafa raw ci yonentou bi ci wal yep dafa raw ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam mom moy tektel bi gëna woor ci na gam lu mata def la man de musuma tok di tontonté kuy wax né gam bi dala musuma tok diko ba nga xamé ni seigne touba japp nako rek soxlaatuma xam ku jang bay lijeenti bi daak yoy seigne touba lepp lu bon lepp lu ñaaw lepp lu amul ndariñ sunu borom musal nako ci wax ko wala mu def ko wala mu xol ko wala mu yéene ko lu mata def lam anhu ma lam yufidi seigne touba ko wax de musuma djublu lu amul ndariñ seigne bi bida amul ndari bida amul ndari amul ndari kon bu seigne touba djublo ci gamo sama xam xam man fofu la ci yam duma lijeenti sax kuy jangou téré nan bida bakoy ay bida hasana sayyi'a man sayyi'a sayyi'awuma hasanawuma man khadimi lay def
0: machallah
1: machallah man seigne touba lum japp rek
0: japp
1: mag ñu topone seigne touba ñoñu gënon xam seigne touba fop dañ ko xamone xam gi yalla ci nit xam ko ko mom yalla rek ko mëna xam nak khaban maqami'an siwal bakhil khadim
0: wa
1: yusayyiruni kal alika wa sahbi sarmada wa li khad zaram khaba an khayr al mu'i innal lisi min al ilahi usu ghaba an al kawni wa fi afsu ko ko mom yalla rek ko mëna xam waye mag ni nak mom xam gi yalla ci nit xam ko ko xamone nañ ko ko ñom dañu jappone seigne touba muy seenu xam xam xam nga li ñi wax naan ikhtilaf mo bon khilaf mo bon way ikhtilaf wa bul man duma ci fek ikhtilaf moy kenn am xalaat ci digënté yalla ak jamni wala ci sariha wala ci lenen xalaatu bopam buñ ko wara respectel xalaat bobu mu wote ak seigne touba man makoy réserver ab xalaatam dedit man dedit man la seigne touba xalaat la japp ne fala yalla nek fala yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nek man mom non la jappé ci la xamé nak na gamo nim ko tolal wané na gamo lu reey reey la fa sunu borom lu reey reey la fa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xam nga seigne touba seigne sall ni ko waxé légui da wax ne magal gi lañu digolone waye gamo gi mom moko daan defal bopam gamu gi nak nim ko wax 1313 1301 moy bi hama assassin moy bi fi mamour jugge ba ci devinsa mamour hama assassin la fi jugge ci devinsa le serigne bi sos gamu ta am nañu wax ne ci la ko ñëk célébrer célébration bo xamé ni yëngutu na ci def dara waye nena même bi fi mamour da nek sax guddii gamu da ko yemalé gi nañ guddii waye boba mi ngi ci won ron wajuram ba sañ ci won fessel dara waye nak bi wajurum deme nak ci lako tambale beug di ci yeungutu diko wax ba ñepp xamne ne guddi gamu gi yitek Seigne Touba la loolu nak dekkut ba gamu gi mujjé def ndiarém dekkut digënté bobu nak muy digënté hama assassin ba ama wam assassin bimu fi bayiko digënté bobu xéetu gamu wu nek rek Seigne Touba gamu nako ko sofu waye bala gamu gamu win wi ñi deglu laylatu mawlidin nabi laylatu mahwiriyya bi Seigne Touba ne guddi gam guddi la go xamne guddi far sik la nit ki bu amé ay sik na magal guddi gam dana far ay sikam laylatu ma'wita abi manam guddi la go xamne ni day far ay choona choonay aduna choonay xol choonay yaram choonay lepp magal guddi gam da koy far maam borom bakkar bu tit ci bopam Seigne Touba neena gamma moy sa fatte li ci gëna gaaw wa tour ci ta asume neena guddi gamma ak muccu ngi ci ak taxé ngi ci tonawo ngi ci defaru mbir ngi ci faju aajo ngi ci bihan najata wal falah ma'a shururi wan najah biha rabbahu wa salah ma'a difa'i daqab lolu mom lolu la ñëkë tambalé do la ñëw ci awat qawari xabar lolu mom waxon nañ ko ci commencement duñ ci jaarat waye nga xol salli wa salliman hala ala man hasa mawlidan jalal khairina sawil khila wal tataqabal qiddami nga xamne bi mi julli jonne sallallahu alayhi wasallam sunu borom dolil xewal ak mucc ci ki nga xamne ak juddom dakal nañu mbollem way bañ muy gudi gam mu tambali nak famay yu'asim mawlida nabina babil uda fala yu'asab khada فاحتر من عزمه عند العصاب المفهم نيار يب ام حساب موي نيت كي بو نيكي سي ادنا لو باخ رك لنج كو ديغل لو بون رك لنج كو تري واي ماتاتيك دوما ادمه تخ موي غاتان سي لو باخ موي غاتان لو ين ساي سي لو باخ اك دي جوم سي لو بون واي سون بروم نك دوكو جاخاسه فو نيك امبل نا فا لاغا ديف نيت كي بو فاتو باج اك يومل خيام dañuy xol lu baxam lolé ak lu bonam lolé lolou moy hisab ko xamné ni sey lu bax mo wat soxal sedd ku sey lu bon wat wal hiyas billah Seigne Touba nak néna xol gogou nga xamné dañ ko xol nit moy hisab kuy magal gudi gam fala yu'asabu ghada ëlëk duñ la hisab xam nga lolou hindal asab al mufami buñu éggé ci hisab ba nga xamne dafa wédam lo donc lu wédam lo moy lo xamne ni mëno examiner ba am ba at ba at ni sunu borom kum jakkal non re du yawa defon wala ya waxon té lolu sax na moy jël misal ci doomu adama way iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba ha dañ lay jox ngay jangal sa bop la nga defon lepp lolu nak ku fa dajje ak yalla da nga wédam motax mëno indal hisab al mufami way nak neena bo magale gamo lolu
0: mashallah
1: فمن يعصم مولدا خير البرايا احمد فكشهيد سهدا بدرا بغير وهم قسوه بدر موي خيخ بي اوب امبورطانس تي الاسلام داني واخ قسوه بو خامني مو مو تاكلي ديغنتي دغ اك نين بين الحق والباطل وا بدر دي بي نوبي سون مبرم دالين نبا يالا دالين نبا يالا xagna du ku magal gamu ñu limal la ci wa ahlu badrin waya faka sahidin sahida badran bi khayri wahmi bo ci bokku di da nga am tiyabu bu toll non
0: di toll non
1: loolu la Seigne Touba djub manam ken munta magal gama bo fajar nga fegg sa deun bis ni ki tay ci wa badar la bok dedet waya buñ la ci limalé wutit da nga am tiyabu ji toll non loolu la ci djub la faka sahidin sahida badr bi khayri wahmi mune nak waya gamu daf ci am solo moy xam nga dafa wax ni muy jarign ba nopi wax ni ngui koy defé té ci la ñi ñew mom la ko daan defé fa kullu man anfaqa fi manam da ngay dépenser ci gam buñu éggé ci guddigi da ngay togg ay ñam mo xam lu saf sukkar la mo xam lu saf kani la nga jël sa alal def dépenser ko fa kullu man anfaqa fi mawlidihi musharrafi malam bi ghayri sarfi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفهمي مانام كو ديباسي سي الله تي غودي غامو té yaqo yaq moy eppal ci aw defin eppal ci aw defin lool sun borom bëgg ko waaw lu ne rek la fa doy lu ne la fa doy niko mouride yi defé baxna té djublo ci ak yaq donte nak la nga dépenser ben dirham lay tollol wala bi qadri dirhami manam yow amo ñaar fuk amo 500 amo 10000 amo 100000 amo 1 million amo 4 millions ben dirham nga am fexé ba duggal ko ci gamu gi ci dépense mo xam lek la wala nan Seigne Touba neena mel nga ne bi yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam di xex hunaynin ak badar da nga andon ci bir diko dimbali manam dafa wax wa nasar da nga tew ba nopi mais fasse wo say la wa nasar da nga dimbali yenen tibbi sallallahu alayhi
0: wasallam nga def action
1: mu dol ci nak kaman hadar yawma hunayn wa sabar yawma badar wa sakhara fa may yasim mawlida nabina babul huda fala yahsul fada fahtari man asimi فكل من انفق في مولده المصارف مال بخير صرف ولو بخدر فانه كمن حضر يوم هن وصبر ويوم بدر وسخر ام فهمي وانا على شيء قراه مولدي مولد افضل الورى
0: معظما
1: مبشرا بشكر او لحم كيب كو خامني داغي ماغال غودي غامو مو خام سيني توبا داني مو خام نيامو صاف سكر موي بشكر موي كافي موي اتايا muy mew muy boisson muy tiagri muy ngalax muy lax lum ci man di don rek seigne touba neena boko préparer ci goudi gogou lolou moy sa sugar aw la hamé muna wala sax nak nga def lu am kané xorom xam ay biswi la ay touffé la salade la vermicelle la macaron la yoyu nga xamné fa leni bëgg nañ ko yépp seigne touba neena képp ko xamné def ko ci goudi yonent bi nga xamné ya ku tew badar yena yemu atté jël nga lolou ci guddu gam buñ ko topé nonu seigne touba non la koy waxe ba egg ci wa in ala ma'in quri mawlid khairil bashari fa shurb bil mutahhari yak fa kaydul marham manam guddi gam buñuy jang sax nga jël am ndox tek ko ci kurel bi ñu jang ba nopi nga jël ndox momu nan ko maam ndox momu day safara xol yunawiru khalba sharab boko nané lu sa xol bon lu sa xol tilim lu mu leundum leundum
0: da koy
1: leral wal khalb yuhidun ab ta xol bobu nan dox momu day continuer du dund doto am ayib
0: dona shaqa'im yahtami
1: wa an shaqa'im yahtami te day ar nit ki ci ak taxet legi nak fam jeexale mun ihya'u mawlidil bashir ci gattal dal moy magal guddig yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yahmil ayala wad duyur bo amé njabot am ay keur ragal ci musiba ak bala ka tolof seigne touba neena denk na la magal gudduk yantabi sallallahu alayhi wasallam yahmil ayala wa duyur day ar ak njabot ar ay keur fi hisfan li shur day safara ay xol kon gudduk gam lolu ci seigne touba wax legui nak mom ci bopam seigne jiri
0: nim ko dan defé
1: xam nga beuri na ay rabbi ayat qasida yo xamne yep seigne touba dako way ci rabihul awal da len ko teunké amna yo xamne ni yawma mawlid lako tanke moy guddigi amna yo xamne yawmal isnin lako tanke manam yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam guddig altine la gane
0: aduna
1: fukki guddeg ñaar ci wer wi ñu nek seigne touba nak guddigi wer wi bis bi lepp lay def ay qasida di ci tag bo deme lu melne rabbihul awal moy faraha khairul bashari wa faraha khairul mursali yawmal isnin moy malakatu afdalul bashar te yu bare bare la yawma mawlid hi haza moy yasru rasulullah qati bi mawlid hep te yi ma wax du asaka sax ci yim ci way bimi lata dem ci geejgi nim ko mané moy fu mu nek bu guddi gam joté mbolo mepp buñ xeyé suba danañ xamné guddi gi ñu wésu seigne touba yémalu ko guddi at mepp te bala ñoo gisaat mu defaat lu mel nonu guddi gogo da del ci wat boba moy bi mu nekké daru salam bi mu nekké touba ci juroom ñaari at yoyu non la gam gu daan mel gam ak touba ci juroom ñaari at yu ñëk ya amul bis bu ko daan jitt bu seigne touba gëna fonk té at mu mujj ci juroom ñaari at rek di gëna doy war mouride mom baatu gam té lañ ko xam seigne touba ba mu démé ci geej gi wax nañ né benn guddi gam musta am té fanane wul magal guddi gi mom rek ak borom subhanahu wa ta'ala wax nañ ne sax amna at mo xamé ni amna ginar go xamné moko togal bopam waye amul kum ko jox muy lacc quartier gi bañ wax amna ko tuddu mamour waye nuru gëmu nuru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aw tur taxna mu jël ñam woo nga xamne moko defal ci loxol bopam jox ko ngir bëgg son ci gammo ak bëgg def alalam ci gammo ak magal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye nak li ëpp ci lim ko daan dundal ci geejgi moy khasside tag yi nga xamne daan ko tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag tag yo xamni ni diko magal magal yo xamni ni xam nga adhaka rabbi ya rasulillahi bi qatl al muhsin adu wallahi bimi nek ci geej neena yalla retan lona yonent bi ci sama mbindi mi nga xamni ni da fay wax qat ñaw ñaw ñaw ñaw lol di toroxol noni bi qatl al muhsin adu wallahi xam nga monon na ne daayika retan na ñu xamne nit ki mo xol ba am lu ko yem mu retan waay dafa adhaka retan lona yalla xam nga amna feneen fu mu waxene tabassama al mukhtaru min jinasi jinasi may def neex na yonent bi ba muñ na ci lolou yonent bi mom mo xol ba gis na li neex na ci mom mu muñ
0: waay mun subada bi bukal khannas ni mi retan lo yalla ni lay joylo
1: non lay joyal lo shaytan waye nak fe neena du yonent bi mo xal khasside yi bam yag moy retan yalla ne ko kay xol li ahmadu wax yalla mo retan lo yonent bi ci sama khasside yi nga xamne boba ñi ngi melni ak fet muy khasside yi nga xamne da ko teunké ci mbotum khul wala wax manam du khul wala lu ko teunké waye ci mbotum khul wala wax la jël di ci way khasside yoyu lu melni busra lana khatata ci la bokku laysal birru nga xamne buy wax wax yi day melni ay fet ci kaw noni tubuluhu ya sabi taslis fi ajalin sha'ruhu qabla mawtin bahduhu nadamu li rabbikum sha'ruhu mustaslina mustaslimina ma'an bi khafi man suhsan an hasbi yashlam allahu bakhin khadim la yusabihuma bil bari yaqtur wa huwa al mufrid al alam wa man yusalis faridan malikan sabadan fajahilun wa yulaqi kulluhu alam antum uyara ushara lil ayni man summunhum min kasafi alsulukum bo demé fane mun laqad nasamtu lada man talas wa samadan min qul huwa allahu ma sharra wa lam yamin khataltu fil bahri shaytanan wa kabkab wa khair al warad mujtaba fi sahbi tabani khasida yoyu nga xamne day selal jemi sunu borom bi dafa neex yalla bam wo yonentou bi ne ko kay xol li ahmadou di wax seigne touba ne nan lola retal lo yonentou sa do sa khasida yoyu la dan gamo khasida yoyu la dan gamo nga xamne ay jum la dan don ci non inshallah legui nak ku nek xamna ni 1902 bimu del siwate gamuk daru manan gi mom ñepp xamnañ ne sabab bi tax teewuñ ko senegal gel del ko yobu gannar moy gamum gi nga xamne kenn xaju fi mu weye ak mom nonu juroomi ati gannar yi ñenti ati cieni fukki ati njaarem yi ak juroom nak mom bu laaj fu mom
0: fofu mom moy
1: deug gam gi mom
0: bëgg na sax nga ñew fofu ci bu baax bu ko defé
1: mom da lan def bu weru masanteru bu weru masanteru rek lu way soxla ci mom da nga nan nañu dem bala bis bala guddige wessu ndax digënté bi lu ko fu way jox lu ko fu way laaj mu jox lako nar bobu ko don way nan ahabu sawtin ilayhi sawtu sa'ilihi ka anna sa'ilahu yu'tihi ma sa'ala mune seigne touba dafa meuna joxe ba def mom nar bi mom neena man dama japp ne man na joxe seigne touba dama japp ni ki ñew di laaj day indal li ko wara jox ndax xam nga nit man na tebe waye nit man na la laaj nga nako xaar ma tuti wala xaaral ba suba wala jeexna wala legi la ko joxe neena seigne touba mom moy ko xamni ni loko laaj rek day jël jox la melni yow ya indal li ngi koy jox ba nopi di nga bëgg ba nopi nako ñaanal ko koku lako jommal seigne touba gamu la wëru gamu la dem seigne touba Seigne Touba seuf ko ci ay may lo xamni xel musu ko xalat motax mune istahtasal lil ma'ruf wartaha lin nada wa a'ta 'ata 'isam khayr al mu'annabi fadahni min mahnin wa kahbin wa hatimin wa min harramin dahni wa ali al muhallabi mune ci Seigne Touba bu geusamo bu jug dem ci ndiek bu sigere wo ba tambale mayam yoy nga xamni amul fumuy yam neena nak bu boba ay hatim ak ñoo ñepp bo leen bañe gatcha rek bu leen tuddu may ko seigne touba dako
0: bay fawqa
1: wa hal yastawi man hamuhu baslu malihi wa man hamuhu fi jamhihi waqtinaihi neena seigne touba kuñ koy tekkelel maye da jitu gut waye bu maye joté fit bi Seigne Touba am ci maye kuñ koy dendalel bu maye joté ga daw baye Seigne Touba du moromo kenn ci maye
0: ndeysan
1: wéru gamo wér wip ma sama dig Seigne Sallou né daani li lahani ila matin dedet daani ila ihya isa sahri kawnuhu ah lolu la dig mok daani ila ihya isa sahri kawnuhu li khayr wara safan Seigne Touba dana lolo tax ñu xamne wër wëpp lañu wara gapp lañu wara magal Seigne Sallou la ko dig Seigne Sallou la ko dig Seigne bi nak wër wëpp non la ko dan def buñu eggé nak ba ci guddigu nak mom dootu tok fenn kureeli jankati li ma bëgg bari na luma wax wax lo xamne yépp dama nan li ci Seigne Sallou la ko dig ndax lepp ci gamba mom ci Seigne Sallou la ko xamé Seigne Sall dama ma sa deg mu ne guddig gamu ci ndjarim ah Seigne Sall fréquenté na gamu ndjarim 1915 bi mu gëné aduna ba 21 ans bi mi dem dara gamu ko ma sa egg ndjarim Seigne Sall fekk na ko fa ta nek na tout tank meuna genn kër wajuram daw ba ci pench ma ñi gamu mo xam la fa nek te Seigne Sall mom sakka wa aqli sara mislal wahi
0: sara mislal wahi
1: non ko Seigne Touba waxe rek man non la koy waxe dafa wax ne bu guddima sana jot manam kureeli ni ngey tassaro kenn ku ne nek fenn du yuxu neena lim lay fatali moy ñeel benu nawet bu tay ba nopi ni mbott yi nga xñaxe fotu na deg dara neena gamu ndjarim non
0: lay
1: neena nar yu bare bare ndjarim lañ nane gamu Seigne Touba waye neena buñu masana ñew nar yi ak seen kureeli neena bu guddima sana jot seen njanj gi day mel na uxin day mel na uxin serigne bi nak mom du tok fenn neena nit man na dajek serigne bi muy genn sax ak dugg te do xamne mom la ndax ciawarte gi mu dan andal ak begal gi mu dan begal ñi nga xamne ñoo dan jang mu melni sax xagn na amna lolou duma ci xotal comme ñi gamo barsan man nak lañ na ba son ñett kurel yi and ak barsan ndax Seigne Touba dan nako gamum deet musuma gis fu mbire na ne dan nako gam ma ngi taxawlu fofu xagn na ba ñi nga xamne ay geussu kat lañ xagnam ndax Seigne Sallou mom xamna ne mustaxam dara ci Seigne Touba bo nopi wëlbeutu ko wuté ci ak mom
0: wuté ci ak mom
1: ah musuma ko xam Seigne Sallou té daw ko gamo lama dégg nak lima gis na nit ñi lima gis nit ñi di gamo barsan bobu and ak ñett kureeli té di ci roy Seigne Touba ta ma xam na Seigne Sallou musta wuté ak Seigne Touba ci lu ma sa xam ci mom lolu mu yobbu won geestu gi waye musuma laaj kenn bam wiral ne Seigne Touba dana gamono ah dana gamono
0: ah mom de bokku na ci danaka nit ñi dañ koy wax rek comme li nga wax rek gis ci kula carrément kula wax ni la Seigne bi ni la ko dan
1: dana gamo tek fi kurelu jessbu muwahibu
0: muhadimat
1: Seigne bi mom li gëna wër ci gamo ben kurel la ko dan jagal
0: ko dan jangal
1: ben kurel ñoko dan jagal lolu mo gëna wër ci li ñi ki la tay firne moy amna guddi gamo go xamni jang nañ mom yag mu jël ak gal mom rek bokoy gis ni dafa oyof toy ci mom mu ñew tek ko ci digg bi ngeen hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñom bañ jangé ba nopi wax na ne ñenti nit seug nañ bëgg yëkëti gal ga mu ñu ko yëkëti te ñaar loxam yoy lako tege ci oyof xam lolu ay hal kon fonkon na gam lool daan ko fonkulu kum ma sa xamit dan nga ko def ñako jégué won ñepit bëgg di gamu saan jot dan nañ togg ay ñam diko indi ci kërëm ngir xam ni mu bëgge won gam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam itam mbolem tag yi nga xamne tag nañ ko ko Seigne Touba dana santane ci guddi gamu ñu diko jang ci kër lu ci melni jessbu muwahibu
0: muhadimat
1: mimiya xéeti xasside yoyu yépp nga xamne dafay tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ci wone ay melom dan na santane ñu diko ñuko dox ci gam kon fonkon na gam lool fonkin wo xamni ni bu ma sa na ñew ñepp dañuy xamne wër wi yëmut ak wenn wër ci Seigne Touba bu guddi ga ñewé dañuy xamne guddi gi yëmut ak wenn guddi bo gisé Seigne Sall wax na guddi gam yamale ko guddi ga ko jitt wala ga ca top dara jëru ko ci ab julit dafa xamone lool ci Seigne Touba motax Seigne Yele
0: jërëjëf Seigne Chanbu ci waxtaan wu am solo lool neex lool ci suñu jambar ji Cheikhoul Khadim nim daan dundé la gam mu tambalé ko ci niñ koy defé ñew ci njariñ yi nga xamni am nako muy njariñ ño xamni xajul sax ci aduna ci xéeti lo xamni tay ji buñ ko doon jaay nit ki pour mu jënd ko man nga ni amul jëgëm niñ ko waxé señ mag bi ak gam mom da melni soko waxé rek da ngay tejj da ngay wédam lo képp ko xamni man nañ ni yaangi woté gam wala ngay dundal gam ci nim ko daan défé wax nañ ni ci ndiarém juñu nga ko ci say wax yu bare bare mo daan takal bopam digli wax nañ ni amna ci ndab yo xamni xam nga wax nga gal waye ndab yi nga xamni mo daan def ñam mom dawul nangu kenn lal ko moko daan yëkëtil bopam té wax nañ ay ndab la yo xamni fukki nit sax buñ ko yëkëti won duñ ko mëna atal té da daan takk ndigri di yanul bopam ndab yi diko tégal bopam kuré li nga xamni du nangu kenn lal ko
1: wallahi
0: kon ci nga xamé ni señ bi sëriñ bi nim fonké gam ak fim ko ték niñ ko waxé ci sa biiri sa ñëlbeenu wax rek mom boko xolé ci mom rek doto ko deglu fenen wala nga koy faare kenen kon ma sha Allah seigne Jean bu ci waxtan om solo yi xagne waxtu xatwe ak yoy motax waye digel bobu mom bokk talibi xamna duñ ci doyal xamna it munta ñak ginnaw moy avant dernier laaj bi moy suñu jambar yi nga xamni moy Cheikh Salih mënu ñu waxtane señ bu mag bi ak gam te momi tuddo ko juñu nga ko ci sa mujjentali wax ci bare bare ño xamne mo ñu ko xamal ay nak duñu mëna ñak indi ñu ci señ Salih ak gam su ko defé mu doon laaj bi nga xamne dess na laaj bu mujju bi nga xamne xamne ci yow la jëm nga indi ñu señ Salih ak gam bu ko defé ñu am luñ ci jariño ci señ Salih ak gam
1: waaw jërëjëf señ Jili señ Salih de mom sunu borom dana ko fay ci gammo bu kawé ndiotam ndax yoonu mourid yoonu mourid yi ñu nek señ Touba mom ci lañ xamé gammo waye bu fi mélé ni mu mel grâce à señ Salih limay nek goné ma nga fatlikou bu gammo sa na jot señ Salih fi la dan gammo ci mujjëntal gi waxnañ ne nak amna at yo xamni daana gamo ci daara yi at yu ñëk yi waxnañ ne masna daana gamo ndjarim ci soxna fat jaxde waye at yi mi gamo Touba da daan def bu guddi gamo joté daaram yi mu am digënté ñappundal ndoka lagan ñaaru njurul daara ju ne benn kurel da fay ñew ñoy fanané jang bu ba set daaji señ ma samba yi señ Salu am jangam da ngay taxaw do tok do yor tere way li ngay jang dang koy mokal ba nopi do ra ñew taxaw ko ndax neena señ Touba ñak ko daan defal non lañ ko daan defal doli na ja sax wax ne mag ñi ngeen di gis dañuy tok dañoo dem ba seen katan mëna tuddu taxaw motax ñu tok waye ciosan la deug taxaw lo señ Touba bu daan jangulu kon kurel yi ni ñuy toge ci ciosan la señ Salu neena bañuy man dañ daan taxaw lool wax nañu ko njurul bu guddi gam ma san jot bu kurel yoy ñew nga xamne demet juroom kurel ndoka ñappundal lagan njurul bo sa ngeen amugut limay wax ni bo ma ngeen amugut ñaaru dañuy def bu ñuy jange ba nopi ñeneen taxaw jang ñu diko awante bu beset nga xamne day tok ne ci mbar ma ñu diko gis mu yor kurusam mo da mu yor terem bu beset mom señ Salih waye tay ñun buñ jange suñ cour buñ jange ba nopi ñu genn ci xay gi fess del bundu keur gi fess del ginnaw ko señ Salih bo fa tourner da nga daw ñewat do fa ñëmé ndax kenn du fa nek nga jëm boori keur señ Touba gi kenn du fa nek nga jëm boori keur señ Abdoulaye buntu yépp day tëjé keur señ Salih rek moy gam ci dëkk bi bu ba set ci li wër jumaaji bok ci duñ xamam té boba nekugul khalifa waye ñi mu yaroon mom xamoon nañ señ Salih ci bëgg gam ak fonk man ci daara señ Salih nek na fi 1983 ba bim fi bayiko la tambale ci 83 ba bim fi bayiko musuma gis wenn xewu diine wu am ci l'islam wo xamne ci daara señ Salih dinañ fa tak bass lulul gam lolou mom mag dongay terbi yep ñoo ci yam
0: ñep man nañ ko sét
1: ben dong mënu la wax ne aw xew dana am ci l'islam ñu bass ci biir daara señ Salih lulul gam du korité du tebeski du laylatul qadr du tam xarit du magal suba sax waye nak bu gamo joté mom danañ outil bass danañ outil radio lu nek danañ ko def tambali ci lu mu am yobbu ci daara ya da na dem bu guddi gam ñuy wër daara yi di sédélé kessu ataya nga xamné gasawal bi sédélé kessu ataya mo gëna sét ataya ci waye ginnaw ñew na fi dana fexé bam dem ci daara yi fexé bam dem ci guddi ci guddi gam ko ñu meen nañ ko lool xam nga Seigne Salihu dafa roy Seigne Touba té dafa am yeen xéetu roy yu sew yo xam ni nit ñi duñ ko sétlu fi ne Seigne Touba ni mu liggéeyale yonentu bi li ci gëna mata baye xel moy yar bimu ko topé won Seigne Touba dafa amone respect ci yonentu bi sallallahu alayhi wasallam dafa manam du ko salalu du turam tu julliwul ci mom du wax ci mom lo xamni wërisu ko wax ci sa kilifa nga xamne eggon na sax ci buy bind turam faaw mu ut daaju wutek yenen da ngir bind turu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam wax nañ ne dem na ci geej gi digënté bo xamni manam jël na jël ba yim romb bari ndax daam ju xong ji meeron jeexna bam démé ba xamné lim romb te bind ko bari na ci dératam la doon bind turu yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ngir magal ko Serigne Salihu mi yar bobu la topone Seigne Touba mam respect bi Seigne Touba topé yonentu bi ci bim koy liggéeyal Seigne Salihu lool rek la ko topé motax bi fi Seigne Modou Mustapha nekké mu xamné moy Seigne Touba ak bi fi Seigne Fallou nekké mu xamné moy Seigne Touba ak bi fi Seigne Abdoulaye nekké mu xamné moy Seigne Touba ak bi fi Seigne Abdou Khadir nekké mu xamné moy Seigne Touba ak yeneen magam yim fi nekkolonté nekku ñuy khalifa dafa jappone né mom amul cadeau mu bolé ñaar yi nit gëna fonk ngir ut daraja lem ko ba mu jekk mu jox ko Seigne Touba nit kuy ut daraja ñaar la gëna bëgg alalam cadeau Seigne Salihu nekk na fi ami daram bu bayé du xam tonance bi num tollu mu ñew jox ko ko fi nekkal Seigne Touba Seigne Salihu nekk na fi am ay tol Cheikh Seigne Touba yi nekk fi muy doomi Seigne Touba man leen di liggéelo te Seigne Santane Seigne Nar Diagne yalla yalla yok reeram Seigne Amdou Khadifal yalla ko fi yalla yagal ñu bare bari Seigne Modou Badara Diop Seigne Mustapha Bassir yalla yalla yok leeram ñom ñep jamono bi fi Seigne Abdoulaye di nek Seigne Abdoulaye woone leen sant leen ay liggéey ci daara Seigne Salihu te bobu Seigne Salihu nga fi waye sañuko ndax kaddu gi joxawon nako ndax yar bi lolu moy kaddu gi alal ji moy lo bay ni ñewul jël bimu nekké Seigne Touba nak li neubutu won ci mom lepp nak ci la doora feñ te bokku na ci la feñ ca boba moy gam déclaration bimu ñëk def ci magal gamo la ci seusere boba nak ña xamut won nim démé gamo mom ne wax na len ko néna mom ñepp xam nañ ma ci mom sama kër gi ci mbour ak sama kër gi ci kess ak sama kër gi ci touba
0: yépp ay gamo
1: sama daara ay gay gamo lañ mom nga ko wax mu leer
0: ay gamo kay la
1: nak jekk nak lolu dafa amone waye ginnaw mom dafa am kilifa lolu lepp neub won ci mom daara jum massa am bu gamo joté mom serigne bi ci bopam moy lijeentil bopam len mom la xam te wirna moy gamba bu massa na jot serigne bi limi ñeekal lijeenti moy li dem ci daaram yi ndax muntu tok fi ne sama daar yep ay gamba kay lañu ku fa jige ku ne xam nga ne war nga fa gamba je ba nopi diko mujj lijeenti bu nopé ci daaram yi ñaarel bi moy turqu sufi tiwawan kaulah futi na rek dana fa yobbu lo xamne lam fa yobbu dong buñ ca yemon epp na leenu gam waxuma doy bu lol noppé nak mu tambalé na kër Seigne Touba yi xam nga waxon néwon na kër Seigne Touba gu nek gamu kay la ma ngi digël ña nga xamne dañoo bolo ba defa kër ga ñu saxal fa gamu gu wër te gamu gu jot nañ fa jang ñaar fukk kamel ak juroom ñatt lolou
0: min ci
1: déclaration yi mi wax légui nak bi nga xamé nak kër Seigne Touba yi taxaw na len ba nopi nak mu tambale xol yoonu murid ñan ñoo ci taxawal ay gam fekk na am nañu ci yagoon melne wa daru wa ka señu massamba ñi fi ci daru karim loolu ñom yag nañ ci loolu nga xamne nak ni muy encourager nak ku fonku gam nak loolu mo indi gam fi ni mel ci yoonu murid nit ñi nak tam ko ci señu salu ba nga xamne yematul ci ay cheikh yu wote gam waye dañu dem ba daayira yi ak nit kenn ku ci ne nak di wota sa gam ak bop ku ma sa degge na fonk nga gam sa bu wéru gam joté lamay sédélé faaw mu joxlé sa wal kon seigne sallou ni mu fonk won gam mi ngi nonu bëggon nako lool man na ci am rek gam yi nga xamné da nañ ko gam ji xel kom buñ déppé jaar ci mom nga xamné man dama daan joggé Dakar and ak mbolo gam ji xel kom diko saxar rek diko saxar rek amna benn bis dana jugge Dakar ba xel kom dafa la magal mbir manayam fa la magal mbir manay wal wa nuru munirun amna bis itam yalla dogal tangi bi sax amon ngant lo xamni ni tere won nako meuna gis nit ñi waye biñu jange ba nopi dafa yone dana sallahu gamu ji xel kom bu ñew de bëgg ma gis munuñu ma gis wurul ci man nga xamne lamay jagad lepp egg nañ ci mom ta bañ toge rek lam ñëk wax moy khadallahu ajati biman ja'ana biha lol lañ ñëk wax ci kan dana gëna def nañ ko diglé dé lañ ci digé yalla lañ ci digé mom yalla lañ ci digé
0: wa sha Allah
1: lol lepp day wone rek fonk gum ko fonkon kum gisit nga fonko mu fonkolé lako nga xana xamna ne luko way fonk rek mom nga ci jappale kon yakarna fonk gam ak seigne sallou seigne jiri lol doyna ci dañu
0: jox Allah xamna kon laaj bu mujju bi day delu ci yow non nga ko waxe 83 bi nga tabbe ci loxe seigne sallou ba fi ñi wax ak yow mu so genn seigne sallou mu so genn gam ñun ñi nga xamne won nañ ci daara ji nga xamne xagn ya ñu ndika yewé ko taxaway bi nga amon ci gam danaka naga seigne sallou fonké won rek lolou nga ci doxal ba negeni nim ko waxe ci seigne djelbeen lolu seigne sallou yare won ba legui baye goko ci nga nek ba legui muy jang ak jangale ba yalla def nga sos dara tuddé ko ridouane gam yoy nim ko waxe non nga ko fonkin wo xamni keman la dan and ak ay mbolo yu bari ñi jël ay million yu bari diko fa def ni mako waxe nga xamni xal kom limi bari daara ju nek dan nga fi indi nak indi fa ay ndug ak yu mel nonu diko magal diko and ak ñom bo yalla dogal nga sos daara ñu fa jangale bo wak legi ëpp na fu kiat legi nak nga sos gam go xamni da nga top tank yi nga xamni mom la serigne sallou yare won ak nam fonké won gam ni nga ko don léralé legi ba tax nga bëgg def gam Ridouane te feulé ci daara ci Ridouaneul Khadim muy gam gu mag go xamni ni mako waxé rek xéñtu mborum serigne bi motax nga def ko chinchon bu kon xagnna ci laaj bobu rek lañ bëgg ñew nan nga bëgg dundalé gam gi ak nan nga ci wowe nit ñi ak xagnna it buñ né nang ko wara défé mom du sax ab laaj wayé loolu mom xam nañ ni nako serigne bi daan défé rek nga ko bëgg défé waye kon gamu Ridouaneul Khadim lañ bëgg kon muy laaj bu mujj bi nga xamné mom lañ la bëgg laaj bu ko défé nga tejé ko jotaay bi
1: jërëjëf xam nga dé serigne sallou mom ni nga ko waxé rek ñi duñu wax cadeau yo xamné day jëm directement ci ñun dañuy wax rek ci ab liggéeyam bu ko défé nun dañuy dugg ci biir ab liggéeyam ndax bu doon am mbubu lañ muñu wekk fi prêt à porter buñ né créateur bi dañ nan seigne sallou la man buma doon prêt à porter dañ nan seigne sallou mo créer kon lumay defaat day dugg ci biir lam defam
0: rek
1: té mom lam doon def lepp mi ngi ko tibé seigne touba seigne sallou naka jek dafa mësa bëgg gamu yaatu da lan wax ne sallaw djublu wuñu wax kenn ku ne baye fa nga dan gamu di ñew fi de waye kenn ku ne dal fa nga dan gamu nga fa gamu ku ko mëna sos nga sos ko ana fo xamse bi mu wax day mel ko tang dana ku mëna sos sosal ku ko mëna wote non xamna non la ko waxe loolu lepp lim ci djublu rek moy lu mu gëna yaatu rek yibuy di gëna yew te seigne touba itam seigne sallaw itam da fay nit ko xamne ni manam mission bi seigne touba don dox mom dafa japp ne dafa ko ci wara sotle ba ndamli wir kengi ci seigne touba lolou dama ko joxe misal rek moy li seigne li tax seigne touba yalla bolé ko ak jamité moy xéti li len ndax lolou responsable seigne touba la amarani rabbi bi an ushariha bi annani malasun wa himam wa mafsahun lolou seigne touba ko wax né sunu borom moma digal ma xamal nit ñi ne len ab laq way la ab wéru way la ab raw way la légui nak lay taxa nit ñi muccu la ci seigne touba sonu bu doon xex mané seigne sallou da koy sotlé fum fekk mbirum Serigne Touba rek da koy yëkëti yaatal ko bobu ci ñatt warona jarñu fuk ak ñatt dinañ ci jarñu lool lool moy mbirum motax mu fanké won nonu gam bi may am juroom ñaari at la tamalé and ak mom ci gam mom Serigne Sadio at mu jot rek ci daram lay gam bama démé bam yéewima mënon na ma gamo fu nekk ci aduna waye dama delsi wat ci ay daram di fi gam lolou lama ci djublu rek moy dundal ay barabam ba nim fi djugge manam dir bimu fi nek rek ñaar fukki at ak ñatt yo xamna gam na ko ci kaw suuf yo xamna Serigne Sall wo nga fi te yépp ci bir kërëm la koy gam ci bir daram ginnaw fukki at ak djuroom ñatt gam na ko ci ginnawam yo xamni ci ay barabam la koy waye dara ji may massos muy dara Redouanul Khadim ben dara la ci ay daram manam 96 bima jëlé xel kom yobuma njurul gi ngir ma nek djewrin manama japp na dara jama ko yoralon fofu moy Redouane gi
0: moy
1: Redouane gi outuluma gamo soso gamu outuluma ko ben yilla budul yaatal ko ab liggeyam waye nak ndigeelam la nak waye nak ndigeelam la ndax barab be ma nek di Redouanul Khadim barab la bo xamne dafa xawa enclavé wu ta ay nit nga fa ño xamne bu guddi joté man nañu dugg saret juroom ñaari kilomètre ngir exé ci jumaa ji wala fulen gamo gëna jigé wala buñuy dox dinañ dox juroom ñaari kilomètre ngir exé ci gamo ki ndax mi ngi messere gi rek messere xam nga danaka genn tuba kon dama yakana soso gamo moy yaatal bare bi gamo yi ci dëkk bi waye nak limay wax lepp nak dama wax ne limay def ni lolu gamo gi mom ndigal la kon nak ci liggéeyam bobu rek lañ soso fassiyene ñeen fukk at ak ben yi yima nek diko gamo ginnaw sama juddu yep nañ daan gamo ci kanamu Serigne Sallou ñu diko gamo fi ci Redouanul Khadim wala dama ci wo ñep tambale ko sama kilifa gu bax gi nga xamne moy Cheikh Abdou Samad Mbacke legui rek mi ngi wax ne ma nga fe ca jidda waye mi ngi top émission bi di wax ne kawé na ñort Mbacke ñing lay ziar bu bax té di la ñaanal suñu borom liggéey bi foko bëgg égal suñu borom égalé ko fi waye gamu gi ñi yeglé mom ci mom lañuy tambalé di ci wo julit ñepp nak di ci wo mourid yépp
0: inshallah
1: xarit yépp mbokk yépp am di jamm yépp soppé yépp di len wo ci gamu goko waxna dal nañ ko daan défalé Serigne Sallou got défalé ko ko lagan défalé ko ko ñaaru défalé ko Touba Xelkom défal ko ko njurul défal ko Daru Alim mom lañ ko fasiyene défalat fi ci Touba
0: inshallah
1: harfan bi arfin wasnan wa mahnan darra duñ ko ci yok duñ ko ci wañ lolu nak kon muñ ko dédé señ jili ñi ñi déglu dinañ wara baye xel kon kat ñi ngi jëm ci guddu gu mag ko xamné du ngenté du ciet du ak ndayele waye guddu jaamu yalla
0: la
1: guddu go sax xamné sax ëpp na nelaw li tax ñun ëpp na ne raw moy kon kenn ku ne war nga ray sa bop ci guddigi digënté timis ak fajar bi guddigi gogé lo man nga def ko ci lu bax kon lepp kep ku fa ñew na nga xamne lañuy woté moy jang alquran tuddu yalla julli ci yonent bi berné kon lu mu gëna dal lu mu gëna yiw lu mu gëna mengo ak sunna rek di gëna rafet danaka bu ñuy wax ci gamo Redouane lo rek lañ ci wax ginnaw buñ ci wowe ñepp fassiyene ko defal Serigne Sallou fassiyene ko yokki itam ci gamu yi Serigne Cheikh Saliou di taxaw ñaanal ko suñu borom yagal ko fa lolou tamay ko wër gamu yi nga xamne mi ngi koy taxaw ci daara yi diko taxaw ci keur Serigne Saliou gi diko taxaw ci mbollem barabu Serigne Saliou yi gamu goor gure dwan gi da ci bokku ren ñu fassiyene ko tambali nak li dess suñu dund rek diko yaatal diko gëna fonku te def ko rek ci sunna nak ak it jotaay bo xamni ni ku fa ñew bo masana deg dara ci ndariimi Serigne Touba ja da nga xamni fi mom non lañ ko magalé bo masana deg dara ci gamu Serigne Sallou da nga xamne fi non lañ ko magale kon kuy ñew sollu yiw danaka ñaar ak ñatt ñu tok xamanté di waxtaan soxlu wuñ ko fa ñu tok rek nañ nek bu guddi xasse jot nañ nek ci jaamu yalla jang alquran tuddu yalla ba beset ndax lool rek moñu fay jere buñ fa joggé nak li dess ci sunu dund lepp nuyok safanté mom du wesso waye guddi gi ginaa mom dafa gatt nañ ko fessel del ci ay jaamu yalla
0: tanzimu
1: bi sunnati gogo ko Serigne Touba waxe won kon lool rek lañu am ci wax ci sunu gamu gogo li ci sakku ñaan nak ñepp ñu ñaanal ñu ci ni la ko yene Serigne Touba gungi ñu ci lu upp liñ ko defal Serigne Sallou ñu mën ko taxawal fofé ngir jëf
0: ah kon neexna fofu lañuy tejé émission bi li leen ñaanal suñu borom defal leen ci tawfiq
1: amin
0: ndax lool boko waxe am nañ ci ndortu lu rafet ndax fa nga ko nampé fa moom ko fa nampé da nga reg.